0: Kadaletsatsi la hao ha monate meso e tswala meswana. Re tshwa dikalani. Moho le mzwake ka tshela. E mo tsumratu. Labone laptano go tswa go renya bobe. E sekela go renya bo hlano so. Ha ha takwe. Go le sedi FM.
1: A sepono no makubunga ga solo shume bitsotso ka maro ra bobe di mabira tsa ba tsebeletso e ratwang. Ke la bohlano ba keng ka jeno nana o grade 2 wa dikalane ntubele ke hle ke hle ke le boira masedim phatlalatsane nana le meso ra ba sa fele mo kana khotso. Ya botsing a re kopanya ka ba ka felela mo hauwa ha re tlwa mmogo makubunga ga so wena mabedi ka ya rate hang. Ke boloki ka tibe fubeng sa ka hlompho kana nelo. Teboho. Le ona ke tle ke le biswa sebetse mo ho bohle. Aba ntse mo sebetse go gabane tsebeletsong ena malanong o hle ya senga fetile ke ya leboa tsololo ka o ke RQB ya o qala letsatsi ya monnate ka nnete ya hopotsa molomo ditaba ka tsatsi la maobane gore mabidi a tsebeletso le sedi o no tla makodulu a fe ke pibina re fetse ileng tsatsi la ha e betsatsi le kgetheileng la botshaba ke ya tshepa re kitikile ha monnate le balelapa metswalle le basebetsi mmogo ha re itshwareng jwalo matebele a matle re tle re fetela pele ka yona re tsamaya jwa lo fela re se kira ya lahla go ya huile ke dalena jolo ka re tshwere tsena re tle re pele ka yona go se ke gwa e bale letsatsi ka pala mohla re tle lahla teng se bona no makunga ga se motho moratuwa ha re tle tshofa ka nkana ka magetho a fitla o renyane ya bohlano le shimele motho metsotso ka morao ra bobedi mama di tlara ra fitla o renyane ya kapa metsotso ya mashobe di la metsotso tlhano re ya go renya boraro re sheba tsa bophelo bo botle re tshela madibo ka nkana o raboraro ge tle ge jelo ko mo ge phethele go renya bohlano ke tla ofa moyetla o tloetsetse ba ratlwa ha o letsatsi ka tsone ge nne ge dikotse manele mane tse di tsa ntsentse di tsa hala Afrika borwa Afrika le fatse ka bophara ke ka mogo he re peileng ka tinga jeno ba gen sa o re o tloje ha monnate re tutse ge ritetse o tlone ha monnate o mo sebetsing o le dong o la beng we ketlile ha monnate go tsamaile le sedi FM ka jeno ke tle ke tsamaile wena ka tsela e kgethileng ke le ka fa pina monate ya go le bana motho ke moqedetse gala Andrian Tongwana Mosotho a re dikengeng Miss J Mzoxolo ati e picture la mana itse ha di sia tsololo ka o ke o shapa vele ka Marvin Gaye ya re jalo let's get it on ba pina monate ya go le go le sedi FM mamedi go tsaka tsa batse monate wena mamedi ya tshebeletso ya sedi ya tlang ka leeto mo go le tshebeletso ena go ya ka mane ka Bali ke a tshepa pasporoto ya hao e se lokile o se tlhophile taba tsa tse molemo tse bohlokwa ke kere ka metlhala matsatsi wa tseba re dimeta tsa kwana Bali ha di tshwane le dimeta tsa Afrika bo gamona dimeta tsa kwana Bali ha di tshwane le dimeta tsa ka mona tsa Afrika bo ha o meta Bali kwana go batla o bala phapang e golo le la o fuwa ma motho Bali kwana ha o tshwane la o mo fuwa ma mona mme dia re fuwa makenye motsomo ga tuya ke nthona o thungi dikhatlile ka puya matsatsingana ke nthona o thungi dikhatlile e ke bone bongata o tsa ma dikapolo tso tsa mabagatuwa banyalani ke taba tsentle ga golo mabedi a tsheletso le sedi ana a le wena ha o lori gore ka lella matsatsi utlo o be le etolla mafuta o je le mogatuwa wa pelo ya hao ko re nna le wena ga tle ge sebetse ka thata ba ke nsa o ka lella matsatsi le gona ge tlege ge tlege le monse tlang le monsana se fitile re ile mogishia se sena re ya bale jwale le monse tlang ha re tsebe na re tla o tla dife mo hlomong re tla iphumana re le Dubai man jwale he nna le wena ko go tlwa gona jwale re hle re qalle re sebetse ka thata he re tlame re thabi mamelo tlame go thabe go bana wa tsebala fatshe le ka mogolotletse mahlomola ka ding o tshwanetse o robe le motsotso ka pale monyetla wa o thaba wa o nyakalla nthwela ya go konana yena ya go konana bo go konana mona ha e sebetse o tlo modimo wa sefofane mona o tlo utlwa modimo wa sefofane mona o tla utlwa ntwe jibuang ka yo
2: Seli tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re leba paradiseng ha ba o tloeta le Lesedi FM ya Bali and Cape ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke peke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mavupom a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo o ithuta ka botshaba bo ikgethang le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tumeng sa ba e tlo re ha o re papa tlabe re le boema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo re lebile boithabiso bo sa le baleheng mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhelela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lokile tlhatlhoba ditokomane tsohle tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le makatsa mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhagiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag lesedi FM travel
1: wasutlwa sefofane o se mametse wasutlwa yona ntho ke buang ka yona mamelo ya tshebeletso ya lesedi tshwanetse mo bophelong mona o thabe o nyakalle ke kopang ke ke o qholotseng ke o phephetse ke ya kopa o so sebeditse dilemo tse telele mohlomong o dilemong tsa bo 50 60 ga se nako o dula fatshe ka gemoutu e bontse tlhodi ya bana e botla nno tletle ebe o leka lebese le shotang lebese le fedileng o nno le ka mahe e mongwe o tshwatlile ya tsheletseng o seng o leka digešene ke nako gore jale o tlo ete tsamaye le mosadi wa o lo phodisa tlhokwana le je tšhelete tsa dipenšene ka nako ngwe fela ko itele o itete sebete fela gae ke a tsamaya bekeng yena ke ntsha o ko tsamaye le watle kwana o le mongwe o tsamaye le watle kwana thena o sala ga konana hela re sebetsa ka thata tsone o tse o lebohe mmelona o lebohe mmelona o sebetsang ka thata o tlo ete jalo o tlo tsamaye ga monate o lo iketla o na le puo nngwe mone ba o ipsine o kganolole ga monate bophelo bo batla jalo ha go tlo phela ke lela letsatsi le tshebang le dikelang gona le nako o na le setlha se o tlamehang go nke qeto gore ke tlo phela ka kgotso ke tlo phela ka nyakalelo ke tlo phela ka thabo o etse qetono pelong ya gago ga e qeta o kena fela o gola o itswetse fela go ba tseba keng ke sia bana bana o ko ba sio ba isa mmangwane kwana go ba isa gagadi kwana ba ke ba tšhake o ba tšhakise o betsa ntate o ya kae o etse ke atla bana ba ke le phodisa tlo o se ka bua leshano o etse ke lo phodisa tlhogo lean strensa le ntshwagisa strense ebele ke batla lo phodisa tlhogo le mmalo na ge tsebe go gutla ge matlafetse ge tsebe go tlo bona gona ge ntshetsa lapa lena pelo jwang ke kopa go ofa phepetso ko o qholotseba ge kgweding ene ya botšhaba ge kgweding ya bogatlhaodi e ne reng go le ona ya lwetseng dikolo di kwetse ona jwale ga e bo kgona go tsamaya le bana tsamaya le bana ntho eno ya thusa mabelo ya tshebeletso ya lesedi go nagana botšha go nako e tlabolola kelello o kgona kelelo ne o kgona go tlhapoelwa go fetsa nnete o kgona le o bona dintho ka tseleng e fapane ga o ka tswa fela mono mo o dulang ga nngwe fela o kotswe ga e bo bolofang teng o tsamaya ko e botshabelo ga e bo botshabelo ko e thabantšwa o ba o soka bathabantšwa ko gore fela o ko gore fela o ye moo le o phodisa tlhogo o ko o tsamaye ga e gantle ntho mabele tsheletso ga ke boitseno obane e motsho mogat ga e gantle ntho ya gore ka nnete o tlhaele sebakeng o golele sebakeng o tsofalele sebakeng o bofelele sebakeng o se o ka o tsamaye o eta e matebele ke a gana ke a gana hehe ke kopa go o phephetsa fela ke tsetsana ke a o qholotsa gantle ke tlhokotla tumelo ya gago gore o tlo dumele gore le mong se tlang ka eno nako ge tla bua pale e fapaneng he go na le ntho tse dingwe mabelo ya tshebeletsotse ga nka o qoqela ntho tse neng ke di etsa o tsena ke na le o tsowa fela ke tlapile ke gantse ke gola di-shapnose ke ile ka gata di-shapnose ete tsena tse motsu tse nko e motsu tsena o tla bona ditelele mona di tsamaya pele male pele o fitlha sentse di fitlhile sebakeng ne ke gola dia tse ne ke di gwala ke be ke ikela fela dikagašeng tsena tsa dikoloi fela lo iputsa dipotso di gana fela mo ye ke bokaie mo o re ditsamatsamaya jwang installment mo ka nako ono ga ke na tšhelete bankeng ga ke na letho ntho eno ko o dumela gore bophelo ba gago ke ba dula bontse bo le jalo ya ka o sa feleng ntho di tlabe dikopang ga ke etsa jana o tsebe ke tlisa nyakalolo mamedi wa tshebeletso ya lesedi pelong ya gago seponono e re thele-thele ka dilo mongwe o tsebe o gutla ngwanang gono re kisa
3: Hela, gina kwa limo feste hape, miha simu kitifela, gina kwa diketa halo tse saliba lehi. Hutu wakala burubungu fika la kalishumilo mozo mungu mpalani, kwa na limo Green Park, Bloemfontein. Rikale la botano ka golf open huseng, rifetel whole of us and friends busiu. Mi ribwele ka mkebelo bakensa, afro soul and jazz. Ripetele mafelo abeke ka gospel experience. Reka tiketa hauka jini ho ticket pro, limo mall ticket office, Kenworth Liquor Spa, kapa pick and pay, haufili wena. Limo feste riaka, see it's now or never.
4: Now what our haha jolo kampudi, embahutaburu foka lichel swadi filuhur kabkai. Bear project ya haumatung ahoka bill of materials ya cash build hore wele eze. Ketsauta o template ze 20 tamahala litse lefelo ambaken sautaela, paving leading tafato. Ibile, okaraka plan ya uhahandu, ufumanele bill of materials. Ufumanele nanele lichel swatu di toka ambaken sa project ya uhaha kaputla hako. Peta cashbuild.co.za huru hahe kamutlale ka bill of materials. Cashbuild.
5: O mametse mzwa ke ka tshela emu emu tshumratu ho le sedi FM.

0: dumela e motshogadi wa dumela sepono sa nkgono Meikele ntate Molosa. Ke ntse ke o mametse hle ka 88.4 ke le ka mme a thone ntate Tiisetso ke lebitso la ka fane ke tekete a re gonya bohlano hle sepono tanki.
1: Kgotso kgotso e motse moratiwa ko mametse ka lekhubu la 88.1 megahertz jolo ka mehla ke le kwano mafeteng ha patsa Lesotho pela lebo lena la Fanroy o ntse o retse le ntate Rampai John Tsimidi goreng ya botlhano ke mo ranteng a ke re motse moratiwa.
2: Dumela mozo wakhe o bua le Molebogeng Tomeng ka tumo le Parisi nna hae ke le diprente ka kene sekolo Betleme ke dutse Betleme haholo eseng hanyane haholo gona tse tsene ke qeteletsa ka o dula Paris. Ae ha ke a dula sebakeng se ke holetseng mo sona o utlwa gore ke la ka ka potapota ke a leboga.
3: Ela wangoro me di bona zwe ka jela bela ye bezi go rombile yo magana ba go di ga ye ta nga ngoro go bula tinge go di swa go to swa ngwana matala ya lo ya go nyane ya dai ye
4: e la go tso sponki ponki o mo swa ke ka tshela.

0: Emotse moratu wa mo metso e ke me ke tsimolosi ka monna ka fashion ya lapeng ke kopisa ke motho wa kopisa ka leqhubu la 88.0 a hore ke kokobele mzo wake.
1: Mongaka ke lebogile haholo mashome a raro metso se ka morago ra bobedi re thewa dikelaneng le bohlano bekeng e motse moratuwa seponono ka ofa moka guidance but very different ways berita re and namhlanje. Ee ba re o tlhoeme mono seponono 086 303 084 ntho tse dingwe di gane wa tseba ntho tse ne ya dikatla molokong wa heno lapele leno tsatlha go na le dipuo tse o tlamehng o di tlwele o se ka nna di bua ka lelemela gao go gang bontatantatemogolo na le tsena le ntatantatemogolo na le tsena le ntatemogolo le ntatentate nkgono na le tsena le nkgono a tswalang setswala nkgono a mma nkgono ae ga di fitlha go wena o ruetso gaa a eme bese go na la ntho tse dintsi o tla utlwe batho ba di bua utlwe tsebe tsena tsa ka ditlhotlhona a nkgono wa mme o na sa e se le motho a ratang o tsamaya le mme o na le jalo ga se motho a na rata go tsamaya ke fositse mme le nna a ke rate o tsamaya o wa ratwa wa lelwa
2: ela mzo wake
1: ntate le kae
2: aa re tsile ngaka mokwena ka mona ka bogata thabadimatlho thabadiodi o mametse ka 88.2 he wa bua mantse a maatla
1: ntate
2: o go bone no ke iphomoletse ke hai mona ke ituletse hai ke tla etsa jang o ba ise a ile jale
1: ngwaneso
2: kanki motswake
1: ke leboile ne ke qabana hampe le meiki nna o meiki no se ba tlotloa hai o no tlameya go lwane ka thata gore o mo tsetolle gore ga re tsamaye o utlwe a koma Hello, bona jale o tlo ntlosa ka mona o ntsamaisa ka mona o ntlosa ka mona gona fela o batla ke tsamaye e siana ka ntlo ya ka mona dijalo e le amego e mesepinitšhi ore o lesedi wa ratwa wa lela
2: spalolo
1: le kae
2: spalolo
1: la monate
2: a nako o mametse ka 88.21 intate tali ka re masaete ka mona ke a leboga ntati
1: ke leboile lesedi dumelang
3: hallo
1: ke kae manana
3: re teng a re tsebena kae ntati
1: ke phetse popinyana
3: ee ko mametse ka 88.4 ke nkgono mahlatlho motseng wana le dimona o ipapatileng ka taba orono
1: phela popinyana tle
3: ee sebetsa ga monate ntate
1: ga monate mme ke leboile lesedi dumela
4: dumela sponono
1: le kae mogatua
4: ga mojala fa wa phela ne phela jang sponono
1: ke phetse manana
4: ee ka mona ka botshabelo ka 89.9 komametse sponono
1: ke a leboa mmaetlhe
4: ke a tšhaka ke a bolofanteng
1: ee o kweto o se ka dula mono ebe o dutse
4: ke boisa hlogo
1: e se ka belo ga o batle thagisa tsenao di be le mathata
4: wa ita sponono
1: thank you ga o nometsa letho batho ba thagisa lesedi
5: 89.4 ngwana matala Lucas Soute Bellefontaine
1: phela moetapele itle ke phele
5: anankgomo
1: lesedi efa modumela
5: ela mafizi
1: ntate le kae
5: sponono ke petso phepe
1: ga monate
5: o jela kana ntshimane point e dimeka ha ke le ka mora tsima le sponne ke motho ra ja brisa ke launch ha le ka buse mo rena ra ntse ba di go tso le mo sponne go le ja magadi ka le mo o go tso ma ka ma
1: o tsama ha o lo ja ice cream ma o re leka o nwe nyeke
5: o go tsama ha o lo tlhaba di shower ke tsone tsolo ka ba skumu ka bo ha ko nna
1: o ipola ise o lo mo o go ba si o lo ipola ise o lo mo ntogopong o ipola ise
5: O le teto.
1: Sampana patlo.
5: O se tsela bonyeo.
1: Go metsa nne. Da. Le seri ya fem khotso.
6: Amzwaye.
1: Le kai.
6: Amna tu gamzwaye.
1: Ke hantle ntate.
6: O wa mantswa ma tla mzwaye.
1: Ngwaneso.
6: O fumana motho a dutse a tlhaela sebakeng a ba tsofalele o sona aa eo yana setup
1: o hang o tla mone o tsamaya ka dibese fela ga o thobese ya tla o a tsamaya ke o ne a tsamayang
6: ache le motshwaruwa bathong a kwa ka tšhintšhwa ise tšhankaneng engwe
1: ntate
6: le go ye ke ntlowe maheng o fumana motho a dutsana batho ba a jwale go sukodisa motlhang o tsamaya le ena
1: gonna
6: we gomona o tla naana gare o tshwanetse gore o tsamaya kopana le mantswe le difatlhego tse o sa di tsebi le dibaka tse o sa di tsebeng
1: o gatlhwe ke moya
6: o gatlhwe ke moya mozwane
1: ke ya kokobela monganga
6: kanke ke petros motibi mo zone for tabanti
1: phela moeta pele le sedi dumela
7: ee
1: le kae
7: re tshile kae
1: ka monate
7: ee a kapa
1: ntate
7: gemokofe
1: ke bua le mang
7: ketlhaee ka mokaberko
1: phela phela ntate a kere
7: ee ke ka a re mo
1: ntate
7: tsoopesa
1: ngwaneso
7: ee
1: lesedi dumela
8: ee lakwete
1: le kae ntate
8: oatokela kwete legodi nthoana wa malebogo location wa lesanda one
1: motlhomphei
8: ke o jele ka tsebe ke le mona khima le ka time mane 99.9
1: ntate
8: tanke kwete
1: lesedi FM dumela
9: tanke le kwete
1: a bra dike kgaitsedi
9: a mona ke go sala crew 89.9 ke ba ntse ba tlo nna se ke mana le o bua ka di bis kwa tsa wa tina ma
1: pe pe pe
9: ke ha ba se ba ke ma se bo tsa ba ga se ma
1: ba o fokedi sopo ba o fokedi sopo ka bo ba
9: o nna batho ba tla kenela ba lo no kwa ga ke ba tlebi
1: wa leso
9: da te go mane
1: le wi
9: thank you
1: o go itsitla molano ta o tsamaya o le mongwe lo itsitla o gutle mona mena mena e fura fetse ke mafura wa mme re tsebele tswala se dikula ka letsa mahlonolo wa tseba ke u lakeletsa mahlonolo go ri go lakeletsa bophelo bo botle wa tseba o bophelo bo botle go lakeletsa bona o go tsama ke ga mafelong a beke bona o go tsama hae o tene hantle go konkose o re konkose re konkose o hlape o hlape o hlape o tsama ba ntse o dula ka tlhumela ke yona tla bala mego mogono wa shota wa bala o ri hida ma hiana na lefoho bona le nthotse si yo fela o ha o tsama ri nthole e ikeketsa ka tlunga mona ha o tsama wa bona nthontse di ikeketsa wa batlwela le bana bana fela ba bapela gadika vogoso o be monate
10: hawe e motshuma ga tua mantse a ha o ngwanetse o mantse a ha a khothatsa na a ngkhothaditse ha golo fela ke a leboa helang ko bone maobane convention center ke mona masegole sotho ke mmedintle
1: mme ke lebile gagolo ya gola ba monate agolo ka mono ka masego ka mono ebile le nako e ntle agolo ke le baba sotho ka nnete ba idibang ka mohela ka tsela e kgethileng gagolo fela ke ya leboa ke ya leboa ka tsela engwe e kgethileng ke tlotle golo go nna ka nnete ka nako tsotlhe e o fumana lekgato le tshietso o bile monate agolo mane masego ka nnete he ke le ka tlhokomeleya ka tlhokomeleya ka tseleng e kgethile mabedi wa tshebeletso ya lesedi mme ke ya leboga ke ya leboga ka nako o tsotlhe ge nne re ithute o leboga ka nnete ke ya leboga tseba ga motho a tloa bo leribe kwana a tloa bo mogalesuku a re ke bone o ne o tla kae kae ntate ne ke batla fela o tlo o tshwara ka letso o ko o dumedise ntho ena wa tshwanela go enka boso ba mangoko le o so kokomoga tshwanetse o ikokobetse ga gona wa batho ba ntse ba re ntate o etsa mosebetsi o motle ba ntse ba o tshwara ka matsogo ke yona nako e nepaetseng ya go ntate modimo nthuse o mphe boikokobetse o feta ka mokgwa o ke ikokobeditseng ka teng kapa nthuse ore ke ithute o ikokobetse ga e bo o sa ikokobetsa nako yone ke yone ntle gampe a se nako ya gore o tla bontse oe ga motho a kgona go tloa moa lesuku a ya maseo a go wena ke ne ke batla fela go bona ko o tshwara ka letsogo ntho eno o se ka enka e le lefela ke tlotla mme ke tlhonolofatso e kgolo lemonsefetileng o na le bonkgono ba bararo ba ileng batla kwana phopotsen tsa gaso ba tlhowa dibakeng tse gole o na lenkgono a ileng a ba tsamaya ka nnete fatshe le na la ka kwano ka morao gore a tloe a tlompona ya ba itsamaela ka nnete ga ile ga bana ba mmotsa gorena go etsetsa lemonsena ke ntho e batlang kgono la re fela ga le kankopanya le motsho mo ga tuo ke ntho tse tibileng tse ke sa ratong go bua ka tsona haholo. O la tla kwa nwa ntshwara ka matsoho ka nnete ya ntlhonolofatsa ka mora bekenyana tse mmalwa ka utlwa otho ha sa leyo. Wa tseba ntho tse ding, ntho tse ding ga tshwanela lefatsheng mona, ga tshwanela dintho o di nke hanyane. O be motho ya hlokolosi haholo ya potlakang ho mamela le ho tibisa maikutlo nthong tsa bohlokwa. Jwale ke a leboha Matebele a matle. 20 fela ke ya goreng ya boraro fela ke ya ditshofaketsa jena ke tana maoto one kene mmileng e motshomo ka twedi ganne ditledi ya sake mmino batho nte batle difele ko fa love to me relieve me natis paballo Julia Inglasias o tsamaya le Stevie Wonder ba re my love di kwelele difule motshomo ka twedi ba so phatlwelela ntho tsena di tsamaye.

0: au banna nomfundo mo thobela le shubelebe ka morago ra ya boraro ka thaba dikelaneng mo tsubura tlo le sedi FM mo tsubura tsura 086 303 084 o ka mafelong ana beke wetsa ima felong ana beke le bomang o ya kai o etela kai 086 303 084 o etela kae mafelong ana beke mabedi a tshebeletso tswala sedi o tlabe go loka mohlomong ke tla thula thulana le wena kae kae mona tsa baongwe ga ke tsebe le sedi FM dumela
1: simvololo
0: ntate
1: mzake wa sisi mzake
0: I'm not the guy ntate
1: mzake
0: wa leso o kae mafelong a beke
1: ai mzake ke tlaetswe ke le fumo shebele ni mona plasing ya mbololo mola o hloka itse mangwana re sa lomo pata ka mola ka shebele ni ka mona mbololo
0: ka ngwane so phepi le sebetsa ntle mohle
1: a batla se tsanda mzo a kya batla se tsama mathu u jile ka tsela ke mo fukeng ka plasing tsa mashay mo khisina mzo a kya
0: empa fela le mabaka ngwane so ne ke tlatla ke tlo tsietsa mo
1: e ya mzo a kya re tla nne re tla nne mzo a kya
0: ke le bokwete
1: Okay.
0: Le sedi dumela.
2: Okay.
0: Ntate le kae?
2: Ke go tsena go kwete.
0: A mona te go ka mafelo nga be ke re tsam fela me re go ye me jwang.
2: Ah, ke le ndi le mmanto go ntse go kwete. Kwa ke ndi ke mamme ke sedi FM go ye.
0: Go ntse e tshofa ka mogaolo mo.
2: Ndi ke tshofa ke tshofa ke fa pa kwete.
0: Ntate ke a le bo.
2: Ke di kwa lepe.
0: Ntate kwa lepe le sedi FM dumela.
2: Yela mabibi
0: ndate e mejwa merego ya gao mafelong a beke
2: ah mafelong a beke a ke tshisa fela ke le ba ka mana ka la pinka mo nyakete ze bro spot next sale sale ka makopo kopo mana ke ke mo mo mhlaba mafelong
0: ndade
2: e ba gela ka mara ke tshekuta tsuka ke bua le ba fatse ke le bua ba fatse ba ba futhi ka fela ba rantse ba ke ba le bo e
0: o
2: mo tlhele mafelong a beke a ya le mosebetsi ka mana ka mo ke makopo kopo o go bile go khweshile ka tlo mafitsi
0: o go thimule
2: le ke thimule ka tsela mo tsela
0: se re tsa ntle kwete
2: ka ke ba ya se ka tlo kopana kwa la o mo re tsho kwa re ka ka mo tsela mafitsi
0: da di le ga tambi ba go potsi
2: ha ja ga tambi ba go potsi ka mo mangana ba tsia simo
0: le seri
3: Simolelo ha mna kle ka ekwete.
0: Ha o popinyana wa tsiba ho ntsollelwa le ka jeno.
3: Ke mamela wa tsiba la ikiyane. Morana ga ntira a bua le rona re mo hopotse. O bua 6 seconds. A ba sina na ko maro ke ke kutu fo wena wa e hula ntate.
0: Ha o ngwaneso.
3: O bona le tsoro la rabane.
0: Ha hulu.
3: Ke ba ke mo ke mo na e. Ke nna ma felo ga le. Ke batla ke re ke nke ba bona sa wana bo ntate go togatse.
0: Ha o ngwane so tlo modumedise ka mo.
3: Ke batla ke ke lo mona le ke khutla. Ke ke thabile.
0: Ah.
3: Ke ke thabile.
0: Le tole hlono lo fetse ngwane so akere.
3: Thank you ba.
0: Le sedi FM dumela. Re me jwa me go nya mafelo a beke.
2: Ah. Ke ba ke ke re tsara mana mo mona pa ke ke jango.
0: Ntate.
2: Ke tabe ke tlo bona masimo na go ke ntse ja mo buka mo gaole mo.
0: Mm, du ka ntla haiti, haiti ntate.
2: Na ke tabe ke ke tivi sa go ete o bua le motopi ka mona ka Senegal.
0: Pila pila mo tapi.
2: Ala ala go ete.
0: Ke rata bitsona la la haula motopi di.
2: Motopi go ete.
0: Ntate.
2: Thank you go ete.
0: Le seri?
4: E o tsoma ga tiwa.
0: Le kae manana?
4: Amona atiri ka esponano.
0: Amona tipo pi.
4: Ke mena le bogo mo ke ke mona ma tshabenza le komo. Ga sonta ha ke le ke le ke ke nyene ya ka ya re tshibisitse. O pele na phaka gape re botshaba ba ona go loba pala botshaba ba ona. Ke le bua e motshomo ga tlo ka.
0: O tswa kae? A go fetem o tswa kae?
4: Ke tsa amantira tiran.
0: Wa fitla wa ja mo.
4: Ka ya bo a le mo tsuma ga tuwa.
0: Ha o ka tla futja futjela kang.
4: Ka futjela ka matsi a pura mo ga tuwa.
0: Ne ke kopa go hotel le ke go utle.
4: ke ka tla ga nke le motho wa hlalere ntse tama pedi ke nini kana
0: oh ha ke atlela motho mona na le seri
5: ona matala
0: le ga ntate
5: eh wa loka wa nkho
0: re me jwa mafelo wa beke
5: ai se nna tla bentse ke ntse kokomala o tla tshwara mona magweng
0: ntate ha ona ka mogomong
5: tla bentse ke di di patsa ba go ngona matala
0: ha e fa tuwe papa
5: tangi
0: le seri dumela
6: a o sponono
0: le ga mo gatuwe
6: ke
0: ga tlo bua ke sponono o etsa ka po o etsa rama fola beke
6: eh mafela le ke dikabe ke go buma ya mana ba ba go tsola ba di go la khutana sponono
0: yo lo kwena kwena kwena a ba tlosa go khutswane na yo lo solo mogolo
6: o ne ma tsa swa ile o sheba di ntona di tsama hantle na sponono
0: a o hlele sebetsa ntle mo gatu
6: eh ke le bua sponono
0: le seri khotso dumela le kae
7: le mo tsima gatu
0: a bona tle kae
7: ee ngwana mme ya teng
0: ngaleso
7: ee ngwana mme bo ke pane ka gare ga motse wa Jovetina
0: ngaleso
7: ngwana mme ke kile mosebetsi mona wa motšhana mona
0: ee
7: tšhana o etswa mosebetsi wa lekopoko
0: ee
7: jalo ke tlile go masupporta ngwana mme jalo ka kele malomo
0: ao lome lome
7: ee
0: sebetsa ka ntle ko ete akere
7: thank you madam
0: le seri
8: popi yawe
0: le kae popi
8: mamse ka go kantse popi wena wa ntle
0: a monate
8: popi ye ke sebetse godie ke apese bana dikagešone maobane ka gakete ka motšhaba mona di-treating so nta ke tlabe ke le magnetic tšhaba re tlabe ela meferi tsoka reciba
0: ko tla o tho kenya dibale mo mafelo a beke ba mo tantatsitse
8: eh
0: o itso ke
8: ba ke tang
0: ba go kenya o kenya dibale
8: ke a kre ke nna ke se re tla tsaka ke ne ke mo a go tsaya nna mpo tsho baneng mantsa mpo
0: ke a o botsa ke ba go kenya dibale mafelo a beke
8: Mana mputa ba ntaka ila go jetse ke ibale.
0: Oh saka e mogatu.
8: Ana ke ya tel popi.
0: Wa ja.
8: Go ha ba mae la mpo ntutuwe. Ka tsela ka le tsia kula.
0: Tella e.
8: Ke tla join ke le game game fuke ya mo la mpeta ja mutla ho ntara o tsaka ntse ke tsena go tata go tsama. Ni ke ri ke tla ja. Ke le mo tsia motibadze. Mutla ba ntsha theo ja mo tsina di ka tsela o tsela mang. Senya mo.
0: O mutlengana o etsa o musiya.
8: Mana la go tsa go go tsa tsa mo go tlo ba ya tsa tsa di.
0: Ei.
8: Ei, a ri ha go di ka tsana na ba ke mba. A ba mutla. Go dule ke ba ba go di.
0: Le seri.
9: O tla wa dira o dira.
0: Ka mo tsile ka hadiya di.
9: Ka mo hao.
0: Mana eso.
9: Kote ka leng go tshwere ka thata. Ke go lana mo nna ke tsata le tshikinya.
0: Ntate.
9: O tsere o sekola nyane clock le 89.0.
0: Sebetsa hantle ngwane swa kere.
9: Tsa ka ofela go ke.
0: Le se ye fa mdumela.
10: E ke le le kae?
0: Ya mona tire ka popi.
10: E la go le in mantsatisi masulani ka mona ka putsa stain.
0: Eh, ya o hlega tolaka.
10: Mafelo ngwana be ke mogotsi wa ka wa kitika maisani mona mantsholo.
0: O ke tika la tsela tswa. A o hla hole.
10: Eh, a she ma mtsholo modikeng.
0: O mogeketse mpho.
10: A ya tona na di mogeketse tjali. Ke nna ke be kitsisa na magene.
0: Eh, a bo hla ha sa le 70 sa hloka tjali ngwaneso. Di le moriya go dumela.
10: A mme ya mtsimo ga tu.
0: Ye o sa hloka di.
10: Ke le go khutetse. E se ha ntame malbura ke na ke mo haisana go na putswa stream ke ga ka ke ne mathatswa ke ne ka le bo a she mtsimo ga tu.
0: Ke tla fitlela na putswa stream mo.
10: Eh ke sponono ka mathe me u batla manthatisa sa masulana ha ke mantsi
0: mo ritelwang ha holo
10: ah gona ri ritela sala ha ke ke ya le botsa ke le mna tshe
0: ya le bua hey masome a mabedi metso go tsoka morago re a boraro ntlhabolole sealemo ya mphidisa mfe bophelo kgotso le nyakalolo ge ke dilate seponono Maria the scientist all for me Calvary Jerusalem manana little things dikwelela dimathe ngwanangkgolo

ba bona se bona tsola se dipile ka bona tia holo enko ba re mo ratu wa ke le ka fa for play sexual healing le se di FM ke na la ba ikutlwa o hlehle ba bona se bona tsola se di ke le buile go mena gane ya motho mo ratuwa ka jeno go hola manga ka le opa ka le ke sheneng ka di shebu ke tso seleme mante bo henko ja le mme maloka se ba tso ke ntate le bisi nthontho ka jozi hoi ho ye motho mo ratuwa ke ne ke batla go tshuba le go wena fela ngwana mme ai wa ntabula e motho mo ratuwa o ngwana so hle phephi e se ponono ke go potso sangwe e tse so malukisang makau Marianetse makau le mampoloke makau ba ka thaba tshitsa Fatima ba tso swake tselane makau madatiele taba tshitsa Fatima ke a le bogaitse di ya go beletsa tsile monate le wena o tlobeletsa tsile hlonolofetse ngwane so hle he wa dumedisa dingwetse tse tsengata ka nnete ke nthwentle gagolo se bonono ntate a ke tswa ntate matwabeng mogashane le mogatsaka ile ntoro mosia le denzeni mama wa team winnie tipe ba tswa ke matshokolo mosia ka u section botshabelo ke a le bobeletsa tsile monate ngwane so e motho moratuwa ke Jeremia Marumo ka mona ka Velkomo ke tlisitswe ke mosebetsi ke tswa vetsa seprono monyakeng disanteng re weekend ya ka ke jella hona mona mosebetsing busu ka ho fela ke le buile ngwane so hle ke motsotso ka mora ya bone Brenda Fass touch somebody.

0: Panono a monate ntate ko hlomphile bua le madoda mona ma dikgetla nke ke tsose ba ba latelang ke the big fish mo aisane wa ka raspa a rasebe ntate sephaka ke re lesela mofokeng lesanda wa na le leholo matebile nqoqwa ke re phaphama letshela ke re sekemekeme mafahlaneng tweleng ke tsose ke qetele kana baqetele ka baahi bohle ba madikgetla ke re tswangtswangtswang baahi ba ke ba hlomphileng thank you ntate ko hlomphile
1: o tlhomphiwe ke nna morena ka ke lebile golo tsatsi le monate mafelo be ke tlholofetse lesadi a fa modumela kgotso
2: lakalosa ngwanaosiwa ka a golang matlhogonolo ke mannyi mailula ka mosebetsi o sekhunda o dula selekane ntate modimo wa mofoke ka isopo ya gae ya bophelo ba le bophelo ba gae bontse bo se monate tanki ntate
1: a re mo kopela bophelo lesadi dumela kgotso
3: sedi popinyawe
1: le kae popi
3: ela mmaela kote ke re sedi yo sedi ke molaka kote ba ke tsebo ke bona ba batle o tsa popi ha se mo khoya ka bo o se nngwe o tse o na le mathata bob ke ba mo ba ba ba na le bahlaji di tule popi ha ka mna wa tsala popi ha mo luka mo ka jini teni o be ke tsaka la se bona ke mara ba ile ha bona popi ya ba ke ke tani popi
1: le sedi
4: Ona
1: nalikai. Amulati dikai.
4: Ah, mamtino athila ka nne ya thoni.
1: Ngwana eso.
4: Ako re tama thile mole Park West mole ho ho la ka ka pa mole. Ke re hela le manga kai. Bona ho la wona le motseng tse ngata ngata moratu wa ka ke a tsa mo no gathetse ke stadium maobaneng re le stadium. Ha ke ba tsose ke tsose re gaitse tsana ke utlo gona ba ba ga itina tsa tsina ka jeng sona. Ke re la tatemso nyane.

dikgo tsa matšhaba. Sesole sa naga ya Ethiopia se bolela gore se bolaile magologolo a sesole sa marabele a mogatlo o bitswang Tigray People's Liberation Front, TPLF ka bokhutshwanyane. TPLF e laola lebatowa le ka leboya la Tigray. Sesole sa Ethiopia se re se ile sa futuwa ka morago gore marabele a nke taolo ya maemafofane a mararo le go tlhasela dikampo tse fapaneng tsa sesole sa naga. Lealo jwalo, marabele a TPLF ona a arabetse dipolelo tsena tsa sesole sa naga ka lereng a ne a itshireletsa ka ga a ne a tlhaselwa. Batho ba balwang go magologolo a dikete ba timetse ntweng e ileng ya kupa pakeng tsa marabele le sesole sa naga Ethiopia dilemong tsa go feta.

0: a re teng se mantshua ha ona mphe o tlhoko tse ka gore re na le bana ba ba nana ba ba itse ntho tse no se mantshua o tlhoko ka taba ya gore motho strate o tsa fa mona di pompo mo fa di panela mo fa di ntse tse monate kanti ka mo tsa mo gore re fikela a o ding ka teto e tsa se a se tsa ho bana mo nyane se mantshua e ka re mola o ka nka matla ha o lo bana e re o tshosa ka gore re na le bana ba ba nana ka matlo mo se mantshua e botlhoko ntho no se mantshua.
1: Ha re le boentate Sokoti le botlhe ba ntshitseng maikutlo go tsemelomong ya batho go marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media e re dikwaletsena
2: maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi mme Lesedi FM kapa SABC News ga ena kabelo.
1: Mosebetsi mmogo le nna Rapeo Mokoena o eme o malala a laotswe go refa ditaba tsa kgwebo le moruo.

har le bohe phoka le moifo mo mabedi ke o dumedi sa seng hona tsena tsa dipapadi ke di thagola ka tse ring mo kwetlisiwa majida Raymond Mdaka o bona hetse ya sa thaba le ya setlhopha sa hai se phetetse dipapadi tsa magatlhelo wa B se le maemong a pele e leng se netefatsang gore se fetela dipapading tsa se ka magaolaganga mohope wa khosafa go ba dilemo tse ka tlase tse 20 ka morao se tla naga ya Eswatini ka dintlha tse 2-0 papading e bapaletsweng Maputo Mozambique ka morao sebedisa setlhopha sa dipapadi tse hlwahlwa haholo a majida e hlotse

0: Rama yetsa dijo tse monate di be ramalicious. Fumana ramatlhapi ya hao kajeno.
1: O rekile data, ho tshwanetse hore o tsamaisane le ho bua. Ho na le bao ba sa fumanang memo. Fela Telkom e o fumane. Hobane mona, data ya bua. Reka 150 megabytes tsa data di le pedi ya di-network tsotlhe, ka 27 ranta fela. Ebe o fumana unlimited Telkom mobile voice bundle mahala. Na ebe network ya hao yetsa seo, dial *180#, kapa download my Telkom app. Ho na le dipehelo. Telkom, possible begins here.
2: Kenna go ya Trolley Dash ha okay. I khapela Trolley Dash elengwe go tsa 65 eka yango 7500 rand. Ho kanela, reke se hlaiswa senkang siabo ebe o swipe karete ya hao ya Count On. O boloke. Ho le 2 liter tsa Clover Tropical Flavor Dairy Fruit Mix. Ka 32.99 elengwe. 2.5 kg ya Snowflake Cake Wheat Flour. Ka 29.99. Le 2 kg ya Omo Auto Washing Powder. Ka pa di capsules tse 14. Ka 79.99 elengwe. Di fumane ofisela ka di 11 tsa October. Ha di fumane Nay OK Urban Kappa OK Express OK Beng ba le beng ke le ba o ka batsapang
3: ke tsa tlokomedi so hore taba e re buang ka yona ha jwale e ka nna ya hlonhlontsha ba bang ba lona ditsebe kapa ya leqholotsa maikutlo re bua ka batho ba baholo ba rutang kapa ba itsisang bana diketso tsa thobalano sexual grooming re boetse re bua ka taba ya bana ba tla se dilemong ba rekisang ditshwantsho le di-video tsa bona tsa maponapona mona Afrika Borwa dipatlisiso tsa UNICEF di super hore ke bana ba dilemong tse pakeng tsa tse robong 9 ho isa ho tse leshome le metso robedi 18 ba dipresente tse robedi 8% ba fupuditsweng mme ba dumela hore ba etsa ketso tsena re re manolle ntlha tsena le setsibi sa tshireletso mohlomphei andi mahlomola mashaile ntate mashaile kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi
4: kgotso ngwaneso wena le mamamedi ba lenane o lelele
3: re bua ka batho ba itsisang bana ketso tsa batho ba baholo kapa thobalano sexual grooming ha re hopotse mo mamedi hore hantle ke dilemong difeng mo dikamano tsa legato di dumelletsweng pakeng tsa batho ba babedi
4: ke ho tloha dilemong tsa 18 years and above so bane ka 18 motho o bitswa motho a dilemong tseo o bitswa a legal adult ke ka mokgwa ba tlamele ba tshware dipasa ba khona go itsainela di contract ha ba le 18 years ke nako e leng gore ngwana e o kampo motho e o a moholo ka go ya ka molao a ka ba le dikamano tsa lerato nna le wena ra tseba mantho wa gore mo re boletseng teng o ba motho e moholo ga o se o tshwere lemotsane tsa 21 so fuwe senotlolo gae gore tsamaya o lo itaola o ipulele o ikwalele ra tseba nna le wena empa molao ona gore 18 years motho o a ka ba le dikamano le mang kapo mang a batlang go bana le dikamano le ena
3: nyeweng ya general sibia ya sexual grooming botšhotšhisi bo re gore go sebediswa electronic communication e ka ba di-cellphone jwalo-jwalo go ya ka kutlwisiso yaka go etsisa ngwana ketso tsa batho ba baholo re tlhalosetsa golonyane ka sena le gore nyebo ya hae e fapana jwang le tsena tsa bana ba o re ntseng mohlala ka bona ba rekisang ditshwantsho tsa bona tsa maponapona
4: ngwaneso molao o a hana gore motho a mogolo a ka lekanang le mogenerate a tabana le exchange ya di WhatsApp le social media tse buang ka ntho tsa thobalano re bua ka anka ya ne e mong a nang le dilemo tse 16 le shume le metso e tsheletseng molao ha o dumele gore motho a mogolo abe le sexual exchanges or communication ka di WhatsApp kampo ka social media le ngwana a ka banang le dilemo tseo tse 16 ngwaneso re bona ile gore ba motsosa general ba motsosa ka gore ntho eo a yentseng ya gore ntho e ho tweng we yentse the allegation di re o nentse a romelana melaetsa le ena ausinyana eo a dilemong tse leshome le metso e tsheletseng go ya ka molao wa Afrika Borwa ga wa dumelele ga gore motho wa mogolo a be le dikamano tseo tse go tshweng ke tsa thobalano tse go ne who di exchange wa magareng a bone ba le babedi
3: hangata bana bana ba ya ithaopa ho itsa kitsotsena ka pa ba ya qobellwa ka pa ba ya tshoso
4: hona le ba ithaopa ngwana ngwana mme ba iketsang di video tsa bona ba tshotsi ba le mapona pona be ba di rekisa ba di rekisetsa bontate ba lekanang le bon le bo rona tjena hona le ba bang ba qobellwa gore ba romele di picture tseo di phatlalatswa di distributa ntle le tumellano ya bona e sentse e bontshang hape exploitation ra e bona reporto ena ya disrupting harm ya United Nations Child Emergency Fund e buang ka yone disrupting harm ka tsona diketso tse re bona hantle fela wena mantse wa gore bothata bo boholo bo e leng gore bo tsamelane le General Sibiya ka yona eo ya ngwana eno a monyenyane a nang le dilemo tse 16 a go thweng it is alleged gore o na a exchanger melaetsa le ena ngwana o ya ditshwantsho le dipuisano tsa thobalano
3: go bobebe kapa boima ga kae gore dinyewe tsa bana ba arolelanang ditshwantsho le di-video tsa bona tsa maponapona le batho ba baholo di atlege magotleng a dinyebo gagolo ga ba ithaopile go neelana ka tsona ba sa qobelelwa
4: ngwaneso motho a ka bana le excuse kampo argument ya consent ya tumelano ha a le ka tlasa dilemo tse 18 tumelano eo ya gago ga e sebetse gobane ka molao o sa le ngwana ga ona ga ona maatla a molao a gore o ka iketsetsa eng kapa eng e e leng gore e roba molao wa Aforika Borwa ga re e beya ka puena ya batho bana ba re etetseng ba tswang Europa ba re below the age of 18 you have no right to can exchange the picture still because you are not a legal adult yet. You are a legal underage individual. O ka tsa dilemo tse e leng gore motho e mogolo a ka romelana le wena melaetsa eo kampo o ka romela batho ba bagolo.
3: A re kwale na makala toka a sebetsa ka botshepei go sireletsa mahlatsipa kapa dipaki le o netefatsa boikemelo diphuputsong tsa nyebo tsa mofuta ona tse amang mohlanka kapa bahlanka ba ka setlhong sepoleseng
4: molao o tlameile o sebetse go ya ka mokgwa e e leng gore lehlasipa bao ba e leng gore ba fostwa le a tshireletsega di tlameile di seke tsa kgetha dipatlisiso gore ke mang a e leng gore wa ke motsosuwa jalo ka ona mohlala o re utlwileng yona bekeng ena e se ka moabane ne le sontaga ngwaneso o tlameile o batlisise o sa kgethe ka nku kapa pere ha o batlisisa taba ena ya General Sibiya le ngwana a monyenyane le yona e ya 18 e re sa e bueng ka yone gobane gona jwale go santsane go thwe it is an allegation gore o betile re ka utlwa ga sentse huwa magotleng a dinyewe go tlhaisiwa bopaki le yone paki
3: Ntate Mashaidi re leboetse nako ya ga motlhompheile ka moso ke se tsebi sa tshireletso mohlomphei ndi mahlomola mashaile mamedi ha le khabola jalo le areleleka rona moifo wa makumane re a leboha o gakotse beke le rona ke mona re phethela le wena ka jeno ke la bohlano tsietso ya hao ha reng ke hanyane ho tswa ho mohlophisi wa lona se gametse mo ilwa ba le hlaisitseng ke mokete mo nyobo le ntsana rantwa Stanley Sustain mo tsathebe are laula le khaso ka bo khabane bona ba ha isale mantse bua ke le bitso laka ha re tiane ka manta ha pa kentsa ra bohlano le ho ra botshelela mona lapeng ho le CDFM na ka moloi re ba le tsa ora botshelela.

0: le Sedi FM Rock a Katy Perry etsa ba tsong ya sena ntha ka metsotsong ena e mekae tsiletse pele ho ra ya bo supporta go breakfast show to sala kana radio tlokomela hle hore loetse hlola matsatsi a mashuma mabedi ana le metso e mehlano ke la botlano la o qetela la kgwedi ena ya loetse go di ya borobong beke tlang etla re ha re bua tsena tsabe re le palaka thaka ra kgwedi ya bo leshome
1: rutle me ra tsa o jalo ka tso ela hlela hore ditlhagolo tsa o ke bile di fence a pekena etsa jalo re letsetse 0860003084 0860003084 rutle di voice note
2: kibela khada dumela thwa sisto ana ke thabetse o ya ka mogho ka testif from pela a hlalositseng kabena ya sundown so hantle le hore na di papa di tsa teng di to tsama ka tsela jwa nna o tsene ke nkela fela fora wa e ntse tsholele data cup yena ya makhosi yana rona a tshi a khona ke ntho kgolo ka lakana ke sibeka botshabelo la nkosi bana beso
3: Dumela mo ifa hosta sa la tiba to kada le bua le khanya pheta mata tiere hanga mo he ya kho na hosta sa ntengu di sa so go engwe he se thunya se dima ta mo ta mo South Africa we ke ona ntla kholo be ke ya ka tseno se thunya le ta mo ta mo go bola wa batho hai
1: yena di thunya o tsantsi
0: ke bona na ona le botata
1: ona le botata le seria fa mjubela Listen to me. Boso.
4: Eh,
1: utshwana leng nama, le ne ka re ke ya kula ile siko. Listen to me. Eh, aga sina chelete ya mona, dai le nama.
0: O mo yengwe le sedi to me.
1: Ba le pei.
0: Khotso. Ah, ha ru. Mamere mo yeng to me.
1: Tsotsa go hlompile le khadatsi mo. Ha o tsotsa
4: go hlompile ntate. Ba melang se go tsoga go tsenga go go fitisa ke ntshena rona re le ma Africa borwa re saratane. 11 ya batho tshumeng KZN gore le me anal a le mele gore o iputsa mo time 20 le go a le ntseng o ikutlwa jwang gore o fedise felantlo batho ba bangata jwang ka nnete ha re batlane ka nnete ntse ikutsa bohloka holo re le batho ba batho
1: are batlane maro lento ena ya dithunya man Africa borwa mona e kare
0: ai thunya tsena e khona
1: ya male mang e ka go sana le sithunya ka nnete re tlo tlamaya ho engwe ka maoto bakeng sa ho lwantsha tabena ya dithunya
4: buditsaka ke le hlompile
1: ha a ro hlompile hle mmamedi wa rona go hlompile go thank you dad
0: mmamedi mo endi man
4: a papa
0: ho jwa
4: isa bona
0: ha ntwa dilukile
4: Lekhada.
1: Ololo chita.
4: Chokarat.
1: Eita.
4: Yar baraka man ente sana. Lemo ika ga mo potshuru mo yini. Nana ngwana man 9 years ba mo khabatile man ai khona.
1: Ka sithunya.
4: Ere ba mo ba o tlo mo repile ba mo bulaya go kharat.
1: Hey mfethu, he mona ke mathata. Ntho tsetsa dipolayano di peto tsena di thunya tsena ke mathata man.
4: E tsasa, o tsi nna ke le mogile.
0: Ho etsala.
4: South Africa go khalemela thata go khalemela thata a gona gona ke di right too much
1: wa tsiba ke
4: nna ke le mogile gore go khalemela thata o neng go rapelo karate ba ruba ruti ba re rile go la itire di kendlele di ka be di fela di karate
1: buruaka nna ke santsane ke le mantsweng ane ya ka wa hopola ke re
4: a peng karate
1: ai khona ntate ai gutle ntate death penalty
4: go bua nnete kara because now go tanta te o mo khalemela no o re mametse uti ra ke weekend o tshwere a re di manta re tlo tlo ke mang o tlo go fetse mang o wa ngana tsane
0: fela re a tseba ha etlo gutla ke
1: ha etla gutla ga ka nna ga bula ga bua tshe tla be
4: gutla mo go dula go etsiwa go fa khalemelwa mo go batlagala
0: eh ha fela yeno yona ha etlo etsa
1: ha etla etsa
4: tsapkara
1: tsasa wa rata ka paga te ya
0: ha etlo etsa hala yeno Ya lifu.
1: Le toba khaola.
0: Ya tlhola lifu.
1: Toba khaola melale. Le sedubela? Le sedubela? Mm. Arle ke mona.
0: Mamedi mo yentumela.
5: Son bona ni dumela ankaras.
0: Le kai.
1: Ah, boso.
0: Yela le kai.
1: Boso.
5: Bana ba so please, ntate se bofi ka ntaka lengthy.
1: Yes sir.
5: Bana ba so tiba tabua ka talent ya Africa borwa wa tseba. Ne ke shebile mona na rele mofukeng.
0: Okay.
1: Mfana.
5: Ke ra ikona. ke ra khona batho ba so a ke re bua nnete mane ke ile re ke botsa potso rena bolo be ke ntho tswala le yona ka bo o kwetisa ke mo kwetlisi na
1: fana ka
5: ke mo shebile ngwana mme ke theola dikeleng
0: motšhini wa ipompa
1: fana ka
0: ke motšhini wa ipompa ntate
1: e bua ntate re bona e bua bua bua pa ma metsi
5: ngwana mme ke mo shebile mona na o le tlapa ba palang ho yona mane taba ka mosheba le marandra mona ngwana mme ene motho a boikokobetso o re ka nako tse ding re tshwere re a tseba ga modimo a o file ngwana a jwalo khara gore o tlhoka le ditebogo rena e be banna ke jwang jale ka gore nna ke moruti ngwana mme se ke re ga ke letsie ke le mobe ke le akgethile nna ke bone jwang kore ke thabilampe ka reile ma
1: yano rele ke nana ebile gape ke motlhala o motle le
0: golo
1: batšha ba bangata thaka tsa gae le bana ba wa tsiba o fetotse le ka mo bakwetlisi bane ba nagana ka teng gana jalo se kgona o nka setlhopha o se beye magetleng a ngwana mokalo mmele ga o mogolo ga kalo fela kelelelo e mono le talente e mono ntate a ke dumelana le wena
5: ya jo ngwana mme kere ka nnete tlamehile re leboge ka batla utlwa mosimo simante jenge se orena o sa batho bapala jwang ke lebile kara sipadi mafelo a beke a monate
0: mafelo a beke a monate wena ngwaneso a o mamedi ya tshebeletso ya lesedi a itsamaisa nako a ntle botsekeng ora ke a bosupa ena tshebeletso ke lesedi sa SABC re balelwa ditaba.

0: monyasa dulwing hantle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pa khaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Seri FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
1: na kontsa tahlehelwe bophelong mo hau e ka pama tshidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le kubung la 88.4. Kapa kenang ho SA.

0: understand balo massage ka kali la
1: umulu ba tlo imulu ba na betso le limits
2: yeah voir best ka genoa
0: yeah are at time
1: bona le o imulibile
2: eh oh ke shebile
1: tobile motho ka motho
2: best tobile motho nta
1: bitso lebe ba re bitso lebe ke
2: yeah ke best
1: nga tbuu ke mama monga na we bone and ho rona mo ipitileng ke
2: ene ba tla o tsaka
0: lendile jo lendile jo ekrata o ye ba
2: tsa sa lucia ntho jeresi ka malo so kilela ko etelele jeresi
1: mono chisa
2: yeah jeresi ya ha o ka mani ni
1: ke mo ka lebelo
2: yeah
0: right
2: ba bene tsa jo re letsetse 0860003084 0860003084 di tickets tsa yeah double tickets tsa hlano o ya ka kidi 7 ke ya di 7 October All Grey Karaka Bloemfontein Kufa Fest Remetso Comedy Show. Thank you so much.
1: Le bua.
2: Vale, hetla. Ai, ya bro.
0: Le tla o bo.
1: Ya le tla mpona hantle.
2: Yeah.
1: Mani.
2: Yeah.
1: Ka vale ka sheno bai.
2: Oh, hana ka sheno ka vale. Ke mo raswara ka tholana gore tla re tlo tsietsa ka mo.
1: E kang. Ke na a host tang ka sheno.
0: Papa wa jang. O kwena host
1: ya.
0: Papa wa jang.
2: Ha re go.
1: A para
0: Apara like Friday.
1: Wo ya ka mokotla wa. A go tlo khetsola batho.
2: Yeah.
1: Ya ka mokotla.
0: A go khetsola batho.
1: Bueno, y sí.
2: No re ata fetu ga tla go tlo support ka jeno we. Ke bone ka vale ka mole. Vale ka ofela ba re ke 16.
1: Yeah.
2: Yeah, 16 ka ofela ba re. Ba lo support ka sa.
0: 18 ni moye.
2: Moye. Ga o tsaka. Taba tsena.
1: Thank you.
2: Dako.
1: Bye.

0: sa gele se DFM ta khoa breakfast show metsotsunga na ile shimela metse robonga pelo ra ya borobong ke na kwa router Bosch o la itla bolla re tshwaretse dife. Hello Bosch.
1: Hello Twasa.
0: Ho jwa ngwana ngwane.
1: O shapo ho jwa.
0: Ai sa maruntsa re khamisa ditheo ka mo.
1: Hela ke a utlwa ga ha o nnati.
0: Ai khona ntsa re khamisa ditheo. Fela he. Ho monate a khona utlwa mosebetsi wa motho a o yetsa ka bogabana.
1: E bile ngata metse pele ha.
0: A tametse pelaka a ietsa nthwena ya loetse ya itshepisang batho ba tlang ka khufa ka ma.
1: A yena ke motshepa motho ke motho a tse ba nta batsa ha.
0: Ke yena comedian ena le jingi.
1: Ai.
0: Jingles. O shapona ngwana se.
1: Ah ke shapo twasa.
0: No, re a le boahle. A kotla letsona o tshwaretse mamedi difika jeno.
1: Ke le buile ha holo twasa mamedi ka jeno na neng la rona la itlabolle. Rena le segotlwana sa bophelo. Me tlo sheba he mamedi re tlo bua ka lefulene le biutswa cardiomyopathy. Ke yone re tlo buang ka yona. Me ka re fihla mane me sesong ya le shumele me sesong mihlano ka morago ra ya le shume. Re tlo sheba tsena he mamedi tsa travel and tourism. Ke batla ke re tlo sheba mamedi hore na technology e entse bophelo ba rona bobe bobebe jwang ntlheng ya ho rala leeto la hao ka kakaretso. E nngwe ya dintho tsa bohlokwa mamedi sekgutlwaneng sa rona seo re se ratang sa dithatohatsi, re na le moeti wa rona ya tlatlang a thabisa ba mamedi, ya ratwang ke ba mamedi, ya ratwang ke babui ba television. Seipati Mahamu, mamedi batho ba bangata ba ile ba motseba jwalo ka Nyaka Law Outlaws, mme kajeno o mane The Four of Us ba motseba jwalo ka Lethabo. Ke ena moeti wa rona kajeno. Bana beso ke lebohile.
0: A ra le bona ngone so tla be re mametse o vuthile
1: ha monate.
0: Thank you so much.
1: Tata.
0: Mamedi. Tsaba kitse.

0: Sele itukisitse.
1: Palo ya matsatsi a dile o theoa jwale.
0: Re le ba paradiseng.
1: Hai ba utlwa etlale le Sele FM ya Baliant. Ditifello tsa hao di eme jwang. Ke a tshepa o qetile ho lefa. Ka botlalo a ke rekeke. E fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nahana fela o sole mabopong a matla a lewatle. O ikaneile letsatsing la moo. O ithuta ka botjhaba bo ikgethang. Mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao. Ya sehlekehlekeng se tummeng sa bae. E tlo re ha o re papa. Tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo. Re lebile boithabisong bo sa lebaleheng. Mo re tsamayang ka di-31 October ho fihlella ka di-9 November 2026. Etsa bonnete ba hore passport ya hao e lokile. Hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto. Lokisetsa diaparo tsa hao. Mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le Lesedi FM. Bakeng sa tlhahiso leseding e nngwe, ikopanye le rona ho 087-292-7668. Mme o seke wa lebala ho nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa, dintjhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena. Phomolo ya hao e

0: tswa ke stisa ka tebza o qeta ho ikalla kgwebo e nyane ke motse mona ho so ena le ditsebi rakadi wa high sipati o se a re
1: o ska ba leka wa qhalla dithole ka ntle moqomong o tla qhalella le profit ya hao
0: thakalane thabo o se otla
2: ka
0: bo
2: hela tshala tapelo e ho ba tsaka diete
0: tebza wa batho o ne ipotlela fela dikara e seng dikeletso tsena tse sa motswe le molemo ka lehlonolo o ipuletse my mobiz business account ya Standard Bank ho tloha ka 15 ranta fela ka kgwedi e tla ka menyetla ya ho eletswa ke dikokwariri tsa hona banki mono tse mo thusang ka dikeletso tsa boqhetseke tsa kgwebo ikele fela ho Standard Bank Business and Commercial Banking o bone ha kgwebo ya hao e hola ntle le ho tshoswa ke ditsebi Standard Bank ke mofani wa tshebeletso tsa ditjhelete wa semolao le wa mokitlana ya ngodisitsweng ho na le melao le dipehelo
3: ka mora mosebetsi ke ipatlela fela ho fihla hae ke bolokehile empa ke tshwanetse ho dula ke hetlile morao ka dinako tsohle nka ikutlwa ke bolokehile jwang ho se mohlamapone sa fumanehang ke batla hore toropo ya rona e sebeletse bohle ka hona dikgethong tsena ke tlo voutela Democratic Alliance
4: papatso ena e lefelletswe ke mokga o anehang wa dipolotiki maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC
5: Nako ntsa tahlehelwe bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantshetsang tsela. Ka Sesotho se monate.
7: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse ho kgodisitse.
6: Yo fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.

0: Ke metsotso e robong ka mora hora ya borobong. Easy Friday ke la botlhano le bobebe mamedi ke o amohela ke o dumedisa hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng o seng ha ka jeno o dumediswa ke Sibongile Sonopo anti wa ma 2000 ke la hao le o le ratang la itlhabolle. Re ba mmoho mamedi ho tloha ha jwale ho fitlhela horeng ya leshomele metso e mmedi ke lebohile hle kgaitsedi ya motho o tla gutla hape ka ditaba tsena tsa hora ya leshome kada twasa ke lebohile haholo kopola mamedi ke tsamaya le maletsatsi sejake ke yena ya tlhophisitseng lenaneo ka jeno mminong ke tshwere DJ e tswetseng pele DJ Lovers. Ke o qalletse ka pina e monate e tlang ka ditshepe LR le khuthuza ba re Natala. Ntumelle he mamedi ke mabenkeleng, ha nga ke khutla mabenkeleng, nna le na re tlotsela pele ho be monate ha ile la bohlano tsena. Dumela.
1: Ke re bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Khodisa di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover me e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke nna go ya Trolley Dash ha okay. I khapela Trolley Dash ile ngo ho 65 e ka yang ho 7500 rand. Ho kanela re ke se hlaiswa senkang siabo ebe o swipe karete ya hao ya Count On. O boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste less sugar ka 24.99. 1 kg ya Jungle Oats ka 34.99. Le 100 ml ya Colgate regular gel kapa herbal toothpaste ka 21.99 ile ngo. Di fumane official ka 11 sa October. Ha di fumane o OK Urban Kappa OK Express. OK. Beng ba le beng ke le bao ka batsepang.

0: Study Comedy Show e tla be tshwaretswe All Grace Convention Center ka Laboraro 7th October. Mashabela Galane, Summary, Trevor Gumbi, Chris Mabani, Ronnie Mujimule, Zico Sithole le Baba. Menyako e bulwa ka 6 p.m. Potlakela compute ticket hona jwale o reke ticket ya hao. Kufa Rimetswe Comedy Show. Rea Kufa Sen.
1: O tsere dresse ngwe sa lae rukisha ko swaithi.
2: Exactly. Now what about my phone? Jalo kan. O sa khuli. O ina na matla. O lokela o sabedisa e bina Jew. E ntse ngali tsa matla. Ke muriana o ntla fasang masora ka mmele na henga bo phara. O twa le mong tse 2050. Yo ne ha di vitamin, di mineral le di amino acid tsa mmele wa hao o di shoka ngore o sebetsa ka nepo. Ke ke wa ibane bo khatala. Ile yo bloke the challenge. E bina Jew. Yo fa monyetla o hapa mo putso wa khodi di khoi di kontane go tswa station sa o se o sa rata. Le tsana nomoro e la 0125468937. Kapa
3: 0125019818. Cut line teller how reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Plan teller life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ke labohlano. Iphe nako o be karolo ya lenaneo la Itlhabolle. Le se bongile sono. Antiwa ma2K.
5: Dumela Antiwa ma2K.
4: Ka hora ya borobong, ho isa horenye leshome le metso e mmedi motshehare. Lena

momamedi ke a o dumedisa le go mema go kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o bala mmogo le nna lentswe la modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke a pele ya marena kgaolo ke a mashome a mapedi a nang le motso o le mong teng re bala temana tse pedi fela ya boraro go ya fela go ya bone mme yona ka thuso ya modimo ga re e fumane e bale ga ka tsela ke ena napothe a re go akabe ka Jehofa hanka ke ka o neya lefa la bontate ya ba akabe o boela gae a tlhonama a galefile ke taba eo nabothe wa Jeseriele a mo arabileng ka yona ka moo a itseng ka nnete nkeke ka o neya lefa la bontate a robala diphateng tsa gae a re letsea sefatlhego sa gae a gana go ja bogobe lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka kreste wa morena wa rona amen re kopana momamedi ya rategang la bohlanong la go qetela la bone ka mora letsatsi la phumulo letsatsi la botšhaba re kopana le nabothe wa Jeseriele ya neng a na le tshimo ya merara haufi le ntlo ya borena wa akabe morena wa Samaria re kopana le morena akabe ana le pelo e telele a sebedisa matla a borena ba gae gore nabothe a mo nehe tshimo ya gae ya morara gobane e le gaufi le ntlo ya gae o sebedisa matla a borena go sulafaletsa le go gatelela nabothe empa nabothe o bua mantswe a le mang gore la o le morena la o le morena nkeke ka o neya lefa la bontate e ka nabothe o re go yena a setsaka ke di fumane mona e le lefa le o irisietsweng ke bontate ba rona borena ba gago bo kaya mo boyang teng empa nkeke ka o neya lefa la batswadi baka e momamedi ya rategang tshebeletso ena e tlhoka bona bothe ba matsatsing ana ba sa rekising ka lefa la batswadi ba bona ka bomadimabe bona bothe ba matsatsing ana ba rekisitse ka lefa la batswadi ba bona ba bang ba bona bothe ba lefatshe lena ka o rata ditšhelete ba rekisitse dintho tseo ba neng ba sa tlameha go di rekisa bona bo

0: ne le pina e monnate ka nnete. Dumela hle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Masepe.
0: Le phetse jwang ka jeno bana ba ka?
1: Re phetse ka re tsebo wena mo wa rona.
0: Le nna ke phetse hantla haholo bana ba ka. Le ka jeno he, hona le pale e monnate e o ke ratang le phetela yo.
1: Mmatshepi.
0: E ka ni.
1: Ka metla re phetela dipale tsena leng mo laetsa wa thuto ka hare.
2: Wennete kana ne.
0: Hulukile bana baka. Ke a leboga. Mamela mpale ya rona ya ka jeno ho ba ke yena ya latela. Kgahliso le keletso. Ba ne ba phela le ntate wa bona motseng o mong o monyane tjena o bitswang Makeleketla. Ntate wa bona eo ba neng ba mo bitsa ntate. O ne a sebetsa femeng e nngwe tjena. A sebetsa dihora tse telele. Ke ka ho aneng a siya bana bana ba hae ho fihlela e se e le bosiu. Kgahliso o ne a ena le dilemo tse robong, mme Keletso yena a ena le dilemo tse supileng. Motsheare, motse ona wa Makeleketla o ne o phethisela, ebile o le lerata. Ho ne ho dula ho ena le dikoloi le batho ba bangata mmileng. Empa ka nako ya bosiu, motse ona o ne o fetoha ho ba lefatshe le leng. Barekisi le batho ba hlahang mesebetsing ya bona ka ho fapana, ba ne ba fihla malapeng a bona. Jwale ka mora nako e itseng, ho ne o sa utlwahale modumo wa koloi kapa yona tekesi. Makeleketla e ne e fifala. Ho thola tu! Se neng se utlwahala fela ke medumo e mona e makatsang ya bosiu. Bosiu bo bong ha kgahliso le keletso ba ntse ba emetse ntate wa bona ho kgutla mosebetsing. Ba ne ba dula mmoho moalong wa kgahliso ka phaposing. Medumo ena ya bosiu e ne e tshosa. Diheke di ne di sisinyeha. Dibupuwa tsa maoto a manyane le tsa maoto a maholo di ne di matha ka hara serapa le ka hodima marulelo. Nako le nako ha ba ntse ba utlwa modumo, ebile ba utlwa ba le sebete. Ba ne ba hlodisa ka fenstere ho sheba hore na ke eng e ntseng e tsamaya ka ntle. Ba ile ba bona diriti tse telele ka seemo, tse tshosang. Ho ba ileng ba qhomela betheng ya kgahliso hape. Tsatsi le leng ha ba ntse ba emetse ntate ho fihla lapeng, Keletso o ile a tlelwa ke leqheka. O ile a re,
3: ke kopa hore re kope ntate a re rekele mohala wa thekeng. E le hore re tle re ipapalle mmino hore re se utlwe medumo ena ya bosiu e tshosang. Leo ke leano le letle Keletso.
0: Ke ka yona nako ena moo teng bana bana ba ileng ba utlwa modumo wa dinotlolo tsa ntate ha a notlolla monyana.
4: Ntate!
0: Bobedi bona bo ile ba hweletsa. Ha ba ntse ba mathela ho ntate ho ya modumedisa. Ka thabo e kgolo ke ha ba bolella ntate wa bona leano la bona la ho itshireletsa kgahlano le medumo ya bosiu e tshosang. Ntate o ile a sheba bana bana ba hae ya ba o a bososela. Seo a ileng a se bua fela ke hore.
5: Kgahliso.
1: Ntate.
5: Ke kopa o ntlele kgalase ya metsi a batang ngwanaka.
1: Ho lokile ntate.
0: Bana jwale ba ne ba ikutlwa ba sa thaba. Empa le ha o le jwalo, ba ne ba tseba hore ntate wa bona o kgathetse ka mora letsheare le lelelele mosebetsing. Ya ba batsamaya ba kgutsitse ho ya robala. Mantsiboya a latelang, bana bana ba babedi ba ne ba emetse ntate wa bona ho kgutla mosebetsing. Keletso o ile a re.
3: Kgahliso. Hey Keletso, na o nana ntate o tla re tlela mohala wa thekeng ha a tla kajeno bosiu.
1: Kgahliso. Ke kopa le ke seke la tshenyeha. Ntate wa lona o na le boikarabelo. A keke a le phoqe.
0: Kananelo ngwanaka ha re mameleng pale ena. Goba e sa tswela pele. Kgahliso o ile a itholela fela. Ya ba o paqama moalong wa hae. Ka yona nako eo, bana ba ile ba utlwa modumo wa senotlolo ha ntate a bula monyako. Ya ba ba mo mathela ho ya modumedisa. Ntate o ile a ema monyako. Empa o ne a sa tshwara mohala wa thekeng. Se teng fela o ile a ntsha morupa o ikgethang. Ntate o ile a re.
5: Bana ba ka.
4: Ntate.
5: Ke le tletse ntho e tla le boloka ha nna ke le siko mona lapeng. Ee.
4: Ke eng ntho eo ntate?
5: Ehe. Yona e bitswa morupa o ikgethang.
4: Morupa?
5: Ee. Ebile o etsa modumo o monate haholo o tla etsa le hore medumo ena e meng e tshosang ya bosiu e balehe. nna le le tseba gore moropa e sa le karolo ya moetlo wa Afrika.
0: Bana bana ba ile ba sheba ntate wa bona ka go makala. Ntate o ile a beya moropa fatshe, a hula setulo, mme a tswela pele go hlalosa.
5: Mamelang ka tlhoko ya bana baka, ga le kwana pele re ba le megala ya thekeng, ge ne re sebedisa meropa go buisana le baagaisane ba rona, merethuto e fapaneng ya meropa. Le mametse bana baka? Merethuto e fapaneng ya meropa e na le tlhaloso e fapaneng. Medumo e meng e ikgethang e bolela gore ngwana wa moshimane o se a tlhagile kapa go tlhokala ga motho e mong, kopano e potlakileng le memo ya meketjana.
1: Nna se se bolela gore ka jeno re na le moketjana o re tla o tshwara, mme re ka sebedisa moropa o o tsebisa gore moketjana o sa o qadile.
0: Ntate o ile a tshe.
5: Ke sona seo re ka se etsang ya seo kgatlhiso. Empa o letsa moropa ke sesupo sa go bonagatsa teboo ya rona go mmatlhao ka gore fa dijo tseo re di rekang. Ee, tse di reka mane mabenkeleng mona makeleketla. Ka morakomelo e telele, setšhaba se letsa meropa ya sona go kopa pula. A ke gantse le mametse bana baka? Ehe, gore ba tle ba tsebe go nosetsa dimela tsa bona le go leboga ka kotulo ya tsona.
0: Bana ba ne ba mametse ntate wa bona ka tlhoko. Ha ntse a bua ka matla a moropa.
5: Bana baka, moropa ona ke moropa o ikgethang ka hobane ke seletswa sa mmino se tummeng haholo, se ka fumanwang lefatsheng ka bophara. O ka o bapala bakeng sa ho ithabisa, ho tseka le ho llela ka medumo e tshosang ya bosiu.
0: Bana ba ile ba leboha ntate wa bona ka ho ba bolella ha batsi ka moropa ona o ikgethang. Empa ba ne ba ntse ba sa thaba ka hobane ba ne ba sa fumana mohala wa thekeng o ba neng ba o kopile. Bosiung bo latelang ke ha medumo e mona ya bosiu eo ba hlolang ba e utlwa e qala ka ho ba aisana. Keletso o ile a qhoma ke letswalo ha utlwa modumo ona haufi le monyako o ka morao. Kgatlhiso o ile a mathela ka phaposing ya ho robala, mme a tla le moropa wane o ikgethang. Jane ke ha bana bana ba motho ba fapanyetsana ka o letsa moropa ona. Qalo ba ile ba o letsa ha bonojwana, empa ha nako e ntse e tsamaya ba o letsa haholo, mme ba tjeka. Jane ba ne ba se ba lebetse ka medumo ena ya bosiu. Ha ntate a bula monyako o ka pele bosiung boo, o ile a bona bana ba hae ba babedi ba ntse ba letsa moropa, ebile ba tjeka ka phaposing ya ho phela. Ntate o ile a beya mokotla oo a o sebedisang ho ya mosebetsing fatshe. Yaba o dula fatshe, o rola dieta tsa hae tsa mosebetsi. Kgahliso le keletso ba ile ba tsheha ke thabo.
2: Nna ke thabile ha le mona ba se ba sa tshoswe ke medumo ya bosiu, Mme Matshepe.
0: Hloni ngwanaka.
2: Mme Matshepe.
0: Tsena ke tsona dimakatso tsa dipale tsa tsoha ngwanaka. Ho tloha bosiung boo ho ya ho ile, keletso le kgahliso jwale ba ne ba se ba rata ho bapala moropa ona o ikgethang. O ile wa leleka letswalo la bona, mme wa tlisa thabo e kgolo. Na o kgona ho utlwa modumo wa moropa o ikgethang? Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Ditaba tsa pale ya kajeno di ne di bua ka eng?
1: Di ne di bua ka moropa o ikgethang, Mme Matshepe.
0: Bananyana ba babedi ba neng ba tshaba modumo wa bosiu e ne e le boma?
3: E ne e le keletso le kgatlhiso, Mme Matshepe.
0: Ke e se ileng sa theola letswalo la bananyana ba?
2: Ke moropa ikgethang o ntate wa bona a ileng a ba rekela ona, Mme Matshepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale, e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale, hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle, hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle, Mme Matshepe.
6: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: ha se mo he mo medie e dula hantle metsotso ho ye le shumele metso e mehlano ka mora hora ya le shume ke sense ke na le moeti wa ka yeo ke tlo qoqang le yena ka jeno mamedi ka taba ena e bohlokwa ya ka mo mamedi technology re bonang mohlomong e yentse papang e kholo bophelong ba rona ha hulu ha re tlantleng ya hona la maeto a rona ke tlo buisana kwano le Nthabiseng mohlaping yena mamedi ke manager ha utlwa ho sena tsa di events kapa mekete e meholo yena e tshwarang mamedi le eminyane go re ka ba mokete o moholo e ka ba mokete o monyane motho yenwa o tseba mosebetsi wa hae o teng ka kwano re ke mo amohele re tsebo qoqa ditaba tsa rona Nthabi ke o amohela tshebeletso ya lesedi dumela hle
1: Dumela hlanga ngwane bongi ke le go hela ka mohelo e mo futhu ke di medical ba mamedi ba hao ba le tsedi SM ka kakaretso.
0: A o ria le boha ka nnete le rona ha o amohetse sememo sa rona.
1: Ke le wila ho le nwa ka se.
0: Eh Nthabi ka re ke re shebe ha batho ba etsa mekete e ka ba lenyalo e ka ba party ka ba ntho e nngwe le nngwe ka pa mohlomo ba ka ba mohlomo ba rala leeto la hore ba ya sebakeng se seng se itseng a re ke re shebe technology e re thusa joang bakeng sa hore re rale emekete yeo ka po maeto ao
1: no aga technology e thusa ha holo matsatsing ana ha o tsona le matsatsing a pele mo tlhomong o tlamile hore ha o rera mekete meketana kapa mekete ene ne holo e be wa tsala tsala o lo batlana le di poleke tsena so ka technology e thusa tsa ha holo ba no kgona o tsena marangrang ha stela o na le ntwele ba re ke wifi kapa ona marangrang kapa data wa kena mo wa khona o check wa lekola di black ka ofela hantle se o tlo kenya so o batang ho sieta and then marangrang ata o saitse tsa tsona di tlile tsena ka ofela ha tsona and then wena wa khetha wa bona e tlo tsamaela na le so o batang ho sieta e be ke le nyalo kapa ke birthday ke tsatsi la tswalo kapa ke mokitsana sela wa lelapa technology e thusa haholo ntho tsena ka ofela di bona interneting and then wa khetha tsona o se batlang
0: Mhm. Jale na e ka re thusa le tsela yeo re etsang mokete ka palieto la rona ya ba re ya bona hore re ka fumana hona le hona le hona ho ka etsang hore mohlomong mokete ka palieto le be matla ka palebe letle ho feta ka mogorona re neng re na hanne ka teng.
1: Ha holo wena mme wa ka di black tsena tse re yang ho tsona di batla tsena tse re yang ho tsona. Kona mona marangrang ba daily tsohle tsa bona hore theko tsa bona di tsamaya jwang ba etsa meketjana efe kapa mekete efe kapa ga e le o batla go mohlomong go etsa dipeheletso kgotsa difofane mohlomong le ya goleheletso tso tsamaya ka tsofofane ditheko tsa bona di teng mono wa kgona go sheba gore na di tsamaelana le seo wena o nang le sona ka pokothong ya gago and ga o qeta ebe o kgetha he se tsamaelana le wena e tsaba mohlomong tšhelete ya leeto tekanyetso ya gago ya tšhelete ya leeto ya dijo and then ya boithabiso bo bong wa kgona go kgetha o dutse currency ya gago o sena moyang o sa foune le motho ga o qeta wa romela molaetsa ona go bona ba gotlela go wena
0: he batho jale e nngwe ke ena Nthabi ntlheng ya di invitation mohlomong ho RSVP ya hore ke tla ba teng jalo ka re bone ya ke re batho ha ba qeta ho ntsha sememo ho angolwa fatsmane hore ho bontsha hore o tla ba teng re letsetsa nomorong e itseng ntho eno ya

0: ya technology e thusa jwang bakeng sa di invitation mmoho le tsona di RSVP?
1: E thusa haholo mme wa ka, o sa tshwana le mekgwa yane ya pele mo o tlamehileng o mmone o tlamehile re ngwalele batho mangwalo o ba mema meketeng ena. Ke qeta ne ke nengwe lenyalong ka kgweding ya botlhano tsatsi e le la bobedi kgweding ya botlhano. Mme wa ka ba nromete molaetsa o nana mo nanthong e ne bitswang WhatsApp. Ha ke tobetsa mono mme wa ka e a hlaisa kaofela ba e bitsa invitation ka sekgowa mara ke memo e ka sekgotho e a hlaga gore o mengwa ke mang sebaka ke se seng and then o memelwa eng and then ya o bontsha gore o dumele o amogele memo o tobetsa kae ona mme wa ka. Mme wa ka botole po jalo ke dutse fela mono ke le teng ke bile keetsa ke le bitse ke reka ke le dishopong kana o thola molaetsa ka bula founu ya mpontsha gore o ya kae mme wa ka go amogela memo ka tobetsa monga ditaba a thola gore ao ke a leboga o amogetse memo ke le gona mo ke leng tengwaka kano itlhophisa fe ojota ore nna mnate e tsatsa le gore na go akariwa jwang semolenge kano ba ika itlhophisa fela ka tsatsi le leng waka ka fitlha ke le jalo ke sa bua le ena ke saya go ena ke no tobetsa fela gona mona marangrang a thekenoloji ne re nang le yone.
0: Ntho e nngwe eo ke ye ke bone e tlhola batho ba bangata haholo ke nako ya ho checka in sefofaneng. Hobaneng hopola hore nako ya sefofane ka nako tse ding e tshwanela hore o ye nako e sa le teng. Hobaneng one o lo checka in, two o tlo tshwanela hore ha o fihla mono ebe o fola line e telele ha o fihlile lata ho ka etsahala hore wena o kwallwe ka mane o so ka o qeta ho checka in. Tsela e bobebe eo technology re etseditseng yona ka taba ya ho checka in haholo dibakeng tseo tse o fumanang hore o checka in le ha e ka ba o rekile tekete ya hao.
1: E thusitse haholo mehlengyane mme wa ka jalo ka o tshudong o tlamehile o fihle e sale nako pele ga o loo ga se fofane sa mohlomong se tlo tswa ka gora ya bosigo kwa o tlamehile mohlomong e fitlhe gora ya sepedi pele jalo ka ga o se o tlhalositse o na ntho tse ngata tseo di etsang pele o kena ka gare o sefofane. So ka mokgwa ono o motho wa technology o kgona go checka ene o dutse mo o leng teng ga o fitlha mo boemafofane ga go sena ntho tsane tse ngata tsa go checka ene so tlo ya go tsena tse dingwe tse nyanenyana tse ba di lokisang and then o fete ka nako o kgone go seka siwa ke sefofane. So technology di thusa golo e go thusa golo wena mme wa ka obane o kgona go etsa ntho nngwe le nngwe o le mo o leng ka nako o leng teng e re ga o fitlha sebakeng se o yang tsona ntho nngwe le nngwe se tlhophisitse wena sa gago ke o ba bontsha fela gore ke se ke checkile ene molaetsa ko o nana and then ba o fetisa.
0: Ke kopa o ntshware lengwaneso e utlwagetse kore ga ona ntho e monate jalo ka ena e ke e utlwang ka jeno mamedi ntho yane ya o tlabe sale re mathela sefofane o tshwanela lo checka ini o fole line e telele e fedile ntho eno ka lebaka la technology ntlheng ya ha re sheba e ka re thusa jwang gape technology bakeng sa go etsa gore mosebetsi wa rona o be bobebe kana go tsedi mfumane gore re rala leeto re le leloko le metswalle e tlo re thusa jwang gore e coordinate moralo o wa rona
1: e thusa haholo mme wa ka technology bane dibaka tsena tse re yang go tsona tse re ralang maeto re batla go le go lophomela go tsona di na le ka sekgwa ba re ke di-system tse ba di entseng tse o etsang o kgonagana gore wa kgona o dutse ko ntlong o kgona go checka gore na go na le sebaka for batho bo batlang go ba tlisa ka tsatsi leo mo o dutse ka ntlong ya gago ga o bue le motsamaisi or motho a thusanang le etsa ntho tseo wena o bua le komporo ya gago o gona mona fonofonong ba senang dikomporo fonofono e na e botlhokwa gagolo wa checka gore okay ke batla go tsamaya ka tsatsi le itseng le family ya ka re ba bakana ke go jotsa gore re sana le sebaka sa batho ba bakana kapa ga re sana sona ke go ba tla go jotsa gore ga o sebaka se seo ka tsatsi leo wa kgona gore na o ka checka tsatsi le le nna so ga o qeta go checka wa kgona gantle ona nako pele o sa bua le ena motho yane motho yane ga o qeta go kopanya ntho tsena tsa gago le marangrang yena o thola molaetsa system e ba go romelela molaetsa gore nthabise motlhatsing ke yo ngwana o bukile go batho ba 100 ka tsatsi le itseng e be le gona ba khutlelang gona gore o nne re bona gore kwana yona o ntse bukile batho ba bana ana ke nnete le tšhelete wa gona o patala o dutse ka ntlong ya gago e be bofatsa le ntho tsena tsa gore e be o tshwere cash mona mo o tsamayang teng o imetse ke diketekete tsa diranta o le o patala ga o fitlha o kgona go patala o dutse gona mo nakong ya go bona le ntho ba bitsa gore ke link ka tsego bare ke payment link a ke tseba ka sesotho nka ebitsa eng ba o romelela yona o no tobetsa go yona yao lebisa mo tlamehileng gore o patale ebe o patala tšhelete e feleletseng for batho bo ba beeleditseng kapa o batlala go patala half ya yona mofemong e nge tla e qetelela pele matsatsi pele o leeto e kgona go thusa gona moo
0: lerato laka ke lebuile gagolo ka dikeletso tse o re fileng tsona ke nagana gore re be mona taba ena mohlomong re ka sheba ha nako e ntse e tsamaya gore na re ka e matlafatsa go ya pele ka tsela e jwang bakeng sa gore re thuse bamamedi ba rona empa o fitlhelela kana tlhe lerato laka ke lebuile gagolo
1: ke lebuile gagolo mongwe waka ke ne ke batla go qetela fela gore re ka batšha ba rona ba thuse batho ba bagolo ba seleteng ba kgona go se dirisa ntho tsena goba e thusa gagolo ene bona ba sokola so re seke ga ba lela re nne re ba tataise le bona ba di tlwaele ntho tsena
0: Mamedi ke ne ke buisana le Nthabiseng Mohlapeng mabedi re shebile taba ena eo gore na technology e re thusitse kapa e re thusa ga kakang mamedi bakeng sa go rala maeto ya rona le go etsa mekete ya rona e fapafapaneng ke lebuile gagolo ao se Nthabi
2: na o batla go gaga jalo ka mpudi empa ga o tsere gore o tlhoka ditlhagiswa dife le gore ke bokae beya projeke ya gago matsong a gago ka bill of materials ya cash build gore e weletse kgetha o tswa o template tse 20 tsa mahala le tse lefelelwang bakeng sa o thaela paving le dintlafatso ebile o ka reka polane ya go gaga ntlo o fumane le bill of materials fumana lenane la ditlhagiswa tse o di tlhokang bakeng sa projeke ya go gaga ka potlako phetla cashbuild.co.za gore o gage ka botlhale ka bill of materials cashbuild
3: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Hela mzansi dumela di theko tse ntla tsetla se di sebisitswe semmuso mabenkeleng a Clicks di hlahisweng tseo o di ratang fumana aro e tshehla ka hara le benkele mme o boloke o ka boloka ka ho fetisisa ha o swipe at love card ya hao ya Clicks mme o fumane hape theolelo e nngwe ya 10% iphumane le sesolo se fetisisang ka FNB eBucks Absa Rewards le Standard Bank U-Count Rewards hela ke ditaba tse monate tsena Clicks feel good pay even less ho na melawana le dipehelo
5: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefiti le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgetheileng tsa mahala, airtime ke tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e le nngwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
6: Data Bulls. Ho lesedi FM.
7: Yeah, tell ya. I have to say ya, this is it.

0: Mamedine ke nkile pina e monate e tlang ka o Briqwana a tsamaya le Sanere pare ya lendezela ya imashuma mabedi yana le metso e robedi metsotso pele fitla horeng ya leshome me mamedi ke nako ya hore re kene se gotlwaneng sa rona sa bophelo jalo ka ha ke ile ka tsho ho pejana hopola hore nane o lena o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwano ho le Sedi FM me mohlahisi wa lenane o lena la rona ke Tshidiso Ramatsiye
1: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
0: Ha se mo he mamedi ka la mashome a mabedi ana le mesi robong kgweding ya lwetse selemong sena ke letsatsi le lefatshe leo ka lona Afrika Borwa le dinaha tseo e leng ditho tsa mokgatlo wa lefatshe wa bophelo di tlang ho hlokomedisa batho ka tlhokomelo ya pelo le ka mafu a mang a amanang le pelo. Kajeno re tlo ithuta ka cardiomyopathy mme ho latela ditlaleho ho bontsha hore bongaka naheng ena di re dipalopalo tsa tse ba mohlomong mamedi di bokanyeditswe tsa batho ba nang le bothata ba cardiomyopathy. Ha di ngata ha kalokalo wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Mme seo re lokelang ho se tseba ke hore dipalo tsa teng ha di ngata haholo. Ha o bolele hore re tlameha ho thola ka yona. Sena se bolela hore re tshwantse sekolo se nne se kene, thuto e nne kene bathong ba rona ka tsela ya hore na ba itshware jwang ba nae mohlomong ha eba ho na le motho ya phelang ka bothata bona na o thuseha jwang. Mme kajeno he mamedi re tlo buisana le Dr. Thabiso Ditedu, yena ke cardiologist o teng he kajeno o tlo buisana le rona. Ngaka re ya o amohela tshebeletsong ya lesedi dumela.
2: Dumela kgaitsedi ya ka ke dumedise mmoedi wa lesedi wa semalenke.
0: Re lebohile haholo. Ngaka, ha re bua ka lentswe lena cardiomyopathy, re bua kang?
2: Kgaitsedi ya ka, lentswe lena ehlile ke lentswe le akaretsang mafu a mangatanyane a fapaneng fela. Ha re le atlolle e le tla kaomoelo le wa gantle, lentswe lena cardio le bolela pelo, mme lena la mayo le bolela mosifa. Mme pathy e netse pathology e bolelang ho kula. Mme ka hona e bolela mafu a etsang mosifa wa pelo o kule kapa ho kula ha mosifa wa pelo ka kotlolong.
0: Ke lebohile haholo ngaka. Ha re shebehe ngaka Ditedu hore na ha eba mohlomong re ka botsa hore na e bakwa ke eng kapa ke lefu fela le itlelang jwalo.

0: Ha o ka fumana motho e mong a na le mafu a mang a itseng ho thwe ke lefu le bang ke lefutso kapa ho na le tsela eo motho a ka tshwarwang ke lefu le ka yona.
1: E se le nna di jalo ka tshilo ke re ke di tsile ka le a ka retsang. E se le hona le di sosa tsa ngata tse tsang hore mosifa a pele o kule. Ni hangat. Ni ding go re ha re le sebedisi ka tsela e se tsileng ntse le la kgadi yo ba kwa. Ela, ho le sebedisi ka mafu a mang a a tletela ngale maditse e lo tletela motho a le fileng. Tsela ha re lata ka go tlolo. Ne re re le sebedisa ka tsela e e tletileng. Mafu a bakang mosifa o kule a mangata mme a manga ona ke mafu a madini a manga ona ke mafu a motho a fumanang ka baka la bophelo ba bophelang ga re bue ka taba ya ona jwala gampe bohlaswa a manga ona ke mafu a motho a fumanang ka baka la ditshwaetso mme tshwaetso ya re ka buang kana ke ya HIV jale go na le dintho tse ngata tse motho a ifumanang
0: a bile letona ne ga ke dira e yanga re ka fumana mohlomong papang pakentsa mantsu yana hona le lentswe le sebediswang ka tsela ya bongaka mo tla thweng dilated cardiomyopathy bo hypertrophic cardiomyopathy papang pakentsa dintho tseo keng mme mantsu ya wa hlalosang
1: bothata ba mosifa wa pelo mme mosifa wa pelo o kula ka tsela tse fapaneng ga re bua ka ga re re dilated go bolela gore e sa rorile mme gangata ka bomadimabe mohlomong ke taba ya gore ba basotlhile ba bangata lefatsheng lena la bongata go feta basotho ba tlhile ba sebedisa lentswe go ruruga empa ba tlhalosa go sa rologa mme lentswe lena le tlhaya gore ga ba etsa dinetse tseno tsa sefuba tse o thweng ke di-x-ray e be go a tlhaya mono gore moritsi wa pelo neteng sena sa x-ray o mogolo mme ga o le mogolo jalo e be ba re pelo e rurugile fela ga o thibelo gangata ya bele gore e sa rurugile e ne lona lentswe le bolelang dilated go bolelang pelo ya gago mosifa wa teng wa kula mme ga re e sheba re fumana gore e sa rurugile e leng dilated cardiomyopathy mme le yona ga e na le disosa tse ngata mme sesosa se segolo go rona kwano Aforika Borwa ke lefu la high blood hypertension le bakang gore mosifa wa motho o itshumane o se o sa rologile o le jalo fela ga o qala mane wa fumana gore ga o se o sa rologe mme o ba mongata e be lebota la pele le ba letenya mme ga o le jalo e be o ba go se ke hypertrophic fela lentse leno hypertrophic ga o bolelang gore mosifa o motenya le sebediswa ga e le gore mosifa wa pele o bile motenya go sena lebaka mme ke lefu la madi a le gore ditsini tsa gago kapo moo ao e lentseng gore o tla ba motho a tshobotie jwang ke yone e etsang gore mosifa wa gago wa pelo o be motenya e le mosifa wa mongata mme ka yona ga o le mongata mosifa ona re o bitsa hypertrophic o belang gore e ngata feng ke lefule leng go be le leng mo e leng gore mosifa ona wa pelo o gantle ga o shebile ka matlho fela ga o kgone gore o phuthologe mme ga o sa phuthologe ga o kgone go amogela madi gore o tlo kgone go a pompa mme ga o le jalo re bitsa restrictive ga o belang e tlileng e ngotloileng gagolo ka gona ga e a ngatafala ga e a tharologa fela ga e phuthologe gantle mme e bitswa restrictive eno le yone ntse bakwa ke mafu a mang e leng gore a fitlha kena ka mosifeng e be mosifa ona ga o sa tharologa jalo ga o tshwanetse ga tiro yalo
0: jaana a re ke re shebe ngaka gore na ge tlo mmona jwang motho yo nang le bothata bo ba pelo mme re ka etsa eng ga re mo elelelwa gore o na le bothata bo
1: ke a leboga kgaitsadi yaka mafu ana jalo ka re ke lentswe le akaretsang a batla a fapana ka tsela ya tlang ka yona ga re qale ka lena la re qale ka seng mangata agolo lefu leng la restrictive e leng la pelo e ngotloileng e sa batle go phuthiwa gantle batho ba teng gangata ga ba na matshwao a mangata fela ba tla qala ba felelwa ke moya ga motho a qala re o etsang o a bopetsa re o felelwa ke moya fela ga a dutse a phomotse a sena letso ga o na letso le itsagalang mme gangata batho ba teng ba yangakeng e be o ntse a tlhatlhoa e be ga ba fumane letho mme ke ka gona go leng botlhokwa gore ngaka tsa rona mme ke ntho tse ngaka di tsebang gore ga motho a tla ka bothata bo itseng mme o naganang gore se ntse itseng ga e be a sa loke mme o sa fumane sesosa go botlhokwa gore a fetele ngakeng tse pele gore ngaka tse na tse thwe ke di-specialist ba tle ba shebe gore na e ka ba bothata bo kae. Lefuleno ga le ata golo kwano nageng ya rona le na la restrictive cardiomyopathy gobane le ba kwa gagolo ke mafu a e leng gore a fitlha a beya dintho tse sa lokang jalo ka di-protein mosifeng wa pelo ka gona mosifa wa pelo che gakalo ga se ona bothata ke mafu a mang motlhomong bo mofetsi jalo a fitlha a kena pelo mona a etsa ebe thata e se ka phuthuliwa gane bogolo ba bona ba ba leng tseno fela ya go felela ke dimo fela ga le sa fumane le sa alafele le qetelela le fumane male mo mothong gore wa ruruga maotwana a ruruga ga sa kgona go robala a tshekame mane dibutheng o sa tshwanela a sentsene sa maeme ngata mme maatla go gang le sa leo le a go etsa le go itapisa le go etsa dijo lefu le yona la hypertrophy cardiomyopathy mo e leng gore mosifa wa pele o mosenya ka kwa mongata gagolo ga ngata ga lena matshwao mme go bao ba nang le lona ka nako nngwe letshwao la pele ke ga motho fela a se awa e be go fedile bao ba ratang dipapadi ba tla tseba gore ga ngata ke a iseng ga ngata mme neng go tla utlwala gore mangmang gagolo papadi ena ya bolo mangmang o le a wa fela papading tse e bapala a idibana fela mo nelebaleng mme ka nako nngwe ge ba kgone gore ba mo thuse a fitlhe bookelong a be gantle fela ka nako nngwe batho ba ne ba tlhokagala jale dipapadi mona go botlhokwa gore bana ba ne ba kalang dipapadi bagolo ba e leng ba bapala professional ba shebe gore ga ba ne mosifa one gobane letshwao la teng ga a makalo mme letshwao la pele ka ba motho a sa tlhokagala fela hanghang go sena matshwao a gore o le a kula ke ka gona bana ba bannyane ba tsalang dipapadi kapa batho ba tsalang papadi tsa professional ba tshwanelang gore ba shebe mosifa wa pelo gore ebe ga ba na lefuleno mme gobane ga ba na le lona kopi teng ya gore motho a ka tlhokagala fela ntle le tiiso lefu le batlang le atile ke lena la dilated cardiomyopathy mo e leng gore pelo e sa re mosidile mme lona lefile le tsala jalo kana mang le gore motho a na matla makalo go tle gore jale o tsala o felelwa ke moya mme gantse e tswela pele a ba ruruge mme motho wa teng wa fumana ruruile dieta e sedi sa molekane diapa go sedi sa molekane ebe ga kgone go robala a sekame mane mealogo tshwanetse a sedise mesamo kapa a sa dule gore a kgone go hema ga a leka fela wa sekama wa kwalane wa bopetsana ke letshwao la lefulena mme matshwao ne ke buang ka ona a bakwa ke lefu ke lefu le ya qetellong la mafuana le bitswang heart failure mo e leng gore pelo ga e sa kgona go etsa mosebetsi wa yona ya go fetela mmele ka madi le go phalela ga madi a lekaneng e be motho diphio tsa gae di tshwara metsi e be baka go ruru a bona go motho a ka go bonang ga tsejara
0: ya e beya gantle ngaka jale re itlhokomela jwang o tsebe ga ke tla ntlheng ya tlhokomelo doctor ke bothata bo bogolo boemong ba dijo boemong ba dino e leng bona bothata bo fetisisang boikwetliso re itlhokomela jwang ke utlwile o bua ka gore motho a loba a ya dipapading o tshwanetse a shejwe pele gore o na le bothata bona sena motlhomong na a se ka re isa moo re ka bonang motho ya nang le bothata bona go gang motlhomong boikwetliso a sa tshwanela gore a kene go bona a ko re tlhalosetseng aka
1: ke a lebogetsedaka taba ya pele ke gore re tshwanetse go phela gantle mme ntho ena ya gore batho ba phele gantle motlhomong batho ka nakong ga ba utlwisise ba nka gore nna ga ke kule ka gona ga ke loka ke tlhoke go latela ntho tsena tsa gore ke je ka tsela e loketseng ikwetlise ka tsela e loketseng ke etseng fela ntho tsena di etsetsa gore re tla re thibele mafu a mangwe e re reng ke mafu a bophelo mafu a monono o mongata mafu a e tswang ke bo mafura a mangata bo go sebedisa tai bohlaswa tai ka bo yona e kgona go lematsa mosifa a pelo ka kotloloko mme o botlhokwa gore ga o e sebedisa o e sebedise ka tsela e batlang e lekanetswe mme go thata go se e sebedise ga bohlaswa ga o e sebedisa bakeng sa monate e leng tsela e sebediswang gagolo ka yona ka hona go bohloka gore motho a se ka nwella go tago ha nka se di sadeng tshele le mmane ha o se o taula o le langwe o se ntse yona go hlaswa ka patlile ka go dira tsedi ya ka khore mmele wa hao o shebe gore mmele o ka ba mongata haholo ka tsamile mmele o mongata haholo o fumana o ba le mafu a tshwanang le bo high blood o ba le mafu a tshwanang le bo sukiri mme mafu ana a go tlile ho le ka ho le matsa le sifu le thapo ya pelo a se tla le matsa pelo e ntshumana o na le mafu ana a go pelo mo sifu a tsamo le ding ha re ya ka tsa ka ka tsa go nne le ho na le mafu ana jo ka kereng ana ba hypertrophic cardiomyopathy le ha a tsa tsala tsala tsala a khona hore na ka ha o hlahloba le ha e bosile motho a lefu a fumane se itseng se seng hantle se leng hore se tla mo etsa gore a tla o romele o lo etsa ditiko tseno mme ka hot o bohlokwa hore ha nka selemo ha o tere hlolehile motho o ikopanye le ngaka o fitlha fela ore ha ke na mathata fela ke kopa ho itakola gore tsohle ntse di ntse hantle mme ha re entse hona re go fumana boholo ba batho le pele mafu ana a ata ha e bantse a qala le gone go fumana mono le emiswe gore dintho tseno di ska tsa ba mpe haholo ntho e kgolokgolo jalo ka ke tlhalositse gore bana ga ba tsala go ya bapala dipapadi haholo ga ba bapala professional go botlhokwa gore ba tle ba lekolwe mosifo ona wa pele go bana ntle le gore ba lekolwe ga gona tsela ya gore o ka fumana ga di yaa mme go botlhokwa gagolo gore ga e fumane gobane se ntse e mading go tlo shejwe le ba bang lapeng gore e be le bona ga ba na lefulena e be ntse le banyareditse gore e ka ba tlhatlhela neng kapa leng jale ntse go loka nnete ke gore ga re itekoleng ga re pheleng gantle ga re jeng gantle ga re seka ra tlhokisetsang jala le dithetefatsi ga ke yaka
0: e utlwa hetse ngaka mamedi nna go na le potso eo batlang go e botsa ngaka ke tlang ka ba bararo fela go 086 003084 kapa 0797585066 buisana le rona tlhe mamedi ke a tseba gore o ntse o mametse go na le potso eo batlang go e botsa ngaka go na le seo se bonang se e kareng tlhe ka ka se lebisa tabeng ena eo re buisanang ka yona re letsetse re romelle molaetsa ha e baneng o le mothemong ya batlang go botsa potso ngaka sa le teng re utlwe rona a ka re thusa jwang.
2: Sehla sa selemo se kene mina ha e gabile jwalo ka molelwa Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
3: Manish on a beach shabang
0: ere mamedi ke tsena Lesedi dumelang.
4: Hello. Ke tate mo di tsakeng.
0: Le kae?
4: Ha mona ke mabala kae?
0: Ha mona ke bua le mang?
4: Ke tate mo go mo di tsakeng.
0: Eh, ntate.
4: Ke a kgone go tsena le 87 ya seno. And ke na le ke ha ke robe. Ke se ka le ke ka site ya right. Ke ba di tsene ka site ya se. And ke mo tlo tsena ka thata mo ma ke mo di golden ding. Mara mo mo tsara nga nga botsa mara ke go be ke ka metse ka tsatsi nga le ke ba di tsene mara ke di ka tsela ka right ya ke mo ba tawe go tsafena
0: nga ka ntate mo le mo di tsakeng le nang kile ka mmona ke motho ya nang le matla haholo jale ha ke tse bona hona le potse o batlang ho mmotsa yona pele abe ya mohalafatse
1: o ha ke motho hantle ga ke tlile hore o re ha se ka metse ka le hlakoreng le lituna go na le bohloko ke re ha ke robe ke ne ke robala ka tsa go rena le e ba di tengi mo piro mara ha ke di ka ha pe ke robala ka tsa go rena
0: la right
1: ya fela okay nda mara le ba sa mo re ka go di male fela di tinyana ha di tinyi se ke tsaka ka le tsa go rena mara ha ke ma ha ina botata mo go o e ya tlo le tsweleng hai ha re mona tsubeng e ka ka tsafa mona ho le tsweleng ha ke rodi okay ke a le wa
0: ntate ntate mo le mo di sakeng ke kopa o mamele radio ngo tlo mogatiwa wa ka
1: ke tsa o mamela ka
0: ke ke a le bonwa mamedi re renke mamedi e monkwano le Sedi FM dumela mo mamedi khotso
5: hello bon
0: le kae ke a phela mogatiwa wa ka o phela jang.
5: Eh ya se bua le bo mi se sa mwana nna ke kopa ho botsa ona e le doctor
6: Setšhaba sa Gauteng re kopane go tla thibela wata.
7: E ne le e ne na le matshwao a o kaofela o la ba end up a le kwa investors. So ne ke botsa gore na ebe o ka ba le monyetla o mongwe gobane go na le information e molemo haholo gobane jwale no tsena batho bangata ke bona kare e se e ata haholo ntho e ya madio a mean ya cardioma e phata.
0: Okay. O mo utlwile ke re ngaka? Ke a leboga tlhe ngwaneso. A semoge mamedi ke nagana gore kenke e re ke bone ka mona ka WhatsApp-ong fela ba o qetela.
8: Kgotso bonge kgotso bothata bo ga ke tsebe kapo ke yona pelo kapo ke eng. Ke na le bona bothata bo ke na le gore ke kgathale utlwe pelo e ne ka e watla staraga kapo watla ka pele. Ga ke tse ke bona botlhoko bo se ke le lemong tse 60 kopale doctor and thusel.
0: E utlwagetse wena ngwaneso re ya leboa.
9: Hello bongi kopambotsetse ao doctor mo gore ke na le utlwa ntho peine nthong chesteng yaka so a ke tsebe gona bothata keng le a kere ke like ke stretcha mmele ke etsa something like chest out ke feel happy. Ke fetse ka dibuo. Thank you.
0: Ra lebo. Ngaka ke nana re felle go bana e re fela ke mabenkeleng ha re gutla re ba thuse.
10: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
11: Ho supermarket e chipu fita usave ho belelang hore o tla boloka ho le dihlahiseng tseo di ratang ditlokontsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Nola original mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya rice ya speko kapa golden delight ya Sasco cake flour le ya Uprint super maize meal ka 289 randa di litaro. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Sefose ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. You say we fell. Modi jesa maima di bitsang hanyane. Kamehla.
12: Sekhorani Entertainment and Projects. Mohole Lesedi FM ba o tlisetsa All Right Total Praise and Worship. Le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona lebo se kgwabela. Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Koli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Naoma Bote, Mosebetsi, o qala ka hora ya leshome le motsomong, hoseng, ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng, o ka letsetsa 082-365-6565.
13: Setšhaba sa Gauteng re kopane go tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipodi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo ho ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Setsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
14: Ho lesedi F.

0: ngaka?
1: Ngaka Sajid. Hello.
0: E o ka tsela pele ngaka.
1: Okay, ke ngaka. Ha ka le ka ntate mane, ntate witse o na le botlhoko sefubeng ha roba la ka lehlako le tshiadi. Bo e tla re ha thethwela ka lehlako le tsona bofele. Mme a re bo mona tlasa letswele ka lehlako le tshiadi. Ntho e kgolo ke ratang ho etsa gore bohloko ba pelo bogolo ba nako ga bo be ka letlhakorone le tshiadi le ha e le gore pelo ya rona e hlile shebile ka letlhakorone le tshiadi bogolo ba nako bohloko bo tlhang pelong bo ba magareng a sefuba mona mme bohloko bo tlileng bo ntate a kgonang go bo fumana ga ke ka re a ka beya monwana wa gae godima bona ga se a ngata bo tswang pelong gobane pelo ke setho sa ka gare mme boko ba rona ga bo kgone go ka beya bohloko ba teng ntlheng e o ka wa e beya monwana ka gona e ba botlhoko botlhileng bo bo atileng ka sefubang go na le ntlheng e le nngwe jale ga ke nagane gore ke pelo ya gae mo bakelang botlhoko bo onong ga ngaka ke ntho ke letshwafo la ka mono ka letlhakoreng leo kapa go na le lenonyeletso pakeng tsa kgopo ya lona le lefufuru le yona la sefuba nonyeletso leno le sile le nang nako ya gore e tla re fale mme le batle botlhoko bo jona mme ga o robala ka letlhakoreng leo ka goba o tla bo o robetse go magopo e ka letlhakoreng leno ke nagana ke yona ntho e tla beng ya pele gore e ka ba yone e batlang botlhoko bo ntatanang le bone ga ke nagane gore ke lefu la pelo mme cardiomyopathy ha se a ngata go gang e bakang botlhoko mme sa e bo baka e ka se boba ke motho a ga robala ga itse diaka mme wa bobedi o ie fela gore na ke nne yana botsa gore na go tla ba le nako e nngwe gape ya gore ke re tshwatlhe taba tsena ka ga o bone ka bothata bone ba cardiomyopathy bo batla bo atile ntate tshediso ke a gola ke ena a ka araba mono gobane tšhe nna ke mona ke teng ga ntate tshediso ya kopa ke tla ditlo thusetsa ke tla kgona gore ke tle ditlo tlo thusetsa re tshwatlhe taba ena gape mme ke a gola mme ga dula mametse le tshedi o a fumana matlha gape re ka kgone go bua ka lefelelo mme lona ešhimešhimo le ata go bua nnete fela ntho nngwe ke lebetseng go bua ya botlhokwa ga ebidi ya ka gore go na le lefulena la cardiomyopathy le bakwang ke go ba moimana le go pepa mme baimana ba bangata ba ruruga ka baka la go ba fela gore motho o mmeleng fela ga o se ruruile o feta tekano mme o bipetsa ga e sa le boimana bo tshwanetseng mme ka nna ba ke taba e ya cardiomyopathy mme ga o nna le lefulena ga le se le fumanegile ntho botlhokwa ke gore o seke ba wa iphumana o imile gape gobane gangata ga pelo e sa fola ka phethagalo mme mme a ima gape re latlhelwa ke bophelo ba mme ka boimana bo latelang pelo e sa fola ga ke diaka so botlhokwa gagolo gore ga e ka ba le lefule e lelena le bakwang ke boimana o seke ba moimana gape go fitlhelela ngaka e re ache pelo e bona la e fodile moo re ka fitlhang ra leka go bala ngwana gape
0: Doctor ya ntate ya neng a re pelo ya gae e otla ka pele o na le dilemo tse masome a tsheletseng kapa e ne le mme ga ke sa gopola
1: ke mme itseng pelo ya gae oa kgathala mmeelagonko ya ka e otla ka pele mmeneneng ka e otla butle ntho ya matshwao wa gae etlhile e ka ba lefulena la cardiomyopathy jale e ka ba ka nako nngwe gangata batho ba na le lona go bua nnete bogolo ba batho ba nang le matshwao ano ba fumana se taba ena cardiomyopathy fela yona ya kgona go re bakeng tshweno gobane gape le tse e sa pompe madi ka tsela e leketseng ka nako nngwe e oketsa segatlha go leka gore madi a fitlhe le ga e pompa e pompela fatshe segatlha se le godimo madi a kgone go fitlha mmeleng mme motho a ka e utlwa le pele o ne betsang ka pele kapa e tla utlwa e ka e betsa butle gobane ka nako nngwe e ba le ntlhena o theng batho ba re ke skipe bit fela gangata ya be le mobetso o ka godimo e be motho ga otse ka pele e emisitse ka pele ka fatshe ya gore mme ga e kopane le mogathala e tlile monyaka wa gore ke cardiomyopathy
0: o mogolo
1: mme o tshwanetse gore a ikopanye le ngaka ya gae o tlhatlhoba gore na e be lefu le nagaleng yo gape le yalo
0: doctor ke leboile ga golotlhe go fitlhela re kopana gape nako e tlang a semohe mamedi taba tsena tsotlhe tseo re neng re bua ka tsona o ne o ditlisetswe ka motlotlo ke SABC Education di tlhophisitswe ke Tshediso Ramatsie labohlano. Hodi matlong hora ke ya le shumele motsomong tsebeletso ke ya le sedi ya le gotla la gaso la Afrika borwa tsena tsa hore ya le shumele motsomong re di ballwa ke diengwane mo 18.

0: mamedi ne kunketse pine monate etlang ka Sun El Musician o tsamale amifa ku bare into ingawe e robo metsotso ka mora hora ya le shomele motsomong mamedi rena le baeti ka kwano ka dipapusing tsa gaso ba hlahang skolong setla se satumo Tumo Primary School in the house pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Oh, batong tentle monate kana kana mamedi ba itiria barata ke ujwetse o hopole re na lena kwe telele mamedi ho satle ba etika kwano ka dipapusing tsa gaso pele ho covid kwane ko go ke dilembo tse fetang tse hlano ka ofela ho sna ba iti ba tlang ka kwano jo le ka nnete ha ba se ba dumeletse ho tlatse ha ona nthe monate jalo ka yeno ba gotsi ba ka bateng ka mona mamedi ke tlo qoqoqoqa le bona ke utlo rena ba tswa kae yana ke Australia le tlotla ke tlo qoqa le bona mamedi ha ke gotla fela mona mabenkeleng ke ya
1: Shoprite e ufa matla ka pokothong ka nna ne o la meputso le ithommeng pele mzantsi ka disolo tsa extra savings tsa kodimo 5000 di beke le beke o ka una hula me ufumane extra disolo tse jalo ka 1 kg ya Kellogg's Cornflake cereal ka 76.99 Le di 2 liter difi kapa difi tse pedi tse noma podi tsa Fanta, Sprite kapa Stoney ka 38 randa fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane. Bana le baleloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Itabolle. Lesedi FM.
0: Ele shomele motsumong metsotso ka mora hora ya le shomele motsumong mamedi jelo ka kile ka tso ka re rena le Tumo Primary School Hotel wa teng mohale suku ba teng ka kwano ka dipopose ka dipapusing tsa gaso ke batla ho bua mona le Thuli mona hello Thulwana
4: hello mme
0: ho joang fela
4: ho
0: sha ho sha bo Thuli manyo o tswile kana ko mang ha le tloa kwa lapeng le hla ka kwa
4: ke tswile ka
0: ka nnete mkhotsi wa ka wa khathala a u batho ma go tlile go betsa ke re ka beseng
4: a
0: a ona ntso shebile hono le mnati ne mofau o ka ihle tshomi
4: o teng
0: ono nkile enhle o komphe e
4: ne ke nkile palone
0: mm
4: le bo hard
0: Khadile o manana ke le bo hanjo se he o so u ile wa kena di studio ntse di mo kapa mo papusing tsa gaso wa bona tse dintsa dintho ke hona o qeta mofihla o qala o bona studio fela he mogotsi ke ka mogsebetsang ka teng ka mona wa bona o tletswa eya re thabetse ho bua le wena ba dumedise ha e ke bo mang bo batlang re hello
4: ke ba go tsiba ka
0: nne ei ke mang le mang
4: ke ka ga bo le lesedi
0: ei ke bona bo bapalang le bona
4: and
0: ei ba kena sekolo kae bona ba kena sekolo tumo ba neng
4: ba kena teng
0: o jo le habatla
4: and
0: o hela ba go tsela ka utlo monate jwa mo mari he batla tla ne na go etlanga ke ei ya ke a le bo ha manana utlwa Ha monate mamedi ke na le a botitlotla mona hello papa
5: hello
0: joang ha monate tamela tshepe mo tamela ku utlwe hanhle ha se mo ye he monna le wena o tswile ka fauze
5: eh
0: ya nna ma go ena ha bona le o gathetse
5: ha
0: a ba gathala ne
6: ee
0: ya nne ee ntse hem khotsi mama ma teacher ga lone le tsamang lona mo ke boma
6: mmela mmakana nero le mmela mmagotso le sethabo
0: ee
6: le mmela mmandadis
0: ee ntate
6: ke sethabo
0: o ke sethabo all right ga le boa mogotsi wa ka ntse he wa mamela le sedi FM Hobaneng o tshakela le sedi mpa o sa mamele le sedi
6: ha ona mo nka la mamela
0: oh botsata ke hore wa ile se ha yone
6: eya
0: a o mogotsi mara tlisi tu bone hore wa ile seng ho jwang ne
6: eya
0: a ke a leboha mogotsi wa ka le tsamaeng ha monate me matshini so tlisa hape di nthontse ding le bone hore na how to gasong ho bua kang o ka mogatsi wa ka
6: Eya.
0: E ke le bo ha hlehlotla. Jo le la ke go batumedise, ba tla utlwa zwang di wele se di le siko kwa. Ha ona se a le moya moz. Maka ba dumedise fela ne.
6: Eya.
0: E ke bo mang.
6: Vuyane lo ba fuji.
0: E. A o batho. Tabetse bua le wena boy yok.
6: Nna ye thabile.
0: A o batho ba me di motho ke a di hlongoka. Ha ke re ho yena a njetse ma teacher ya tsa mang le ona. Ha ba shebile ka mahlong, ina mela fatse. Ao re thabile hle mme re thabile hle mbana ba so ha le tlile re thabile ha le tsebe ha ba itiba le teng na re thaba ha kakang ga le boha ka nnete mamedi ke tumo primary school ho thewa mohale siku re thabile ha ho le ga le boa ha ba hona le motho ya ho lang ka jena

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray Reka pakana ya Nespray WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso Kidisano e fela ka la 17 October 2026 o na le melawana le dipehelo Nestle Nespray Always giving more
2: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng. Karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng. Ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Hey, Kabul. Holy City FM.

0: Ere mamedi ke nke ka monaka WhatsApp ke utlo rena ebe ke bomang ba hulang ka jeno ka mogwa ona wa voice note pele mamedi ere ke bone mona fela sboshantu wa mathuke e khotso ke kopela motshana wa ka re ya motaung o qetaletsa tsina hela tswalo ka jeno o ka mona ka Troyville Josie ke re morena modimo a moboloke a bonetse dintseng a tangata ke se batli Ernest Monaune social development sub office ka Frankfurt ere re tlorna ke mang ka mona ya rumetse voice note ya motho ya hulang ka jeno a go re rutle ka
1: Hey Bongi, le kae? Ke teng, o bua le Didi ka mona ka Fortville. Ke re ngwana ngwane Sumane Gauteng. Hey wena, Whitey. Happy birthday Mugeli, happy birthday Kiriring. Iring palo yeo, iring wena ngwanana. Whitos, iring. Tagadwa ha hore o hole o bone tseng a teng ona ngone se go gata khala gato lena.
0: A mo botsa pina yena e e batho ba seng ba ile ya ona jalo. He ke teng go le di ka bona ka ne.
2: Hi boss, na go kopela my former teacher go mpena. Ke ga wala ba se ntse re ka mo ba ke mahlong a dira tsa hai. Ke khutle kopele Nemhlapo ke lena ke re a hole a enjoy wa kopela ke tlhola fatse ka mo capital resting. Thank you.
3: Hello Sposh. Ke kopa gore o nkgodisetse mamalome wa ka ke bogile Tlhapi a le ko Bodibe Lichtenburg. A ne letsatsi le monate kopelwa ke nna o mami mo Mazevile.
4: Hola Sbosh. Na ta hore happy birthday ho khaitsi di ka kamore ka phomboloi ena man. Ke di semelo man le joae. Ke ra hole a le kaneleng. Go pelo ke a butwa ha di ketso man le joae. Hola wets.
5: Anti wa mathuke. Bua le Nkepani Makilina ka mo Thembisa. Ke kopela gapogapu ya mahlonono le nangwe se ke a hola ka o sa. Tshwara dilemo tse ding tse telele. Ke a leboha.
6: Hey, Sbosh. Shapo jwang me. Nna ne kopela mokgotsi ya ka ke Stazini e Nkanka Mzodo ka moka Grootvlei. Ke re a holeng jaaka. Shap ura ke re o thaka Grootvlei wa Mkhwanazi danko.
7: Hello Sbosh, ke hodisa mohaka lebelo mampho mosedi ka lerato ka Lesotho ke re ba hole ha monate ba kopelwa ke Madinkeng lebelo ke a leboha ba ke a leboha Sbosh.
0: Ke labile haholo ngwane seo e re utlwe ka mona mametsihle ke kopa ha re qeta ho sebetsana le di-birthday tsa rona ga ke tsebe gore na tsatsi o sa fumane batho ba gae ba feleletseng ba ditekete tsena tsa back to back ha ba feleletse ke tla tsho mamedi go se ka tlhotse o letse empa ka moramo natlhe a ko reletsetse re batla go fana ka ditekete tsena di ngata gaolo di tletse mone dia ge tsa balo dima tsona lesedi FM leo
8: Sbosh dumela gaitsedi
0: yaka o shapo go jwang gaitsedi ya motho
8: gaitsedi yaka ke phetse ga monna ke bona baesale ke ntse ke nagana ke re sešwešwe se ne se reng mo mothong na maobane Sbosh
0: ai o ne lobe wena wa
8: bapaneSbosh ga kedi yaka o bua le ntate sebofi ka ntlha ka lentle ke kopa go roma fela go le sedi FM mono ka mane ka motseng wa Odendal ntate Steve Modibedi wa kete ka letsatsing la ka jeno ka mane ka Paul Rooks ka mane ka fateng tsentsho ga kedi yaka ka mono memmaki sebofi wa keteka na ke tlolosa ba siya re ba siya kere gaitsedi yaka jale ke re ba keteke ga monate bona ba e sale ke ntate sebofi mafelo ba ka monate Sbosh
0: lebile gagolo gaitsedi ya motho ao batho mamedi e re re utlwa rona re ka lebelela difeng naneong la rona la
9: imatlafatse
0: ka jeno hallo mami
9: mashapo
0: jwang ke disepua ko wena ke botlhe bo bokane
10: ke tla reng
0: a motho santse le motle ho bona ha
10: le la ho hlala me ferefere
0: ntho seng ha
10: ho tla e ja re tsantsi motho ka
0: ho bona ha
10: o bona ha le tla o se
0: yes girl na na re lebella le thing hand nane la rona la imatla fatse
10: ke le buile ho lo antisa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ya FM lona ke a dumedisa jere ka re bona hore Africa borwa ho ntse ho tswara mehanto e fapaneng ba kenge sa ho bontsha le ho ntsha lentswe le ho bagahlano le diketso tsa ditlhekefetso moho le dipolao tsa basadi mekhate fa paneng ka hari ho mangawungwe itsietsa mekhatlo yo hlena ha ka bophara meka jeno ba swere mohwanto o huona ba etsa mohuo wa ho bagahlano le diketso tsa ditlhekefetso tsa basadi le bana le dipolao tsa bona a tshe bareki ba Afrika borwa ba fuwa monyetla wa matsatsi a 40 ana le mesimo mhlano ya hore ba ntse maikutlo a bona ka momola wa tshireletso ya bareki o ka sebediswang ka temba ke sa ba sireletsa kgahlano le bemba mabenkele a dispaza mmoho le barekisi ba mebileng mona ya tla le hwang e le kokonono ya sehlopha se etsang ditlolo tsa molao tse hlophisitsweng vusi musiket matlala nyewe kgahlano le yena e gotisetswa morao fihla ka labobedi mmoho le baqosuwa mmoho le yena tsena le tseding ho imatlafatse hanga morao go ditabatsa hora ya le shumele metso medi antiza e ba le letsatsi le monate ke le buile haholo
0: ratola ka sebetsa ha monate asimo.

0: 086 000 3084 dumelang.
1: Boshi.
0: Lekai?
1: Re teng wana mme.
0: Ha monnate.
1: Ee, boshi ma ntena ko etile re sa buju bua le pane go tswa mo jobeteng.
0: Ah, a o gaitsedi ya kakaske ka thaba.
1: Ee, ya mwana mme. Ka ra kona. Boshi ka ke na go mpione.
0: Ee, no ke thabile man.
1: E ya mwana mme a ke godise o nkara bile mosipidi ene o kotigane go Moscow ke ra itumelesa tlhagala tsalo. Thank you Boshi.
0: Thank you gaitsedi.
1: Thank you.
0: A se mohe le sedi femeleo.
2: A ka dira ma 2000 hopo.
0: Le kae?
2: E teng o kae?
0: Ha monnate.
2: Go ga ke ho le tsamo ke le ke mo ratana ho le seng fuma ke ya ka. Ma ma ga tsama hati. Ke ke mitse ka tsoko sa ha ke mo tsheleng wa khi ba le le le tsoko go ba tsare. Ntse wa tsama. A tsama ga bona mo ja la ngwa ba. Na ke tsile ka ba ka tsela ka mo tsile ka le tsale.
0: Yes.
2: Ee, ke ba ha ke ntse tsale.
0: A o gaitse di ya ka ke le bo.
2: Ke mo tsi ya ba ta u. A tsanya a tsanya la mo tsheneng ke o tlhatseng ba ha.
0: A wa rata. Ebile nga ipee handla sa ipee handla ipee fatshe.
2: Thank you.
0: Thank you. Mamedi e mashomo mabedi ena le mesio robo metsotso ka morang hora ya le shumele motsomong. Ka jeno he mamedi re na le moeti wa rona yeo re tlo buisanang le ena. Hopola mamedi ke itse wena ka re motho ene re tlo buang le ena ka jeno boholo ba batho ba ile ba motseba haholo papadinyane ya Outlaws mo teng a neng a bapala e le nyakallo. Mme hona jwale mamedi he wa vuthisa mona mamedi wa gore hwa chesa mona ho the four of us mono ba motseba jwalo ka lethabo. Jale ke itse mamedi ka jeno ke re motshware re tlo qoqa le ena mme lebitso la hae mamedi ke Seipati Mahamu ke ena moeti wa rona yeo re tlo buisanang le ena tshebeletsong ya lesedi ho seng hona.
3: Sekgorane Entertainment and Projects mmoho le Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le Lebo Sekgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Tloho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Ngwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Naomi Mabote, mosebetsi o qala ka

0: Mamedi ne ke onketse Dr. Duda Sboniso Mbele le Mashudu bare sana lwam e mashuma mabedi na le metso e tseletse metsotso re ya horeng ya le shume le metso medi mamedi o santsa le teng wetu wa rona ka dipapusing tsa gaso Sipati Mahamutu o Who's on girl Motlano re bitugele ao
1: ya
0: tsa cha dipampiri
1: wa ka gutla se ke botsa ba gore ni lala kanje
0: ni lala kanjani
1: mfena e ni lala kanjani sibetse se sekadi ke tshupe ya o sisibona
0: oh manana hle ha o tsebe hore na ka mogho motho o ikutlwa motlotlo ka teng ha re bona batho ba tshwanang le wena ba bua mpu ya sesotho ba ikgathallang ba itsotellang ba ihlompang ba etsa mesebetsi e metle ha kana kana
1: a se ka leboa o
0: sisibona ha nyane fela bakeng sa mothemong o tsebe mothemong o tla re ha jo le ha sa re jetse ha sa ba sa tsebe.

motle jolo ka metsotso e dumetse le nako e dumetse ya gore nna le wena re be mmogo motsotsong wa jwale ke tle ke le thagole ka pine e monna nna te bona ba haesale lena le ratwang ko wena lenane la jwale ke nako tshebeletsong e ratwang fela pele ke ya kae kapa kae ke tlabe ke entse phoso e golo ka o se lebohe maloma mafatlha ke bua ka thuso motaung o ile a tlaetsa mosebetsi o gabane o tloa ka mmanta o fitlhela maobane a re tlhaba malotsana ka tsentseng di etsala le o re eletsa ka nako tsotlhe jalo ka tlwaetse o etsa le o thusa setšhaba ka lena lenaneo le e phelang la jwale ke nako gobane ke mosebetsi wa rona jalo ka dibohodi tsa tshebeletso ya lesedi gore ka nako tsotlhe ge dule ge ntse re o tlhaba malotsana le go fatlholola mona le mane ka tse dingwe tsa diketsagalo tsa bophelo mamedire mmogo le e ratwang ke wena.

0: Rama yetsa dijo tse monate di be Rama Delicious. Fumana Rama Tab ya hao kajeno.
1: Ibangu nana uru keke wa kgona le fella leqwetha nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
3: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
4: Ntsegele mmoho nane o ke la hao la jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM. Re phethele puisano ya rona le ngaka ka ngaka o ne o sa ka hlalosetsa ho rona ke mang ya kotsing ya ho ka tshwarwa ke bohloko bona ba pelo.
5: Ee, ke lesere ebile ya ona jwala bohlaswa ke. Then high blood pressure, hypertension e sa tsamayeng hantle ka tshwanelo o kotsing e kgolo. Lefu la tswekere ha o le go lwantse tswekere ha ntlwe ntse phahame nako e kgolelonyane e ntse bolaya kapa e senya methapo e phalesang madipelong ya hao. Ha ebe motho re o motenya kapa tho ke reng ke overweight, mekgaba e meholo, batho ba nna ba overweight ba kotsing e kgolo for lefu lala pelo gore ba seke bona ba na le ntho ke reng ke heart attack kapa mothapo wa pelo o ikwala because ga kgone go thole oxygen e nepahetseng mosifeng wa pele.
4: Mpolelele jalo ka ga o se go tlhaloseditse ka batho ba kotsing, potso ke gorena matshwao re ka bona jwang he re ne re eme le monna mateneng ko re re sa tsebe gorena re etsa jwang o thusa motho yona wa utlwa ge lefung ke ga etsa lefu dima lefu leleng.
5: Yeah.
4: Hele.
5: So whatever how to have heart attack ga tseba nna ka ngwe ntho ke reng ke le fula tshwanyetso. Empa o ntse utlwa ma hona le pain ena pelong ya hao e tla etsamaya. Ya tla ya tsama pain mona pelong ya konka go sokola ho hema nyana. Na ko but because ha mothapo hao o ntse o kwalana e ya o bontsha gore pain e teng pelong mane ha hlola di steps mo utlwa mane ka go so hemesa la ka bona le pain e tlang ka segatla go lo mo batho re ona le tshenyo e bakang methapo nyao ka ba ntse o tutwa ba o tsama utlwa mane di tlhafuntsa mo nana ona le pain e tlang e batlang o yeme then e be motho ha ba hantle hape it means methapo ya hao ntse e senya ya phalo ya teng ntse e sitise ho ya dithontsa mmele so la ha o ka kwalana ha o lona o wapelong ke lefu la tshwanyetso o tla bona motho a re ona le pain e bohlokwa haholo and then ka re e mo kwala
4: moya
5: and then aba ba le tsola ha mo na se se kube ha o aba ge a wela fatse di minse na ntse ke reng ke heart attack e tloka tshwanyetso and ha ba o sa tsebe le tlo tshoa that is why ke re ho bohloka gore le tsem tho ke reng ke CPR tho ke reng ke mohato o gang o bona gore motho o qata wa gea fatse ha utlwa ha utlwa modumo pele ntse o tla ka pa heme o qala CPR go wa mo pompa se we monana o fisa go madi a nna a phalle hantle le phone la bo ambulance ka pa le tholanga ka iteng ha o fikena go le gone go e thusetse ke bohloka mpe ntho ya CPR le fumo ngaka
4: a go nthuse Dr Mabele ke ka lebaka la eng batho ba ruruwa bo maoto bo di enkele jwalo batho ba nang le difulela la pelo
5: pelo ke mosifa
4: e
5: ke pompe ntse e pompe empona le mo kere ha ka gathala pelo ya go ruha jwale ha khone go e phalise madi handle melong wa hao jwale madi a mangkere metsi le metsi a mmeli a khona go tlile mogao tla bona mpa motho se ho rua se bile se ho rua hape le maoto a ha a go rua ke ponse go e mana hona le phoso e teng maybe ke high blood ya ha tsa mai handle ka patse ke re tsa mai handle e tswa go mosifona wa pelo o sa khona go pompe handle ka tsone o motho e pone he maoto a go rua mpa ya rua na go ngwe ha se le kotse holo metse ya ka matshwafong so sokola low hem because belo sa gona go e pompe handle ka tshwanelo
4: fana ka keletso jolo ka re tlatswa mafelong a nabeki
5: nete fatse go high bona le lefula high blood tsukire nete fatse go pedisa hao ka pamirana hao o lena ka botshepelo le bogabane go di gona go tsamae handle ka tsukaka tshwanelo nete fatse go please o fokotsa ho tsuba kutsuba tsaba e blaya metapo e phalisa madi bojwala uele uele uele bojwala bonwang ka bohlaso bo senya metapo e phalisa madi pelong ke ka ho batho ba teng matlhano dikekeng lefu la pelo e ja handle fokotsa letswai fokotsa jotsa mafura a dijontsa hao ikwetlise ka mehla yohle 3 times a week ikwetlise o fokotse mmelo wa hao hore at least pelo ya kgona go e betsa handle o tla handle ka tshwanelo mmeleng wa hao
4: Naka ga le bua.
5: Ke le buile.
4: Mamedi motle wa tsebeletswa le sedi ri ya ditabentsa ho ra ya pele. Ke mongwe ke tsama le thaba morobane the sole provider. Mino o hlophisitswe ka maghethe le ding. One of those days. Ha ke tsebeka pa ukila utlwa hella kwa di 20 katare. Pina ye.
5: A ke tsama ka tare nta.
4: A ho tsama ka tare.
5: Wena.
4: Ke skela tla ma kereke.

0: bitso la yena pina ke Afrika merete le sepele ke sehlopa sa thotho tshebelesong e ratwang le Sedi FM mashume a mabedi le metso e supile metsotso pele ho ra ya bobedi nane o ke la hao jwale ke nako ho le Sedi FM nako e fitlile motho e motle ya re buisane le ramolao ke bua ka mohlomphei machine motlong hela gabane yesu dumela hle
1: ndat mahloko ko dumedisa ke dumedisa le ba mamedi ba le Sedi FM
0: ke phetse hantle wena o ntse ya jwang
1: ame ntle re ya hantle ga boleka ka mohau
0: ke a leboga hela taba ke ena yeo ne ke lakatsa gore ka jeno re ke re shebe ke ya beile ke tlhokometse dinyeba tse ngata di ntse di kgodisetswa morago go na le batho ba ntseng ba le ka gare ke tswafa o bitsa batho ka mabitso ba na le maatla go ba ka nqosa fela go na le dinyewe tse ntseng di kgodisetswa morago ka lebaka la dibeile tse hanwang magistrata bue poaneng gore a se motho eng ka baka mofa beile mabaka ke a fa etsang gore beile hanwe
1: ntate mahloko tla tlhokomela gore ga motho a ketwa go kwalelwa e le gore o sa qosiwa a tlhaela lekgotle la dinyewe ke mo e leng gore botšhotšhise bo nka qeto moo pele ditaba tsa gae di buega gore a na ba dumela gore a tswe ga e be e le gore a tswa ba dumela gore a tswe ka beile kapa jwang ke ya pele ya botlhokwa mme ga e be e le gore ba batla go e phepetsa taba eo ga ba dumelane le gore a tswe ka beile ke mo e leng gore ba tlo bitsa mofuputsi wa nyewe gore a tle a tlo fana ka mabaka a gore gobaneng a ganana le gore motho a ntshiwe ka beile ke mo e leng gore ge lekgotla le tlo sekaseka go na le ntlha ya botlhokwa e leng gore qetelelong tlamehile e etsiwe ntate mahloko ke ya gore qetong e leng gore lekgotla le yanka ke gore a na ke ditabatabelong tsa toka gore motho o a dumelelwe ka beile go sheboa gore ditabatabelo tsa toka ke gore na motho o nyewe kapa dikoso tsa shebane le tsona ke dikoso tse e leng gore di tlhokolotse go le go kae ke gore motho o tlo kgona gore ga ntshiwe ka beile o tlo nna a ntse a tla lekgotleng la dinyewe kapa jwang le ya gore o tla setisa taba tsa gore go be le diphuputso tse e leng gore di tswela pele kapa o tla tshosa dipaki dintlha tse kao fela ke tsona tse e leng gore di araba potso ya gore a na ke molemong wa toka gore motho o a dumelelwe gore a ntshiwe ka beile kapa tšhe
0: go nka nako e kae o ka fumana nyewe se mathile kgwedi tse ka bang tse tsheletseng motho a ntse a ganelwa ka beile go nka nako e kae gore diphuputso di etswe le gore magistrata a dumele kapa a ganane le yone
1: o tla tlhokomela ntate gore beile ka bo yona ke kopo e leng gore e potlakile molao o e sheba e le gore e potlakile jalo ga o tlhaelela ka lekgotleng o be ele gore o etsa kopo ya gore o ntshiwe ka beile o tlo tlameya gore qeto e ntshiwe ka potlako jwale go tsena dinyewe tse e leng ntse ge di bona ntse di tlhaelela setšhabeng ke mo e leng gore motho o kopile gore a ntshiwe ka beile mme beile ga e be ganua kapa e be e qhalelwa ka thoko jale ga e be e leng kopo eo e qheletswe ka thoko ke mo e leng gore o tlo ba wena e leng gore o mokopi wa beile ko ela gore tla etsa kopo ya gore motlhomong o ipiletse o lo ipiletsa lekgotleng le phahameng la dinyewe o ipiletse kgatlhano le qeto ena ya magistrata kapa ga e be e le gore ga nako e ntse e tsamaya o bona e le gore go na le dintlha tse e leng gore dintšha tse e leng gore ne ntse di se teng nyeweng ya gago ga o ne o kopa beile ke mo e leng go ka etsa kopo ya gore beile ya gago e ke e shebiwe botšha ka baka la fela la gore go na le dintlha tse ntšha tse e leng gore se di le teng jwale kopo ya

0: peile ka bo yona ntate mahloko ke kopo e leng gore e potlakile le qeto e leng gore magistrata a tlamehile a enke ke qeto e leng gore e potlakile ha e nong ka nako ntle fela la e leng gore he botšhotšhisi bo ka tla ba re go ntse na le diphuputso tse ntse di tswela pele le teng moo molao o ba dumelela fela gore ba kope gore nyewe eo e tšhetšhisetswe morago matsatsi a sa feteng a supileng fela gore go be le diphuputso le teng diphuputso tseo ntate mahloko ke diphuputso tse e leng gore di shebane le taba ya beile ga se diphuputso tsa nyewe tsa diphuputso tsa nyewe di tlane di tswele pele empa diphuputso tse e leng gore di botlhokwa ke tsena tse shebane le beile ga gona gore di ka feta matsatsi a supileng ke kopo e e leng gore e potlakile.
1: Ramolao re a leboga o re file tsona mme ke a tshepa diwe tse tsebeng tse utlwang e tlhakile taba ena e tlhaketse botlhe ke lebuile kgabane yeso
0: ya lebuleng ke nna ngwana mme ga e phapate
1: mabedi ke a tshwantshisong ya rona mme nke ke ka ya go yona fela ntumelele ke tle ko o tshware gantle e na e ratwa ke abuti Arthur McKay o kamane ka Bloemfontein ke motho wa kamane ka Limpopo o rata pina ena.

0: tsaba ke totile mabaka ka o hle ya letsatsile mo. Bile ke dumela go nka nna ke iphumulela jwale. Ha go le tsena hello. Ke ntse go mahale a thabe. Ke se biditse.
1: Mm. E ka mo tsamisa ke bona mo.
0: Ga e bo mo mamkwe. E le re wena ha ntse o thutse je ha tia wa go tsofa.
1: Ke nye ka go tsofa tsa mo.
0: Hela
1: mpolokeng, mpolokeng. Ke rena kinyi ka go tsofa tsa mona. Tloela o thetsa mahale ngwana tong.
0: O batla o reng ha o re ke thetsa mahale?
1: Ke tsho.
0: Ke mo thetsa ha ke reng. Nka se bui le shano me mamkwena ka taba ya mfuto. Bona dipalopalo ke tsena he wena o di shebe ka mahlo ha o buisa ka nkgwa kere. Batho ba e ratile episode ya maobane.
1: Hela ngwananya. Hai. Ha ke na taba le dipalopalo tso. O ntse o bua ka tso.
0: O batlang he.
1: Ke kgahlano le ntho ena eo ntseng o epepesa.
0: Nna.
1: O tsaba ntho ena e tlokolosi o tite ngwana wa tsamayang tse o epepesa tjena. Wena ngwana toi. Ditaba tsa bophelo wa motho ke ntho ke tshomane e tlokolosi. Ha ho le jwang puisano pakeng tsa hae le ngaka ya hae e ka se tana le puleng.
0: O sekebe wa leka o batla go thuta mosebetsi wa ka le gae. Gale ke sebetsa ka ntho tsena ebile nna ke di etse sekolong ga mpona ebile ga ke tsebo gore na wena o tena o tletle ba o tletlebiswa ke eng obane mogale ke yena a tlileng ona ikgethetseng bua ka taba emema mo ko ena o seke bewa
1: etsaokay wa tsaba ke mosebetsi wa ka gore ke fanekokeleso
0: lewekeoore
1: o tswa sekolong o lemosa mogale kotsi ya ntho e ne a ntseng a etsa ga gona motho ya kankang gantle ya ba o thabiswa ke gataba tsa gae tsa bokodi ba gae e le mokoko o
0: sengmona mona mema mokwena e tsa ntho e wena o ihiretseng le nna ke tla etsa seo ke setse baka ga ke tlhoke keletso ya gago mosebetsing wa ka ga golo jwang o sa o tsebe mosebetsi o tse jwa ke nna jalo ka go tlhaloseditse go ke etse sekolong
1: tho
0: le nna nka se sunyeng ko ya ka tabeng tsa gago mema mokwena le wena se ka etsa jalo
1: ke tla tswa mosebetsing wa
0: ee le jale
1: empa le tla tšhaba osi ba tsaba le tla tšhaba le sagane
0: a le tšhabe
1: motlhang o o se ka batla go nna wa tsaba se ka batla o leketla go nna mo o tsholotse matsho o re go nna ko o thuse o tse o le ka gara kotsi gobane nna ke a e bona kotsi e wena o sa e lemoe ntho ena ga se nthonyana fela
0: o lekile mama mokwena ko tlhile nke kebe katla go wena gobane ga o na letho e tlang o e tsagala bye bye
1: ke tla boka ga di o roo

0: Ao motswana tsatsing le o tshaisitse ka pele ha ka ka nna e le hore ha gona batho ba bangata ka jeno mo sebetsa
1: ba teng me gona le mo ke yang
0: o
1: ke ka ho kitleng kana go ne re ke tlo hlapa ke tsebe ho petsa mabaka pele re tsatsa dikela
0: haibo a du ya ga me manyo
1: ke tse ke lo petsa mabaka e long khale ke abelletse ka thoko ke shebane le bophelo ba hao
0: ao motswana ba tswa ke go bona ke ya matsometsi ga tsela yo ke lenga go rena ka temo ba nyana mona ke ne ke sa tshwanela go bua le wena mantsoe a yo a lo la tlanga mo ng khathalang ka teng
1: okay lo ke lenna ke go tsaretse
0: ao fela yo allo ke ng ha e ga ntlo sa tsireng je yo le motswala na
1: o no lebele tso re ke
0: ha ba si
1: ke hane ka tsabo nganye sana hape ke yona ntshitse a
0: a se
1: ke ha ke na nako ya ho isa na odimo le fatshe ka mothamoka ka wena aa
0: ke ntse ke go phikase yao ga banna a di othweng ga otho e gopotswa e le maotomane leitlho le fatlhwa le shebile
1: mamele he ga e ba o qetile o ka ntokolola ka tsena
0: a semfia mamela wa tseba ke rate ntho ena yago ya go tsamaya le masimo
1: helang ke ngwana na
0: ee go betogo gome nna wena o dule ka tlong ka mona o bolokegile o gopole gore moleko wa notengtswe wa sasang ka motsemona
1: a o nna ke motswana ke a lebo batlhe ka dikgatha tsa bago empa ntho tse dingwe nka se kgone go romeletsa
0: oaka
1: seo ga ke tlo kgone go roma mone di batla nna
0: semfia e butle e le gore taba e ya gago e ka seme le go sane tsatsi ditšhabe
1: go sane tlame be ke le salemong ke sebetsa
0: yo okay ka baka re ke iphapanya dintho empa e sale ke gotla kwana sepatala aiko semfia ga ke tsebo e tsalang ka ena man le ka go sa nnyatsa man ga ke tsebe ke ga sa nkokela tlho ga ke tsebe gantle banna mare le nna mare le nna mare ke ne ke kenwe ke mare tsholwane kore ka rata dintho ka fela banna ka nagana fela gore ke ipolae kore ke ipolaela le motho eo e sengwaka kore ke ipolaela motho ka motho gantle magae ke ne ke kenwe ke mmage solwane gona jale batho ba se babile bantšha ba ka leitlo le leng kore ga ke tsebe mana ga ke tsebe ga ke tsebe gona bantšha ba jwang fela ke a bona gore a bantšhe ebile tjena gae ai man la ba sare letho batho bana banyatsa kore batho bana wa bona gore ba nkgalela fatshe man ga ba sa mpona lo mpona kore a kere ke a leka o bua mana ke a bona gore ai kona dintho a di sa tsamaya ka tsela man kore le sekolong mona ke a bona gore ai le maditšherana mana ai kona banna kore sempa bantšha ebile fela mare batho la ba sa bua ba bona man
2: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa
3: molao
4: lokolola botlhatsaka ba gago jalo ka mophehi le spa fumana 80% off go di sebedisa
2: e bang o nagana gore

0: Mokese, a se ba sa le gore timo puo ya gago go tloa motlha mone le bana kore ga ba sa tsheba gore na ba reng ga ba atamele pelaga
1: lerato lerato e ke kopa o ke omphe nako tlhele sebaka ke sa imametse gana jalee
0: se ka re o imametse bana ga wa imamela o kwatile le teng o kwatetse ntho e sa reng letho mokese
1: elang banna ga e gore ke kwatetse ntho e sa reng letho he ntlwelele ke tlhanya ke le mong a ke re o batla gore ke iphetotse letlhanya nna ga bana le nna please
0: mamela ke o phetse he o se o tla mpolelela motlhang o batlang go ja o tsholele
1: a ke dibate dilo tseo se ka itshenya kana ke batle nix
0: o sana le dilo tsa ntlo yago moketse gantle o batla ke etseng he a kompolelele ke etseng gore pele gago e kgotsofale
1: ga gona ntho ke batlang o nketsetse yona lerato ntle le o tloa pelaka tloa pela matlho wa ka nna ke batla o ikhutsa please
0: go na le mo o jang teng moketse
1: utlwaba
0: fa ba sa batle o bua ga ke dumele gore o kwatetse nthonyana ena
1: yeo pele lerato ga e bampatla ditaba he e re ke o fe tsona ke a bona ke wena ka jeno ya kgonang go rekela bana ba gao diaparo o kgetholola eno a waka le seipati a ke re ke tseo ga ditaba tse o di batlang
0: o waka dikipanyana tse mmalwanyana tseo
1: utlwa a kry-a seipati ena a reketse ngwana gae o ne o tlasitse mo o bolele ka moo a seampa ka legare ka teng ga e etsiwa ke wena ka jeno o ebitsa dikipanyana tse mmalwa
0: ke dikipanyana tse mmalwa ka nnete ebile o ntshola ka phoso nna ge gobane ga se na reketseng bana dikipa tseno ke nthate ithaopileng go rekela bana bana babo ka mogolonyana o na wa gae wa pele
1: ka mantswe a manhe eno a waka ga se ngwana ga se ngwana wa bo o nthatie o waka ena ke ka go ya sa boneng go le botlhokwa gore a mo kenyeletse ga e le reka rekela bana ba ba bo ena e wa ka ena ga rekelwe
0: o rata ditaba monna wa ka a tseba o lwana ka leleme jalo ka mosadi yo nna ke kgathetse ke ntho ena gago ena e monna ga kgatha a le ka ganong enwa
1: o itse ye ganthati a rekela bana ba ba bo diaparo a sa rekele yo waka a mo kgetholola o itse ngwena
0: imamele o itse o imamele katle

0: Tshimemento. Ah, o ne ka nang ke mi sana re seng ka mogaletsi. Go o ipela fela go le phone o ya o go tshwara fela jalo. O ska ba mpela go di di kae.
1: Bona mo sentle. Ke kere wena o ratana go ya ha o ha e hlopu. Eh? Empa wena ha o khona go mpa privacy ya batho ba.
0: Ho!
1: Bona taba ha o ke.
0: Hey, hey, hey, butle mme. Butle. Ho fika o sola na tsheka mantwe mo latuke. Ha ke hlompi privacy ya wa go yentse.
1: Ha ntla ke batse ba ke wena. Wa ntwa ya la Cynthia.
0: Nanzi ngulu.
1: O na hana uru ka pala madunga hlo ya ka mona wa nyolo sa u theo sa jalo ka ka ke thapa.
0: Ausi. Ke tse u thole moyo ba neng ka pala mabile ka u fete. E ku busitse hantle gona nna le wena re lonela e. Empa ke a bona go tshwana o so ntso fa mikwala ba fela o hlo o ya pele. Tsela sele ha u fulo mpala mahlo ne u thole ha bo hlo.
1: Le jwale ke tlamile re ke pala mehlo ne ha u ya matsetlela. Ha gona ntho yo o ka nketsa nyona Cynthia ke tle ke u jwetse. Wa nkutlo rena kereng. He. Hona se bete sena se o nang le sona o senga kae sa o rukene founung ya kae bo blocka kolwane e o sa mpotsa le ho mpotsa
0: o ya bona jwale o rutsa dikhenkhe sa boga kana o so kwa tso go tshiki ke blocki le kolwane he ha tsi ha kwa tso na sa bana o so ka kena no ntho mo bete ke o tla bo o kwa o kwa tso kolwane go bo butle pele hela ke ne ke thusa wena nna
1: o no thusa nna tsi ndi o thusa kae o ngutle go kopa thusa nna he ndlona na romance sibi he
0: nna ke sentse
1: ke re na ona hana hore o mang
0: bona ha wa tsho bana le wena o letse o no ntso sa tsebo ona o batla eng so sentse ya bona hantle go tlo ke o thuse go tlotlogana se tsitse ena mopelong ba hao
1: sentse
0: empa wena
1: ke le ke re ha ke batle go utlwa mohala o tswang gukolwa o ngukile ke tshojwa lenna he how si
0: ke se se tabena hao ho a ke tse ke thusa wena
1: o nthusa ke tse ke batla thusa sentse
0: mpolke sheba ha o tlo go ndutlela makobe tsena o ndutlela ka bakala kula neno a sna le molemo bophelo mba hao sheba o ka bontso sa tamo no tlo nga setsa phone ke hawa ke o ka bontkile wa tlo ba etsa press and block button wa fitla ba mo phone la tlhaga e se mo tlo nra setsa
1: ke rata ha o re phone ke ya ka o
0: thank
1: to kelo ya hore be o ipina hina ntse ipinya o ipinya o sa tsena o ipinya o neng ka kae
0: ke
1: ne ile ke ma
0: ke tla me ke be mogotsi a thusang ho tlosa motho a sa tsebeng rona
1: ba tla mo thusa ke tla mentsa ha o ha ke ikenye ke mo fa advice ha ke ikenye ke tla mentsa ha o ha ke itshunye ka nkgo Cindy ke bona ka rena lwana ke tla isana mo re sa batleng ke isana teng tswele ka ntlo tswele ka ntlo mo sadi
0: a nka mpeka
1: ka tswele ka ntlo ha mo re gwa
0: mo blokolle mo phone ene o tlo tlo kwata
1: dilo tsa bo ho tswele o kwale le matile o ha o tswa mo bile o ska ba hlalo le pe atla le ka ngwana nyana ene

0: Di tabatsana tsa hora ya bobedi di fella monatse latelantsena ke tsa hora ya boraro mogatlhelo kwa qetela wa jwale ke nako.
1: Ke a leboga kgaitsedi yaka ke diengwane moeti wa ditabatseno tsa gorera bobedi kgaitsedi yaka ke a tshepa tla boa sekwele a tle o reneletsa tsa gorera ya boraro motho motle re gatela pele ka lena le ratwang ke wena lenane o kela gaola jwale ke nako go lesedi FM e re ko fe ditaba taba yane ya bale wa gopola re ile ga bua ka yona gore go na le baeti ba rona bamamedi ba tshebeletso ya lesedi ba tlang gong ka leeto le rona go leba ka moo ka bale taba tse feleletseng ke tsena
2: Seli tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale
3: re leba paralysis
2: ha ba o tloeta le Seli FM ya Bali entle ditifello tsa how di eme jwae ke a tshepa o ketile go lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle sweet a ne ile letsatsi la mo o ithuta ka botshaba bo ikhethang le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se It's on how the papa tabe re le boema fofaneng ba matšhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October o fitlhelela ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya gago e lokile tlhatlhoba ditokomane tsotlhe tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le mmakatsa mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhagiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 087-292-7668 Me o seke wa lebala go nna o mamela le Sedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag le Sedi FM travel
1: nao bua nnete se ke le malala la o tswe kgaitsedi ya motho sepati ke tlo tsamaya le bamamedi ba ithatang ba ratang tshebeletso ya lesedi go lebaka mona ka bale ke a tseba re keke ga finyelela botlhe fela ba tla sala le tsona he gona re ne re tsamaye re le o boga naga tse ding re thabe re natefelwe le bamamedi ba tshebeletso ya lesedi mamedi re nna lwena re tswele pele ka lena le ratwang la gaola jwale ke nako tshebeletsong ya lesedi FM ke bue le bakganni ba dinthorontoro bontate ke a tsebatlhe le bomme ba gannang dinthorontoro gore maetong mona mo re tsamayang teng ke mokgathala ke motšheso fela le lona ga sebaka se le teng sa gore re phomole ga re phomoleng ga banetsiso ga re phomoleng re batle dibaka tse bolokegileng mo re ka beyang thepa ena teng re phomole go botlhokwa go phomola leetong lena ka e gelelela fela wena ngwane se utlwa e re bakela mathata go na le video thabang e ntseng e matha mo na marangrang ya mokganni a neng a tlhile a botsipile ka thata bona ba ga e sale ya ba boa moqaka tseleng mone mo a ntse a tsamaya teng a o nanwe le nngwe ya mofuta wa yona fela he ke a tshepa gore o ile a tlhaphoelwa gobane kotsi ga ka tlo a ebile teng motho e motle go ne go tlhokomediswa bakganni ba bangwe o e letlhe bakganni ba gaiso ga mokgathala o le teng ba tla sebaka se e bolokegileng o phomole tse ke na le wena ke la gaola jwale ke nako go lesedi FM
4: Lokolla botlhatsa ke ba hao jalo ka mophehi le spa fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh kitchen essentials ha o reka ditlhahiso tse jwalo ka baby soft 2-ply toilet rolls spaghetti ya tse 18 ka 119.99 o boloka 50 rand kapa 5 roses tagless tea bags Ceylon blend fela spaghetti ya tse 100 ka 54.99 o boloka 18 rand ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 6 October ha thepa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo
5: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: How di pampiri tse ngata tjena keng sa mang?
7: Ha se tsa hao. Ha di tswe Capfin. Sena ha wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo Christeline a se ngotseng.
8: Mosadi ya neng a nthusa o mpontshitse mohato ka mong. A nolofatsa tshebetso ena kaofela. Ka fumana tjhelete ya ka potlako ntle le ho saena dipampiri tse ngata.
7: Etsa kopo online o joina maAfrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thuswa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
9: Soi ba wi be mo nyetseng wa hapa se abo sa ha ho di biri wa tse 3 million ha boxa reka Albany brown bread 700 grams tse tharo ka 39 rand Kellogg's noodles 5 pakana tse ne ka 99 rand fumana 1 gig data mahala ka boxa com ha boxa feela
1: Selimon sena kgetha sela slimming tea clean skin tea mo le di capsules le blood clean tea di thusa ho shebala o ikutlwa o le maemong a matle ka ofitisisa sela ya sebetsa if mane ya hohle na heng ka bophara mabenkeleng a Clicks Pick and Pay Dischem Shoprite Checkers Boxer le Spar ile shumela mse mme dimitsi tso hantle ka mora ho rena ya bobedi motho e motle ke tlo buisana le sitibi sa ditšhelete ge ke tlo sheba repo rate ba khani ba makoloi ha holo ba ditekesi ba sa tswa reka ditekesi ba batla ba tshwere ke dihloho batho ba sa tswa reka makoloi le borragwebo ba banyenyane ba batla ba tshwere ke hloho ka mora ho ba ho nyollwe repo rate ka rona ya Africa e betlo a majwang borragwebo ba banyenyane taba ye ya repo rate dula le nna se ka ba suta motho e motle taba tsena re tlo dumamela hantle ha re bua jwalo le sitsibisa tsa ditšhelete ke bua ka mohlomphei Wandile Qabuza re keng ke pina ke ne ke tsamaya ha monnati le wena tshebeletsong ya Lesedi FM le bitla le nkemetse.

0: ha re ipolokeng tle rona bana beso ha re tla tswa ka magalo go le ba dibakeng tsa monati ba tla ya menating mme ke a ikopela tle ska monating o sena tšhelete mpo ituela peng motšhisong ona o nophoketie ke a ikopela tle ska ya o sena tšhelete go na le borra menyetla le bommaminyetla ba tla inkela wena o ba ntho tse phoqang ke a o kopa iphukele tiye ga o na letho le tla senyega ke tshwara ka letsogo gauta ke atla
1: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le makeniki go blacklistwa lebitso ka phoso ka botlhalo ntleng le kgang Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao go maAforika Borwa otlhe diplane tsa rona ditheko e tlase re cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse o tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsotlhe di kenyeletsa thuso ya beile ya 5000 rand SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: A na o thatafalla ko lefela ditshebeletso tsa mantlha tsa masepala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng Local Municipality mema malapa a tshwanelang go ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka hare ho Matshabeng, o na le ID ya Afrika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masepala, mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masepala wa Matshabeng tse haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokang. Halang Matshabeng Local Municipality itse hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantla
3: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophei le spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700 ml all gold tomato sauce ka 32.99 o boloka 7 rand ka rewards card kapa 500 gram rama original 70% fat spread brick ka 26.99 o boloka 10 rand ka rewards card ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October ha thepa e sa le teng spa fela hona le dipehelo
4: Na o batla ho haha jwalo ka mpudi, empa o tsebe hore o hloka dihlahiswa dife le hore ke bokae? Beha projeke ya hao matsohong a hao ka Bill of Materials ya Cashbuild hore e weletse. Kgetha ho tswa ho template tse 20 tsa mahala le tse lefellwang bakeng sa ho thaela, paving le dintlafatso. Ebile, o ka reka plane ya ho haha ntlo o fumane le Bill of Materials. Fumana lenane la dihlahiswa tseo di hlokang bakeng sa projeke ya ho haha ka potlako. Phetha cashbuild.co.za hore o hahe ka bohlale ka Bill of Materials. Cashbuild.
0: Ke nako ya labohlano wa jackpot ya Powerball. Labohlano na, o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng ho 78 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi, e ka ba wena. Ee, wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho labohlanong ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba e mong wa bo radimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ke bua le wena. Ee, ya wena. Lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata, dipapadi. Di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya. Motho o motlase ke ile ka hlalosa hore ke tlo buisana le mohlomphehi mokete ka kwano ka dikantorong tsa selehae. Re ke re tlo utlwa ho na le taba tsa bohlokwa tseo re tshwaretseng tsona. Ntate mokete, e re ke tle ke beye taba tsa ka hantle. Gabaneso, dumela hle ntate. Ke phetse, o phetse hantle Gabaneso. Ke a leboha ka jano ke itse ke ka botsa eng kapa eng nke ke lahlele fela taba ke ena hoduma tafole ka mehwanto e ka re le tla kena tshebetsong mafelong a nabe ke ya kore fe ditaba
5: ho tloha ka di-28 e leng ho tloha ka mantaha ho fihlela ke na bohlano wa teng metsofala tsa selehae tlabe le sebetsa mane lejwe le putswa dibakeng tse mmalwa Hello.
0: Ke na le wena ntate ko mametse.
5: Okay ntate. Jwale re tlisa ditshebeletso bathong ka tsela e batlang immediately ka hona jwale. Mme re batla batho re kopa batho ba borona hore ba tle ba phallele hobane ditshebeletso ke tseo di tlisitse batho haufinyana le bona. Go tloa ka di-two di-28 fitlha ka di-two re tlabere le bo sport center mane Virginia bo Fujo school le ka bo di-two jalo jale re kopa batho ba rona ba tle ba atamele ntate ba tlhoka ditokomane ore ba thusege.
0: Mona re bua le batho bohle ba senang di-ID ba batlang di-ID ba batlang ho thuswa le ka taba tsa di-passport-o. A ke re thuse moahi wa naha ya Lesotho eo mohlomong a batlang ho tlo ntlafatsa kapa hona ho eketsa matsatsi a hae a tshebetso. Na yena o lokela ko lo itlaleha ka kwa ka hara naha kapa a ka fumana ditshebeletso tse itseng tseo le ka fanang ka tsona ho yena?
5: A re sebetsane le di-passport-o ha jwale ntate le no ntjhafa no batla mahoro ke tsama tsatsi jwalo ke no ke ya passport e ntse tsa tswa di office e ne ya e ke tsama tsatsi ina le sebaka sa yona mo le tsang di kopoti mo bo tsang VFS e ke mo no pa ntle le di mane ka number 14 ke ke number 14 West Dean exercise for other that ke tsona tseo bona ba tla yang moo le bathong ba Lesotho ba ontšhafa ka matsatsi gona jale ke gona ke high impact fela ya di-ID gobaneng batla re shebile dikgetho batho ba lafetsweng ke di-ID ba qalang go etsa ke yona concentration eo
0: ntate mokete ntle le mono ga ke tsebe ga eba motlho mongwe na le dintlha tse dintsi tsa botlhokwa tse o ne o ka lakatsa go di arolelana le nna le mo mamedi wa tshebeletso le sedi ntle le tseye tsa road show ye
5: ke kopa sa nagana jone ntate ne e kopa batho ba entseng dikopo tsa di-ID tsa late registration ba ikatametse dikantorong tsa rona ntate gobane dikopo tsa bona di dutse ga ba fumaneng difounung tsa bona gobae batho ba bone ba latlhetse ke difounu kapa ba fetotse dinomoro jana ge ba kgone go ba fumana dikopo tsa bona di eme kgone tswela pele ka tselaka dikopo tsa bona ya ba tlhoka ba tsenang ba entse le di-registration re kopa ba ikatametse di-officing ntate
0: ntate mokete ke leboiletlhe ga baneso ke leboetse nako ga oa kereng a semohe ke mohlomphei mo hao mokete ka dikantorong tsa selehae ke ene o re neng re buisana le ena wena motho e motlhe letsholo ke leno le maatla le tla tshwarwa ka mono ka matšhabeng tloa ka di-28 o fitlhela ka di-2 o tlhalositse mme ke a tshepa di wetsetsebeng tse utlwang taba tsena e re re batlane le motshedisi Lorraine Matseba. Motshedisi, o siile ID ya gao kwano le sepatšhe ke ntse dikarete tsa gago tsa botlhokwa di aga tsa banka ebile go na le malosana ka mona e ngwane se o latlhegetswe taba tsa gago ke tsena wena ga itse di aka sepatšhe sa o se teng kwano legotleng la gaso kwano Bloemfontein tlogo o kopane le bana beso ba balebedi ba tle ba o thuse ba o fumantshe sepatšhe sena sa gago wena motshedisi Lorraine Matseba tokomane tsa gago ke tsena ga itse di aka tlogo kwano e ka go ne o tlile kwano diphaposing tsa gaso o tlo o lata tikete tsa gago ya ba o thabetse ditikete le wena mosadi o sia mokotla kuo na ge ga itse di aka tlogo tokomane tsa gago ke tsena di fumanegile motho o motle ke a tswa ke ne ke se mongwe ke ne ke tsamaya leng thata bonolo ya tla keteka tsatsi la gae la tswalo go sasa ausi bonolo o tla ba etsa dilemo tse 20 le metso ke mo lakaletsa katlo le mahlonolo a gole bonolo a bone tse dintseng ngata-ngata bonolo morobane.

0: le Sedi FM re keteka mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino, dijo le moaparo. Re kgantsha ka botjhaba ba rona. Bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditjhabatjhaba.
1: Ntisele puo eso, ntisele ditlwaelo tseso.
2: Ke molelo wa botlhe, ba baholo le ba banyane. Ke Lesedi FM.
3: Ha se Mosotho ke bohlasweng ba hao banna.
4: Nnete ke yona o se Mosotho ke bohlasweng ba hao. Sheba metsotso e supile re feraletse hore raboraro mamele motlhedumela tlhe odumediswa ke Thabo Mokone. Fancy Phase re o leboile diengwane ka ditaba tseno tsa hora ya boraro. Re a leboa golo fela. Sehoja e sebeditse ya tsama jalo le the sole provider. Ke ba utlwile ba theoa le tsona ba re jale ke nako. Mamele motlhedumela tlhe o dumediswa jalo ke the bundle of joy Thabo Mokone ke labohlano ka jeno. Kgwedi odimo ya loetse e tlhola matsatsi a 20 le metso e mehlano. Ee ke a utlwa ke tsatsi lao la tswalo helang. Happy birthday. Re kana ka le mana tsela re a tshela afternoon drive show ho di highways le di byways. Ho tlaba manate mo tsara wa mantsibu wa tshebeletso ke le Sedi FM ro fa yona ka high definition. Ha ke tsama ke mong ke tsama jona le mo ifo TLB a tuko ka kona ke top lama 7. Hello topi.
5: Hi T blama ho le mo di sentse le fela jalo ra hore nyeo ya botsirela jalo ka gaitsena ka a boletse nna ka lebitso ke le mo wela topi topi FM mpitsa top lama 7 ke la botlhano hle wa tseba hore bo ithabiso bo bunga te bona ba haisala ke buithabiso gala kono ho re atella ki dubi dubi hudubeile
2: lena no gila re atella afternoon drive show
4: na ke mo thata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marang rang o le boemombo o sa batleng ho hlaiswa ho bona na mo somo mphuthe ho di lokela re di sign se di form re tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro sa iskapa kereke ina le tokelo ya re camera ya rola kereke e qala o ruba tla ho hlaka pa ba tla hla ba tla kreke
6: o so hla o bona le ntho le timona mono o so wa le bakai ko ena ntsaga ba re 8 re se ha se ho sha mosebetsing ke se ho sha ba re mo ni jona o tshwana ntse sa iketse
4: ke o tla ho tswa ba ke se non le mutu ko sa ba batle tlo
6: ba sale you say
4: wa makalo so bitsa bitsa bonga ti ha bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le botlhabo ba etse ha o inkelishwe

0: FM fela. Ke mole Johannesburg. Motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubumla 88.4. Ka ba kenang ho SABC Plus app. Ke mole. Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
1: Na o tla hapa lebelo? Ke Spina Zonke Jackpot Race e kgethehileng ya Holobet. O ka itshwasetsa bokgothokgotho ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng le leng, labohlano le leng le leng le moqobelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patuweng, ebe o spinela ho hapa haholoholo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Tell.

0: DJ somebody Casper your rest the tab vethi simonati umpulaela mengu mengu mengu mengu mengu lebu
1: batle
0: magapu mo Pinela ke ngwa dipina tse monadi ka nnete tsa DJ somebody ya
1: ha monadi jwa ke ngwa dipina tse long ga di la monadi mona ha di be
0: ah pinela mana
1: ke ntwe ka sister beti
0: go tlana ga le ka nka o sia le nna
1: ke cho che ke cho che ke cho che ke la tsana ntento a u ka lo
0: Mama, show me your banana. How am I? Today, show me the best of camera horror. Yeah, show me the best of 15:15. Show me the best of camera horror. Yeah, Bararo. Kira tell afternoon drive show. In a little guy, in a little one, in a little one in the border with the MC Magazine. Habane bakalam leto batuwa kamona kajuan is begba ekuruleni elaba itupse tawo ya KZN. In a little one.
1: Nelona kunyuwanis.
0: Nelona mo.
1: Nelona
0: mo. Me wa pura ba mirele ga bua lena MC Megacy ile ha bankile leto le metswalle ha ba le bararo ba hle ba bukeletsa matlolo ba keng sa ba chabaqa padileng ba Afrika Borwa. Me ula tswa re tla ba leto la matsatsi ka ba le shomela metse robedi ho isa ho mashuma mabedi. Ho bonana ka nnete top la ma 7 re ba bona tseleng re ba shebile mehla ena. Ba ntse ba fumana ditshetso tse fapaneng di maspala tse fapaneng di ntse di ba tshetsa. Jwale ka jeno re ke re utlo re ba se ba le hokae ho no bona le ka re ka nnete toro ya bona ya phethahala ka pa iphethahetse
1: ho jalo fela ga itse da motho me ke a tsepa sentse le temo ha leng kwa
0: o santse rena le sentse rena le MC Magacy
2: dumela afternoon drive
0: le kai MC Magacy
2: ke a ntle wena
0: come how ra phela buti man
2: eh
0: ha hana ne le kai ha rene re bua le wena ha ne le qala letho
2: o ine pile le di one
0: ine le di one
2: ka la bobedi le ke o pula hantle
0: o ibile ne le la bobedi Letsa malia KZN ka maoto bohole ba rona re ipotsa re ebe ba tla o besa utuke monna ho etsa etseng le ho kae hana jwa le letsa maile
2: Okay so hana jwa le ke tlo wena re mona N3 re tloa Pine Town re le bile ho ya kwana Durban empa he ka nnete ga mkhontho le bona la ka teng atje e ka re fela ha re bo sotlo ka mo tla re gautsa ka nnete re nka boroko ho sa ne re tswela pele ka bo 5 o seng Orega 12 go kena ga debate.
1: Ga itira ga ke phitlhelo e kgolo ena me letlolo lena le leng hogalele la lethagola ke le leholo ka tsela makatsang go ba re bone le social media ka nete batho ba yeme ba letsietsa. Le kopana le diphepetso di feng me lintse le dihlula jwang letsatsi ka leng.
2: So diphepetso tsa go bana tsona ke hore nete fela yo ha o bonolo ha. Empa support e teng ene mabone ke ka tsa la heritage ke tse video ke re ka nnete seo se bona marang rang ka ba bo television assistant halang mona mebile mona ka nnete support e teng ibile ho ja se ka support e re tsola mona mebile a ka nnete nna ne ke lotlela ka tsa la 7
0: le tsa maile matsatsi a makae ka ka re tsa ho sheba o bala le la o sane le letla fitla ka lona
2: kama tsomang tsena le matsati ka je go ke di 25 go tsane le bana le 26 matsati a le shumele metse e me estimating se re tseleng
0: 16
2: 26
0: mashoma ma pedi le metse tseleng all right
2: yeah yeah
0: tsile mo ha lentseletsa madi maspala ba itapele ba bo maspala ba fapaneng hona mo KZN na ona le tlhophiso e ntsoeng ya ola amohela
2: tipo so entwe ene ball of joy ka nnete e bile ke ka nnete fa tsore go sane he ka mane ka devene tsabe ga amohela ke mo premier wa KwaZulu-Natal ntate Thamin Tuli le ba office ya hae ne le mentor ka nnete go tsedi tso bane ke yena ka nnete a ntse ntona so se di gone go tsala Sinta
0: Major Sinta
2: Gena ka nnete a ileng a isa tabe na gona ena mahlong a mo premier ka nnete mo premier a ka nnete ke la batsetsa ke ga go sa o tla ba ding he a re fitla ka mane ka Durban mo premier le major center witso tla ba teng le
1: ga itse motho o re lakaletsa mahlonolo ka nnete me se ka le ka kena hantle ho sane ke a tshepa ka tla bua le wena ka manta ha re se re utlwa rona tso tle ditsamaile jwang a ka le fitla ho sane
2: ka nnete manta ka tla bua ha sa ntule go bolelela tsheore tabe ke le ka gale watle
1: ai wena ai wena
0: mangasi
3: musantsi bohobe ba metsi ba bang ba bo bitsa le tombolo empa how

0: Utwa munati warama kale dombolo dombole.
1: Rama yetsa dijotse monati di be ramalisha. Fumana rama thapya hao kaje.
2: Yipemo nyeteng wa wi khapela leleng la maeto ho a mabedi le le feletseng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se abosa 1 million rand betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet eggs bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong betja hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betja na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betja ba hlodi ba tseba nako ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Re se re tlwaetse ho kgaolela motlakase, dipompo tse ommeng le mekoti mebileng. Ebe ho kotjwa ha ditshebeletso tsa motheo e ka ba ntho e thata tje. Ke ka ho dikgethong tsena, nna ke ilo votela Democratic Alliance hore toropo ya rona e sebeletse bohle.
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
5: Rona re ba ha modise re ithatela ditil tsentle haholo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank Maemo account le lapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite hodima more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more faneng ya hao tselo ka rona ba ha more dise ha o bula Standard Bank Maemo account kajeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo.
6: Na o batla ho haha jwalo ka mpudi empa o tsebe hore o hloka dihlahiswa dife le hore ke bokae, beha projeke ya hao matsohong a hao ka bill of materials ya cash build hore e weletse. Kgetha ho tswa ho template tse 20 tsa mahala le tse lefellwang bakeng sa ho thaela, paving le dintlafatso. Ebile o ka reka plane ya ho haha ntlo, o fumane le bill of materials, fumana lenane la dihlahiswa tseo di hlokang bakeng sa projeke ya ho haha ka potlako. Phetha cashbuild.co.za hore o hahe ka bohlale ka bill of materials. Cashbuild.
7: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
8: Tadibo, 1515 borwaka. Oreng, oreng, fethu. Ah, ke thabo je khodesa borwaka. Lebza lady, ngwana mmakwane, ngwana kasi. Ah, ugwa le khodesa, ke khodesa wa mmakwane mfethu. Maona jek saza ma mtsuntsunyane. Kusale kae kae aga mwala eta ba fethu a dije mfatshe. A dije mfatshe before just panning. Awe.
9: Kumela mifo re ya thala bana ba sokile mametse man. Ke le mametse ka 89.0. Ke tsidiswa magalanyana bana ba sa re thelleng. A re thelleng ke la bohlano beke. A re thelleng. Ke kora weekend ke la bhlano ke weekend ba nna sa re thelle ho reng ya botshela ke le mametse tshwelo tsinge na ya le sedi dangos
10: e e mona tinketsa tabo le lebo tumela nhle bana beso sentse ke le jile ka tsebe kopa ho di sangwana wa butu wa ka wetsa le motse robedi ke re a hole yena ke le yanda nyati o di sekere ga di wa haile nthobeka nyati ke le jile ka tsebe ha monate ka mona ka matatiele thaba se se qala beng danko
11: o tibos o tibos bundle of joy au lebu lebu lebu topi jo topi jo kwi mora na ya tsantsa le mametsi ka diplasing tsa fitiri ka mona bana bishi tsikinale lona sale ba le msebetsi mo le nna ndate motlou ba jupe motlou wa hola bana ba yeso le msebetsi mo ho le nna ka plasing ka bona shapsa bo bana bishi.

0: bafana bafana re tshwantse re support ka mogore ne re support tla sa mokwetlisi Hugo Bros
1: ha mona tjwa
0: tsietswe re ne re fa Hugo Bros re tshwantse re fe coach mosima
1: mona tjwa la
0: se papa di ya
2: rapela ke ya kopa ke ya ipiletsa tse ntho e buang e bohloko
0: e bohloko
2: go ba re bona so ntse tsala go marang ra ra bona me re kopa moya o no tlhuwe sane ge hape papadi
0: bonga la re sa e hape coach Bros re mo file chance la papa di tsa ka leng ka tsona dile a nna fa go fomo la ra mo fa chance le coach Pitso re jwa lo fela re mo fa chance ba be o sane re happy re ne re tshepe gore ke coach a rona o tla se
1: ra mo fa chance a se ho la di papa jwale ha le ne na half a minute
0: ha fu chance
2: nga re tloele ntse re yetsa ra itse ba re yetsa ha re tloeleng re tshetseng hlopa sana
0: bafana
2: bafana
0: ya runa thank you bonga
2: ke bile bana beso
3: e bang una hana o roke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 e somisa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumane ya online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: ha kule bo ho lotibla mo lona bang sitho N1 southbound ka mtinyeng wa Gordon Road le pele le tuna la mila le kwetse ka moghana ga kelo hlokotle ona le kolo emeng gegenene ka hare ho mila N3 southbound ka Van Buren Road le ding he ho na le ya kotse ka mono fela bona la malalahla a teng a hlekile se phalla ha monna tjana se PTP tikene go tswaka tsona tsena tse pedi muamedi me bana le tsori bona ga sa di bona ga tswaka ke tibos underscore mokone @limawela1x #ratella traffic
4: muamedi Tlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo.
5: Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho lesedi FM
6: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubumla 88.4 kapa kenang ho SABC Plus app ke molelwa
0: lesedi FM ke molelwa le shumana metsi robedi fela metsi tsore re libile ho reng ya bone ke a tseba mamedi nneng ona lo re di ntho di ngata le nane o mo o tsebe ke ha le sebetsa hantle ke ha lenane o le sebetsa hantle jalo ka ha re tlola hape hana jwale re hatwa ntho re hata ntho ba temba Capitec ba rakena
1: ha mana tjwa
0: re sale re atsa ma mme mami di kina ko ya ne re suitere suitere jalo ba Capitec ka hashtag
1: slam the scam
7: Dumela mzansi, isi sithandiwa slam the scam. Pali ya kajonu kia baqhekanyetsi ba tshosang batho hore ba fane ka tjhelete ya bona. Ha re utlweng ho Lwazi wa Johannesburg. Lwazi, ho etsahetseng?
8: Dumela sithandi. Bekeng e fetileng, ke fumane tjhelete e ngata ka morao a meha kotsing ya koloi. Ke ne ke nyakalletse, ya ba ke posta dintho tsa ka tse ntjha ho social media. Empa ka mora matsatsi a mmalwa, ke ile ka kwetelwa tseleng e yang spaza shop se haufi. Ba ile ba nkubella ho ntsha tjhelete akhaonteng le ho romela e nngwe ho tswa appong ya ka ho fihlela akhaonte e sala e sena letho. Sho, ntho ke ne ke itshwehile. Ke ile ka etsa seo baneng ba re ke se etse hobane ba ne ba ntshosa kwa re ba tla ntematsa hammoho le ba lelapa la ka.
7: Yo, Lwazi, ke maswabi ka seo hlahetseng. Seo hlahetseng se a nyarosa mme o entse se nepahetseng. Polokeho ya hao le ya balelapa e tla dula e le yona e tlang pele. Sena ke seo re se bitsang crime committed under duress. Baqhekanyetsi ba o tshosa ka ho lematsa wena kapa motho e mong eo o mo ratang e le ho o hatella hore o ba neye tjhelete ya hao.
8: Ke ne ke batla fela hore ba lelapa la ka ba bolokehe.
7: Ke a utlwa Lwazi. Empa ho batla hore o be sedi ka seo o se postang online. Ho posta ka ditjhelete tse kgolo tseo o di fumaneng, dintho tse kgolo tseo di rekileng kapa moo o dulang teng di ka o bakela mathata. Mzansi, e ba sedi ka mehla, o bolokehe mme o nepe Slam the Scam.
9: Dula o theile tsebe bakeng sa mananeo a mang a Slam the Scam le Sisithandi ka Labone le leng le le leng la bobedi kgweding. Capitec Bank ke FSP 4669 e molaong.
6: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.

Re ke o lebohe Thibose mo mamedi dumelang. Lekgotla la dinyewe tsa dikgetho le qheletse ka thoko phepetso ya mokga wa MK ya sephetho sa dikgetho tsa naha tsa 2024. Mokga o phepetsa botshepehi ba komishene ya dikgetho ba o laola divoutu ka mokgwa wa digital le o tlaleya tsamaiso ka o itshetleya ketsalong e e bileng ka kgwedi ya Motsheanong selemong sa 2024, nakong eo letlapa le sebediswang go tlhagisa sephetho le ileng la tima dihora tse pedi nakong ya o balwang ga divoutu. Mokga wa MK o tlaleya ga go bile le bomenemene le gore IEC ile ya itshunya ka mokgweng wa online wa o bala divoutu. IEC e re go balwa ga divoutu le o tlhatlhojwa ga tsamaiso go ile ga tswela pele ntle le tshitiso le ka morago re letlapa leo le se tlhagise letho. IEC e re ga yaka ya henahena divoutu. Haledi ya kahlolo le kgotlela dingwe tsa dikgetho le boletse ha MKP e hloloile ho latela metsha e ne pa itseng ho ya ka section 55 ya molao wa dikgetho wa bo mashuma supileng a metso meraro wa selemo sa 1998. Le boetse la fumana hore kopo ya MKP ya hore ho lekolwe botjha sephetho sa dikgetho ha o ikamahanye le molao. Ha jwale re lekola tse amanang le dikgetho tsa makgotla a metse.

Re hatela pele ka ditaba tse reng letona la thuto Free State Dr. Mamiki Maboya le solotse ho hlaselwa ha titjhere e dilemo di 62 sekolong se phahameng sa Teto se Thabong Welkom mathwasong a beke ena. Ditlelaodi kuma hore morutwana wa grade 11 o ile a ipata ka tlong ya titjhere ena pele a mo hlasela ka sebetsa se motso. Ditlelaodi kuma hore lehlatsipa le hlabilwe ka makgetlo-kgetlo. Titjhere eo e nang le dilemo tse 38 e sebetsa e ntse e fuwa kalafo sepetlele. Mmueli wa lefapha la thuto profenseng Howard Ndaba o re ho butswe nyewe ya tlolo ya molao.

Scrum half side Boke, Jaden Hendrickson, Atobapala Moho, Limoyo, who half beg. Mugapteni Hatin, Yanotobapala Moho, Limanu, Chituka, Egastana, Le Pepsi Butelezi, Hakoneiral, Le Darin Landsberg, Bonabatobapala Moho, Joloka di Locaraza Shopa, Mulemokapele, Edwan Swart, Mugaubere, what the Boke, Vincent Cork, Egastana, Le Patu Ganyani, Batobapala Moho, Libona, Mulungonum, Sabapadi, Selibilo, Bonabasalim, Mamedi Shopping Center. Sharks eleng zekethelo siaya yena o tlokena go tswa banking pitjana selemo sena ka kgwedi ya mesa ile le sehleng se fitileng hlopa sa Ospreys sile sa hlola sa Sharks ka dinthatse mashoma mabedi ana le motsumong ho tsela shomela na le motso supileng mane Bridgend empa tsepo e temba ke sa hlopa sa kwano la peng kgetlolena jolo ka hlopa sena sa Ospreys se hlotswe dipapaleng tso hletse e hlano tseo se dipapaletseng kwano Afrika Borwa na go nye fitileng Harikena hotsa papadi ya bolo ba sireletse ba sokola ho CAF under 20 Africa Cup of Nations eleng se hlopa sa Amajita sa rona kwano na enya Afrika Borwa si phunyeleditse heba ke sa lo bapala tshisano ya selemong se tlang e tlabeng tshwaretse mane na enya Ghana ka mora ho phunyeletsa bakeng sa magaola ganga a khosafa qualifier pejana ka jeno ha se ne se hlola sa naha ya Zambia ka dinthatse nne ho tsepedi papadi ya bapaletsweng mane ABB1 Stadium se tlhopa sa Machita hen se bapetse ka bogabane bona ba e sale le hoja se ile sa hlajwa ntlha pele jalo ka tlhopa sena sa Zambia se ile sa etelela papadi pele motsotsong wa bomashoma mararo ka ntlha e keneng ka hlogo ya Duncan Musialela ya re ya ba dintho di a fetoa bakeng sa tlhopa sa Machita ha o ne o kena Emil Vetboy motsotsong wa bomashoma a tsheletseng se bapadi e leng Steven Mendes o ile a hlaba ntlha ho tswa thaong ya penale ha o arabile Boysen a ile a hlaba ntlha e ntle ga gotshwane ka mora moo go beya setlhopha sa Afrika Borwa pele ya ba dintlha ba 2-1 tlhopa sa Zambia se le sa lekanya dintlha o ba 2-2 ya re ka mora mono se latlhelwa ke sebapadi se le seng se e leng sa bontshwa karete e kgubedu ya ba se se lokela go bapala ka dibapadi tse leshome Mendes a bela gutla ape ka penele a ileng a e tlhaba motsotsong wa bomashome a robedi a na le metso metlhano go beya setlhopha pele ka dintlha tse nne go tse pedi ka tse tharo tse pedi mona moo ya bone ileng ya kena ka Vetboy motsotsong wa bomashome a robong a nang le metso metlhano wa papadi tlhopha sa Machita he papading ya magaolagang go khosafa qualifier se tlo emela go sheba rona be tla thulana le tlhopha sefeng pakeng sa tlhopha sa Namibia le sa Mozambique tse bapalang ga mamoraonyana ka jeno reng ya botshelela hopola kile ka o bolela na go nye fitileng hore di hlopa tse pedi tselo ba palo magaola ganga khosafa qualifier ke tsona he tse tla phunyeletsa ka otlolwa go le ba tlhodisano ya selemong se tlang ya Afcon go bakatla sa dilemo tse mashoma mabedi e tlo ba palo mane na heng ya Ghana re ntse re le ho tsa papadi ya bolo se hlopa sa Afrika Borwa se ba pala papadi ya pele ya o phunyeletsa bakeng sa Afcon 2027 ho sane ha se tlhulana le Sagini ka mana ka Orlando ho reng ya boraro thapama metla bele papadi ya pele ya mokotlisi pitso mosimane ya khutlela shopping sa bafana bafana le kgetlo la bobedi ka mora hore a ke engwe di etenga tsa Hugo Bruos me he re ka bona hore na be papadi ena hae ya pele o tla hle ya sebetse jwang mme re a dumela hore se hlopa se malala a laotswe jwalo ka ha e bile le yena a dumela mo kotlisi hore se hlopa sa hae se batla se le maemong a matle go ka hapa papadi ya hosane hlopa sa gini he se tla papadi yeno ka mora hore se hlole ho hapa papadi le ha e le lengwe go tsenne tseo se ileng sa di bapala nakong e fetileng e bile di tla papadi se tla papadi yeo ntle le se seng sa di bapala di tsa sona mane se hlwahlwa holo eleng Nabi Keita eleng se bulela monyetla hlopa sa bafana bafana gore se bapale ka bagabane bone ba e sale papadi yeno e tla bapala gore nya boraro o tla hasetswa kwano go le sedi FM ke ngwana ngwanana mo lebo entshwane gore nya boraro e tla bapala ka mona ka Orlando Amstel Arena ati ga shaba hemba medi go tsedintse bapalo a mafelong a na beke gona o tsa o phunyeletsa bakeng sa Afcon 2027 re fana gore hona le papadi tse pedi tsentseng di bapalo ha jwale hlopa sa Mozambique sentse se lokolokolochana le sana ya Senegal me ajwale ke 1-1 e tlhopa ka seng se tlhabileng tlhae lengwe a thi papadi nyengwe tlhopa sa Guinea Bissau se teletse papadi pele ka dinthatse pedi ho noto sona se etetse sa naha ya Tanzania papadi yenu e se bapetse metsotso e mashome a robedi ana le metsomedi ha yena ya Mozambique le Senegal e se bapetse na kweka etsa metsotso e mashome a supileng anang le metso e tsheletseng ka ofela ha re sheba tsedi ntse ba palwang he busung bona ho kenela mafelong a beke re fumana hore se hlopa sa naha ya Niger hore nya bahlano se tla botsana dipotso le sana ya Lesotho hore nya botshelela sa Rwanda se go lokuchana le sa Liberia Sudan e bapala le Ethiopia Gambia le Somalia Malawi le South Sudan Togo le Burundi Nigeria le Madagascar Burkina Faso le Benin Algeria le Zambia Mali le Cabo Verde

0: Morocco le Gabon ha e gepeta tla botsela dipotso le sehlopa sa Angola ke tla khutla ka tsedinge metsetsunye ba shoma mararo ka mara hora ya bohlano ko farori ke di fintse dintse ba pala mafelong na beke bala beso ke tseo
1: Hakule bo bongs moholo na tibla mama re kena jalo ka N1 southbound pilifta jalo Gordon Road e ho ne ho na le tukiso ntse nyetsa ka mono e phethetse ha jalo se phalla ha monna tsana se pete me ke ne ku swa ga tsona ile ngwe fela jalo tlalewe e hona jalo e bona tso dintso di bona ga sa di bona ga tswa ga ketibos _ mkone @limawala1x #ratellatraffic
2: skimi muzimi lempepho mnongene mani kentse ke le mametse le makhazi ke monakaletsa mahlonono ngwana wa borona ntho ke e ratileng fela ha le qala puo ya lona le yena o bua ka gore motho a tshwanela o lebala mo a tswang teng wandela ha o se o ikgantshetsa batho o se o le mo o leng teng o lebala gore o ya godimo ke ntho e ntle mala le o ya fatshe ntho o tla fitlha ka tsela o ileng godimo ka yona tate modimo a moetse gantle ke a utlwa le tshepo ya o e beile go ntate modimo ga tswele pele makgatsi modimo a motlhonolo fatshe.

0: Shoprite o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 dibeke le beke, o ka una holo mme o fumane extra disolong tse jalo ka 750 gram ya Alice Brown Coffee Creamer ka $49.99 le di 500 gram dife kapa dife tse pedi tsa spaghetti, macaroni kapa shapes pasta tsa Fatties and Monies ka 30 randa fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Ana o thatafalla go le fela ditshebeletso tsa mantlha tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng local municipality me ba malapa a tshwanelang go ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka hare Matshabeng, o na le ID ya Aforika Borwa, o le mongantlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala, mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ga ba tshwaneleya. Etela ofisi tsa masipala wa Matshabeng tse gaufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse tlhokang. Matshabeng local municipality e tshehetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
2: Mamedi, o qetetse neng ho hlahloba sebaka sa heno? E ntse e le selemo. Ka hoo, phaka mokotla. Nka batho bao ba ratang, mme o nke short left. Nahana ka maeto a matle dithabeng, matsatsi a phomolo lewatleng, kapa boikgathollo morung. Ka ditheko tse ntle haholo tsa marobalo le diphuthelwana tsa maeto. Etela shortleft.co.za mme o qale ho rera. Etswe ke naha ya heno ha yo natefele. Ha ho letho le monate ho feta shortleft. Hashtag travelwise Mzansi. Ho na le melawana le dipehelo.

0: le yena ke bone ka nnete jalo ka mehla a tla bososela fela kuso ditlhosa di nenao teng ngwana mme ke mo bone ebile motswalle wa ka le mosebetsi mmo a re neo mane ke eng ka re puso ditlhosane ka mane o phamosa ditshepe ke reng tate ka mane tate ga ona taba o bapala ngwana mme ga ona ko bapala ke bone gape le ena ka mane o teng yane leng bothuma le ena ka nnete motlhomo mokotlisane o tla mofa monyetla gore ka nnete a nke papadi enana a qale e be yena for ros ya rona for bafana bafana ba teng bashimane bo ricardo gos ba teng bo sipo chaine ba teng bo kamogelo sebelebele ngwana mme ka nnete bafana bafana ke bona ka jeno gane ke ba shebile ngwana mme ga batse ba ikotlisa e file ba eme hantle
1: ngwana mme ge lebuile o menagane ge tla bua gape nakong e tlang ke o taba mamadi wa tshebeletso ya lesedi ke tsona tseno ya ditaba wa utlwa bashimane ba maemong a matle ntle fela le dipapadi tse pedi tseo moshane sona sa re boleletse ore dikeke tsa ba teng ka lebaka la ditemalo papadi ena ya osane ke itse o tla gasetswa go lesedi fm kwano ke molebo ntshwane e tla thakgwa goreng ya boraro ka monaka Orlando Amstel Arena papadi eng o tla gasetswa go lesedi fm mafolong a na beke ke ya bobedi ya odi pakeng tsa setlhopha sa the Proteas le sa Australia ke ena molebo ntshwane ka sontaga go tlwa goreng ya lesome goseng ebile akalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsona ga re kopana gape bekeng e e tlang kwano re ya thelela go tlwaneng sa dipapadi mafelo a beke ga be ya monate bana beso go sane go na le mo ke lokelang ke potlakele tenne ke shebile gore ke tla ya empa ke tlhaile lebaka
2: ga ke
3: ngwanesoleitlhokomeleng
2: lebe le mafelo a beke a monate
1: ke yona fela jalo ngwana mmele mo mamedi
2: ke tla le emela ka mona ka
1: bolongne
2: ke nanne re tla kopana re etse ntho ya rona ka mo haselele fela ga ona
3: shebana mabakana ba tla tlhila
2: dioeketoletlela selula
3: gakolebo a golo thibla mmogo le wena bongsitho mo medire sentse re ke ena ka kwano ka Johannesburg mebileng re thagola ka N3 northbound ka mane ka Gilolis interchange go ne o na le kotsi ka mo malwalatlha teng a tlhekilwe sephala monatšhana sephetephete re a fetela ka mane ka N3 southbound ka Van Buren Road go ne o na le kolo eneng eme ka rommile e tlositswe le yona sephalela ga monatšhana sephetephete go bona le o se nna tse ngata wa tseba mebileng ka jeno mawadi fela he dula o ganna ka kelotlhoko mebileng moo mme dula o itlhoko metse ka dinako tsotlhe bega pelo sekotlolong e ba le mamelelo watse e ba le mamelelo mebileng mona goba jalo ka e le mafelo a beke ya malelele tsene o na le batho ba e leng gore maobane ke bone mo o ne a ganna ka 220 go ya ka mokgwa ne a ganna ka teng mona N1 mme ga o naana gore ga o na makoloi o iphumane ba bothata gagolo o setisa batho ba bangwe ba ntseng ba itsamaela gantle mebileng jale ka nnete moamedi le ga e ba o potlakile go lo kae ganna ka mamelelo fitlha o phela o kampa wa fitlha morago nakong ka nnete
2: o wa 220 o tlotse molao o ka mosupare ka mosheba
3: ngwaneso dikamera di a mmontsha mane N1 ke ganwa nna le dikamera na le dikamera
4: Soweto mosi wa nalane ya boitelo ba go fumana tokolo ya setšhaba sa rona kgaolang le iketle lekhubung la 88.4 kapa le downloade SABC Plus app go mamela lesedi FM ke molelwa
5: e bang o naana gore o keke wa kgona go lefelela lekgwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Jo, mamedi metsotso ke mashobe a mamedi gagwe lebile go kenyane ya botshelela re setse re kena jalo home
6: hashtag
3: rush our mix le DJ KT.

0: Ntwan. E re Ntwan ya. Sori ba tswari ba ka. Na ke batla.
1: Isho. Agna ngwana ke batla saka, saka ngwana saka. Nna le meremba simba ne vanga tata.
0: Tata tata tata. Ke nna na mo.
2: Abut,
3: a
2: re bula ile ka jeno. Yo.
3: A le buila pita
0: bo. Ke no bontsha wa kwa.
3: Aish. Tse bhloko tsona tseo.
0: Yeah.
3: Tse bhloko ke tseo.
0: KT.
3: Ntate mokone.
0: La
3: o slebu. Facebook ke katlego KT Mofokeng. TikTok @1real_KT and then Instagram @realKT. Ke fanele ka dinomoro.
0: How about that?
3: Ai mara, ai kho. Ah kho.
0: Ba ne ba tola tedi social
3: media. Ah ba tla nkhalla mo.
0: Ba go tirile buile mana, buile le beketse nne tse mona tira le bo.
3: Ne ke le buile ditshabo. Ke buile o lo fa monyetla.
0: Thank you abuti.
3: Thank you.
1: Bo di kitse le re kwa la retail afternoon drive ka yona bekeng ene tsa bona tiba go se fetwe e ke monyaka o na buithabiso. Mo ho jo le tlhaiso le sedi bekeng etlang 100 ya radio.
0: O be le mafelo ba ka bona mo mamedi re bela re kopana mana. Ta ho re nga bra ru fela ho re nga botshelela re ntse tla mathata mo iforatella afternoon drive fela na te fela ke manane wa le se DFM mafelo nga beko bane le tshisa le tuka malakane
1: ha bona tivang re sentse re fitse le tshepo jalo mo iforentse ntla mathata wa matshohla sibuhudi ke di bone matshela le mo ifo boisa re nga bo sipa bye.

0: fumana boipuso. Ferhat Abbas o kgethwa ho ba mopresidente wa puso ya nakwana. Ke ka la 2015 Lwetse selemo ke 1964 ntwa ya boitseko kgahlanong le puso ya bokoloni ya Portugal e ya qala naheng ya Mozambique. E boetse ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke 2018 Rametlae Bill Cosby o ahlolelwa ho hlola tjhankaneng dilemo tse tharo ho ya ho tse 10 ka diqoso tsa tlhekefetso ka motabo. Hlokomela momamedi hore sena sona e ne se Motlae e ne hlile e le ha tshwarwa a tshwarelwa ketso ena. Pele re phethela, ho namela ha batho ba batsho ho tlisitse diphetoho karolong ya Afrika e tlase ho lehwatata la Sahara. Mesebetsi eo baneng ba tsebahala haholo ka yona ke bolemi le ho tjheswa ha tshepe ba etsa dihlahiswa tse fapaneng ka yona, e le ha ntse ba ata ba atela karolong ena e borwa ho Afrika. Re a phethela. Dilemong tsa bo 1950, United Kingdom e ile ya rera ho etsa qhomane ya nuclear eo ka hara yona ho tlatsitsweng dikgoho tse ngata tse phelang. Ha ho ne ho bua ka morero ona o kenyelletsang mautlwela, ho ne ho sebediswa lebitso la lepata e leng Blue Peacock. Sepheo e ne e le ho pata qhomane ena ka ho e tsetela leboya ho naha ya Jeremane, e be ho tlatsitswe dikgoho ka hara yona e le ho etsa hore qhomane ena e sebedisang motlakase e nne e tswele pele ho fehla matla a motlakase e seshwe ka lebaka la serame se kenellang masapong ka nako ya mariha karolong ena ya Jeremane. Dikgoho tsena ho ya ka bahlophisi ba morero ona di ne di thusa haholo hore ho dule ho ntse ho futhumetse ka hara qhomane ena eo e neng e ahilwe ka tsela eo dikgoho di neng di kgona ho kena ka bongata ka hara yona. Matjhaba a phethelang beke a fella mona, mokgahlelo wa ho qetela wa matshohlo o sa ntse o tswela pele.
1: Na korona a heme mona, hopola hore horeng ya bosupa o tla balelwa ditaba, mme ka morao moo o tla fumana lenaneo la tsa dipapadi le CBD Molefe. Ho utlwa hore ke difeng tseo ba re tshwaretseng tsona tsatsing la kajeno re buisana le nakwano. Hi Lava.
2: Hi Lava, e re ke itse na ona se lumi pala mamedi ma tlawa se tsone se di mamedi la ho tsena ba ke ntse ka se tsa ke ba ke ngano ga bosupa se ndona ga tota re buisana ntse ke re ni re tsotse ka lo kula papadi ya dikokele Australia ntle mo he ma tlo na beke wa se ba re ke Pink Sunday no rompe tona le rona. Mme re tlotla re sa baola nyane ditlhophiso tsa dipotiase papading ya bone ya odia ya bobedi ka sontaga belelang ya dina le rona re tlo lekola he papadi ya pele ya mokotisi pitso mosimane e le mokotisa Bafana Bafana kgatlhanong le naga ya Guinea Botswana SSFM Facebook le X hashtag le ka maikutlo le simbona di a tshesa di forese di bolang oso mme di utlwenya mafelong a beke ga re kopane ka ngwaga supa e kenyelwa le madikedikedikere dilesedi ke lamoja go lotlela baki ke yona ngwaneso.
1: Ke lebile haholo Lava, ere na corona ha mimona ke metsotso e habang ho ba 20 re lebile ho renyane ya bosupa re fetela mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele.
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Sibolla matla a dipidisi tsa Procidin 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o

0: tse hantle dilemong tsohle. Prosiding e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiding ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Le ka Prosiding ka jeno, ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Popola, ha e sa re Prosiding ha se Prosiding.
1: And now le metse kotseng ya koloi o longwe ke ntja ka pa bohlaso ba bongaka kotse ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyeo ba letsetse ho 0124529260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
2: Now what the hell are you going to do? Empower you to work hard to save the fellow who is coming. Better project how much on how capital of materials your cash bill to be well easy. Get out your template to 20 to mahala little the fellow back in South Thailand. Paving leading the path. Ibi de okara kaplani o hahanu. Ufumana the bill of materials. Ufumana the nani la dishe so to dishe kamba ken sa project ya uha kaputa habo. Better cash build to see what the day who ruha he kabushali ka bill of materials. Cash build.
3: Best deals ever.
4: If it's le nako ya gaso ya manane wa ditaba a igethang pele o digetho le selemong sena manane wa ditaba a le se DFM a tla etela dibaka tse fapaneng ho buisana le mekga ya dipolotiki le bakgetheng ba ikemetseng lenane la matshoso le tla gaso ka kotloloho kolong ya sekolo sa primary sa phahamisanang se Melodin Virginia jwalo ka mehla le wena o le moahi o mengwa ho ba le kabelo puisanong ena e amanang le tseo wena o ditshepiswang kapane tsebeletso se bakeng se o dulang ho sona
5: ao batho ho ba le re etsa tsena ho ba le re etsa tsena yena nedi ana khutla pila mo nya ko tsena ka tlo rang ke di thole ke di anyolwa ke di ke wa anyolwa
6: e selo sa bogago o khunwa ka antsa phela ka sogetjenana ntse reportuwa e reportuwa mara ho sina action e nkuwa ene o khone ke motho a phelang ka sekita hai a ke
7: lebele tse diphetho sa go bana ba sebetse e seng ke dula le bana ke ne bala ka ditse bana ba ka ke ba kentse dikolo nna ka matla a ka mpa ga shego ke bana ke ditse le bona ha ba sebetse
4: tsena tsohle di etsa ka lapedi go dinya mphalane go tloa ka hora ya bohlano thapama go fitlela ka hora ya bosupa ka phirimana sekolong sa phahamisanang
8: ke mezozo e le shume le mezo etseletseng re ya re lebile hore nyane ya busupa ho pala re lenano ke la ditaba la matshohlo le se di FM ha ra tla pele re phethela beke na ka o tsepa misa maikutlo dintleng tse bileng ka sehlohong boemong ba machaba bekeng mo re tlang o ama dintlatsa kenyeletsang kopano ya parlamente ya machaba kopaneng mo ho tshohlilweng dintlatsa fapaneng re buisana ka dintlatsena le motlhaisi mananeng wa ditaba le CDFM Mokete Monyobo. Mokete, kgotso ha re o amohele ho matshohlo.
9: Kgotso weso le mamamedi.
8: Kopano ena ya palamente ya matšhaba ke eng seo ikgethang ka sona papisong le tse fetileng?
9: Ho dula ho na ha palamente mamamedi o tla hopola hore ke hwa bo 80 le motso. Me e nngwe ya dintlha tse ikgethang ka ho dula hona hwa selemong sena ke hore mongodi e moholo wa mokgatlo wa matšhaba a kopaneng ntate Antonio Guterres ke selemo sa hae sa ho qetela e le mongodi wa mokgatlo wa matšhaba a kopaneng o beha meja fatshe ha selemo sena se fela ke e nngwe ya dintlha tse bonahetseng di totobala haholo boholo ba dinaha haholo re bua ka naha tsa botjhabela bo hare di ba ntsweleng ke ntsheng ya manang le maemo a ditaba re sheba Palestina le ya tsa ke Palestina ke genye le tsa Gaza le West Bank ke mo di buika ofa pana di ne di bua ka selo se se holo ka kutlwa go soko re lefatshe le ke le phahame le thuse tsina e wetseng tsibaka sena mona mo Israel e bona ya mbathu bitsile motsiare ka sama ba ka fa pani tsarelo mo yo bona hala ke ise di le ho nama hore e telefatse le etsa sena ka fatike le na ditokelo tsa botho mona mo ileng hore ba bolaya basadi le bana le sechaba ka kakaretso re bona le letona la le fapela dikamano tsa matshabe la Afrika Borwa ntatila mona le yena a sahella a fana ka ntsha Afrika Borwa hore Afrika Borwa ke eng le dinaha tse eleng ka maoto tse ile ba tsa letefatsa hore di isa ntlha ena le kgotleng la matšhaba a kopaneng mme re tlhokometse le puo e ileng ya bua ke e mongwe wa baetapele ba bagolo e leng Morena Abdullah wa bobedi wa naga ena ya Jordane maana bua gore lefatshe le seke la phutha matsogo le etse ka gotlhe go netefatsa gore le thibela koduwa ena e teng ke tse dingwe tsa dintlha tse e tlhaeletseng le ntate Makgono wa fora le ena o tlhageletse a tlhalosa ka nnete gore le morero ona wa ntate Trump go buang ka ona wa kgotso wape go fatshe ditlhomo go bonagala Iseraele e o tlhokela tlhompho gobane gona jale ke nako e ntseng e le gore go ne go dumelelwane ka gore go bewe ditlhomo fatshe gore morero ona wa kgotso le pele empa morero ona ha o kgone gore o ka tswela pele gobane ntlo e ntse tswela pele ga gona gore o ka etsa gatsa jwang re sheba le mo diboho lena le ka borwa le dipakeng tsa egepeta le Gaza ke mo re fumanang gore dilori ga di kgone go kena tsa dithuso di thibetswe ba re bua ka dithuso re bua ka dijo re bua ka meriana mafu a mangata e leng gore batho ba re ba Palestina ba nang le ona a lokelang go tlhokomela letsatsi ka leng re bua ka mafu a kenyeletsang bo mofetse mafu e leng gore ke mafu a tlhokang tlhokomele golo empa ga go bonagale gore go ba le thuso tlasa boemo bona ba ditaba
8: go boetse gape go bonagala ntwa e matlafala sedikeng sa Tigray se le boya go naga ya Ethiopia ke eng se kgolotsitseng ntwa ena
9: ntwa ena e kgolotswa gagolo ke ntlha ya gore go bonagala ga di momamedi o tla gopola gantle selemong sane sa 2022 mašakore ana a lwantshanang e le mmuso wa Ethiopia mmogo le baitseki bana ba setlhopha sena sa Tigray e leng yona Tigray People's Liberation Front ba tlile Aforika Borwa e le gore ba tla dipuisano go tlo buisana gore ntwa e keye meriting ke tseng tsa dintlha e ne le gona gore go bewe ditlhomofatshe ka gotlhegotlhe go be le tshebedisano mmogo go ya pele empa go bona hetse dintlha tse e kang bobuisanosi ntse di tswela pele le ka morakopano ena e leng se segolo se e leng gore banna bana ba Tigray ba lela ka sona mmogo le gona go kgeswa le gona go kgethololwa dintlheng tse ngata tse fapaneng tse amanang le tsamaiso ke ne ke e nngwe ya dintlha tse e leng gore e tsositse pherekano e kgolo e gomme ga o sheba le megatso e ne ntse e lwantshana ka ra Tigray e leng tse e leng gona jale e lwantsha mmuso e leng gore mmuso o tobane le tswelo maatla e kgolo gagolo gona jale ona wa Ethiopia
8: weso re lebetse nako ya gago ka o buisana le rona tsatsing la kajeno
9: Momamedi
8: yeno re buisana le ena ke motlhaisi mananeong a ditaba go kwano go le CDFM yena ke Mokete Monyobo re nako ya rona ga eme mona re fetele mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele

0: ke se ke le buhile ke di mamedi wa tshebeletso ya le SADF FM khotso monna o tshuntswe ho sebelelwang ha ile dintwa tsa maqulwana dinokwane Lavender Hill Cape Flats maobane busiu mweli wa seponesa sa province ya Western Cape FC Van Wyk o re seponesa se ile sa palela sebakeng seo sona ho ne ho utlwala ho kgabola ha dithunya fela se fihla sebakeng seo baahi ba ile ba qalella ho ngata makoloi a seponesa ka majwe mme banna ba bang ba sa tsejweng le bona ba thunyetsa ka lehlakoreng la seponesa. Van Wyk o boletse hore ka lebaka la maemo ao ditaba seponesa se ile sa lokela ho qhalanya letshole leo. O re monna ya dilemo tse 40 a na le metso e supileng o fumanwe sebakeng seo sa ketsahalo ya morusu ka maqeba a ho thunngwa. Ha o maponesa a tswileng dikotsi ketsahalong eo. Mekgatlo e fapaneng ya basadi profenseng ya Free State e re ho lokela ho nkuwa mehato e matla ka potlako ho lwantsha dipalopalo tse ntseng di phahama tsa basadi le bana ba tlhekefetswang naheng ka bophara. Basadi ba ileng ba haola le mebila ya toropo ya Bloemfontein nakong ya mohwanto o kgahlano le ho hlekefetswa basadi le bana e boletse hore ho fumanwa ha ditopo tse robong tsa basadi Captain Park e Koruleni ke ketsahalo e ngongorehisang haholo. Nomsa Morule ke mothei wa Mama K Foundation.
1: Re sa khole tso le boipileso ho mmuso wa rona hore mmuso o ka re thusa ha ho le lefapha la bophelo bo botle hore ha mahlatsi ba rona a tiya dipatala ba tlo bona dingaka. Re kopa ba fuwe diforma tsa J88 police station kapa di hospital di be le di J88 so that doctor ha qeta ho bana mokudi a itla se kene ka filing and then maponisa ha tla tlo batlana le file ba se ba hore tla re doctor sansa itla tse because doctor sa rona di a rotate ha sa dula plekeng e one so fumana hore motho o qatella case a itsholo because doctor mo boneng ha isa le mone le teng e se ile sebakeng se seng jwale o fumana hore o sokola hore a fumane doctor jwale re sa kgoeletse hore maponesa ga nke di-JTT ba di-first petlele bo doctor e be bana ba di tlasang ka noko patient e bonwang ka yona
0: ga re kene ditabeng tse amanang le dikgetho tsa magotla a metsing.

0: dumedisa mamedimo tle wa sebele so Studio FM la botlhano bekeng ho tle mo metsong le teng tle sense ke re dumela ah motho e motle gona le wena he ha ke tsa tsena ke ha sense ge kena ke re re ho bane ha ke mong ke tsa maledi ke le dilitsiri nala ka le biso ke sibidi mo le FM he di peilwe pitsentse golo pitsentsa tshebeletso ya lesedi pitsentsa mzantsi busumbo na tsena tsa dipapadi sense ge re behlela ha re be mo holo wena o tlhela mane ho reng ya borobedi at le Studio FM Facebook le X hashtag ntsama ikutlo gona le wena mabedi subona me go kenya mafelong a beke ka kotloho a go tla dube ya momedi di boke ke tsena wa medi di proteas ke tsena wa medi ba fana ke ene a go tla ba monate mo medi me o rena la ka tsena go tla buisana le ntate rene re swarte re nyelo we re kopane hape le Neo Rampeta mo bane gile ga buisana le ena ka tsebetso entle o hileng ga e bona papadi ya ODI me tsa tsene na he ga batla be sentse ge sheba pink day ena o bane wa medi go utlwile o gao le thekiswa di ticket go re ntwa di monate hla go la di proteas jo le o tla ge fa re ne letse o gona ebe yena ena papadi o e bona jwa ntle le mono he re tlotla re buisana le Velile Mnyandu kile ka o tsebisa maobane ka seboka sa boga ditaba se o mokotlisi pitso mosimane a neng a se tshweretsa tsing lena o tlotla re tekela yona ntle ma meditaba yena ha re sa batla gore nene re utlwele mona le mane se go utlwile tshema ya ditaba ke a feka mponya bafana bafana empa go lwanyane re batla go utlwa motho ya neng a le sebokeng sa boga ditaba a re fa ditaba tse felletseng ka botlalo re maemo ke a fe moya kofi o ne a le mo ke a dumela hore o bone me utlwile ba ngona le ho honyana o tlotla ga fa tsona ka ofela ho lenela tsa dipapadi sumbona Velile Mnyandu me ma bele getswela pele ho fana ka diteketi bo sumbona tsa papadi o ya bafana bafana ligini ho pola hlesa lentse re nyolo wa ka diteketi be ke ena re o fa tiketi tse hlano bona ya tlaletsa ya le hlono lo bo sumbona ma medu tla bola hape le ena a fumana diteketi tse tsheletseng ka ofela re tlo fa ba ma medi ba babedi ba le hlohonolo ditikete tse pedi nete fa sa hore ha o letsa kwano ha o so ka o kenela tlhudisano efe kapa efe kwano tshebeletsong ya lesedi nakong ya kgoditse thago tsena tso re tswang ho tsona ntle le mono mo mamedi o na le bukana ya hao ya boitsebiso email address ya hao e monato ba njole re tlo romela link o di bule o di amohele di re tlatla wena o fitla stadium o sane Orlando Arena e bi he o bula fono ya hao ba shapa di barcode he ngwana eso ba o skene ntho di be monato o kene ho lo bo hapa pa di ya bafana bafana ligini ke a dumedisa lo wa moela hle e re ketse tsena ke a gutla
1: Haisale, dilimontse mashema robonga, ro fa ditaba tsa bohlokwa ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua, ro fa lesedi, ro fa nnete e felletseng. Minona, mino maiku, kholo ya rona e ne bile e re kopanya. Mantswe a teng mo, ke mantswe o kekeng wa lebala. Le hona jwale re ntse re tswela pele, ka mantswe ao le paletseng. Le motsema shimarobunga tsa SABC re halala halala halala halala SABC
2: Shoprite Liquor Shop e uthusa ka una hulo ka nna no la meputso le itlommeng pele mzantsi fumana extra ho 750ml ya Covisia VS Cognac ka 479.99 le 6 packet 500ml sa Savannah Dry ka Angry Lemon Premium Cider ka 139.99 Di fumane ofisela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha re ke se se bakatsa so le matse 18.
0: Ke nako ya labohlano la jackpot ya Powerball. Labohlano lena o na le monyetla o hapa jackpot ya Powerball e le kanyeditsweng ho 78 million. Ena ke tshelete ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka nna e ba wena. Shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bohlano lena ka hore ya borobo mantsibu ya ho SABC. O ka nna wa ba e mong wa bo madimilione le bo ga dimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha di papadi ke tsengata menyetla e mengata ha ile di milione di bapala bana di papadi di tshwanetse ho ba di motse 18 ka pa o feta bapala ka boikarabelo national lottery etsa maiswa ka molao ke size khaya
3: so wait mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona khaulang like e le khumula 88.4 Download the SABC Plus app. Home Melalese DFM. Kimoli.

0: Mamedi ere haule tsena re kopane le ntate René Swart o santsa le teng kwano. My legend. Ke re misa lo bala tle ntate Swart tsebeletsong ya lesedi. Le kae hlagang potjane?
1: Ah, so ke le ke subidi ene ke batlo le go bua se so gere ke thaba haholo.
0: Tabatse monate ntate Swart o tsebe o kgotsofatsa Mamedi la o qetela jalo bane. O thato hatse ebile ke a tseba gore o boemong ba pele pelong ya mo Mamedi ha o tlowa rugby mona o ya tshe mo Mamedi a re aiae monna eno ga ona motho a mo tshwarang kae kapa kae lefatshe lena ka ofela fela o se o kena o kena tjena ao a o qetile ntate Swart.
1: Ya no ke tla le ka matla ka otlhe gore ke ke kgotsofatse ba Mamedi ba le sedise.
0: Ntate Swart sentse go amoetse tle ne re lebola go ba le wena re shebile Sontaha jwale Perth nonyana di tla dula batho Sontaha hensena mo re bonang Australia e tla moela Afrika Borwa papadi o lebeletseng re tla tlebe matla ke shebile ka nnete ebile ke itse ka gae ke tlhoka wena setibise segolo bane jwale ga ntse ke bala mona ke mamela tse dintsi tsa dipuisano tsa ditsebi ba tlile ba supa gore di-Springbok di tlo tobana le Thabahadi Sontaha sena se o re yang re se lebile ga o lolo jwang ba lebile papa di ne ba palela ka mona ka Perth empa ke itse kare wena o tla tlhowe a le gantle obane e seng re tswa go rugby's greatest rivalry o tshwa ka nnete teko e le nngwe fela ya Australia le Aforika Borwa ba se ba ka re bontsha tosa le madinyane a ko re fe yona ntate Swart re utlwe gore na maemo a ditaba ke afe ebile sentse re bone setlhopha sa mokwetlisi Rassie Erasmus.
1: Ee tota go ntse jalo o bone Rassie o editse diphetogo tsa 13 tse 13 mo setlhopheng sa 23 go na le diphetogo tsa batho ba bantšha ba ba tsenang le diphetogo tse dingwe ke go ntsha ba starting line up ba ba isa ko bencheng and ga o ka lebelela strategy sa ga Dr Rassie o ile o thoma ka batshameki e seng ga ke batlo lo bitsa ke re batshameki ba bantšha ke batho ba ba le experience but what the tournament gets in the Springbok gantsi mo ke ba bangwe ke di fa go tse dingwe tsene e le go ga setsone tsene di tsameka le setlhopha sa New Zealand the greatest rugby rival o bone a pale le fashi o bone go fullback ka gore Willem se o tsantsa ikutse o tsamekile be sa go e me ne ka tatela no di go tse di bokete tota gape o tlo bone o tla fetola go tsa Arendt le no tsamekile tsana go e mentsi me o tisa fana merwe mo manong a go mo mosimane fana merwe o lebelo o popota o kapela go tshwana le Arendt me a kila tsamekela Springbok ga mana go tisa modi gape mo fielding go kara o motlhogela befukeng go kara o motho ila ka botla sa ga high ball ya ka re bitsa di thago tse di yang ko di mo tse di tshwanetse di kapiwe ke Afrika Borwa gape le gare raga a go lele ka kgwele eo go e kapa ka go le tlhakore la opponent ya gago re bone gore ne ba dira ntle jang go nta gore Strasen a nne mokeptene siamthana kulisi o tshwanetse a ikhutse le ene go nta gore Vise a ikhutse me a ye bencheng ka gore o tshameka motshameko wa go wa soma matlhano a tshamekela setlhopha sa Aforika Borwa mo motshameko mona mme o tla tswa mo bencheng go tisa Oxen Chair Wilco Low le Malcolm Marx go tswa ko bencheng go a supa gore ba batlo o bona pele gore ditlhego tse dintšha tse ga ke batlo gore bašwa ba bantšha ba ba tshamekang gore ba tlo dira jang before a tsenya bomb squad and se tota ke bomb squad e eng gore ke bomb squad o sa tsha fang be ke go mezuru kun hon krapi van der merwe van der berg no na Wilco Low Oxen Chair Malcolm Marx bana ba tota ba eleng gore ba tla etsa petogo ga le gore selo ga se tsamege sentle ka go le tlhapela la Afrika Borwa ne ka gore ba mo tsamo mo karolo ya ntla to bona kgwele e atisiwa thata e ragalwa thata e lelekiwa thata na Afrika Borwa ba tlo tshameka rugby e lebelo e ka pela o bone kana santse re sa lebale gore Australia kana ko Ellis Park le ko pele ka dintlha tse soma mabedi le bobedi go lefela ka time go boa foo Australia ya boa ya re fenya ka dintlha tse soma mararo le borobong go soma mabedi le borobedi ke selo tota se se leng mo tlhaloganyong ya di-Springbok tsena tse tsotlhe gore re seke ra nyatsa setlhopha sa Australia ga ba isa tshameke rugby e ntsi jara e ba tsamikile metshameko me bedi kgatlhano le Argentina e ba fence o le mongwe ba ba tsamikile Maleka le Argentina ba fence metshameko me bedi ba tsameka le Japan. So tota ke setlhopha se se kopileng megatla mme Aforika Borwa santse ke nagana gore re ko godimo ga bone ka gore re fentse greatest rugby rivalry ga le kopane le New Zealand and mo dinakong tse tsotlhe tsena re latlhetsogela mo motshamekong o le mongwe mo dieng tse tharo. So tota ke selo tse e leng gore sentile gore le maAforika Borwa re tle re itse gore re siametse Australia le ga ba ka tla go tswa ko a bone ko gae ko Perth re santse re siame go ba fenya.
0: Ya, no ntate swara tudi beile ka nnete tudi beile. Empa hlakong lena la mo kapteni ke a tseba hore monenwa ga se usa ile a hlalosa hore Andre Estienne ka nnete tshebetso ya hae ke engwe ya dintho tse ileng tsa mogatla. Empa ke batla ke re shebe hore mohlomong ho ya ka tshebo ya hao ntate Renire. O nana hore keng e ikgethileng ho feta feta fela tshebetso le ho rula ka nnete la pele di Sharks e le mo kapteni bana ba ka mbo Kane and Moody bo Andre Pollard re shebile le boiphitlelo ba bona ine le ba bang ba bana ba shebueng ho re be mokwetlisi Dr. Rasiki yona witsa ga monneno wa Estienne hanyulo
1: e o no mo nyelo switse ba ke la gore se amtanda ga yo ga tsa me ke wa ikhutsa ye bona it's a bit ona le whip o to e tona to tamo ene ke second choice out ka bo raga le bela mo captaincy third place it ka nna mo no ali experience ja ka Andre Pollard ke lanka e le gore Andre Estienne a kgethiwa go nna mokapteni wa Aforika Borwa ke gone a kgethiwang go nna mokapteni wa the Sharks mme gape re bone bakeng la gore o kgona go tshameka ko backlining o a itse gore go diragala eng ko mo backlining mme gape o kgona go tshameka le taka flank forward so o a itse gore go diragala eng ko di-forwarding and-e ke nagana ka setlhopha se e leng gore ke difatlhego tse dintšha ke ne a ka ke rasu lebele seo gore monna ona a ka nna tshameka rolu go nna captain ya se se diragalang ko pele mo sakanalang ko pele ka gore o tloetse go tshameka teng and-e gape a ka dira se se batlegang mo backlining ka gore ke motho wa tshamekelang mo backlining mo nakong e ntsi so ke sone ke nagona re ne le plus point e ne a kry-a gane go batlega gore e nne mo captain wa a batlang go nna teng mo letsatsing la Sontag. Ke sone ke naganang gore a kgethile ene ke a itse gore mo dikuranteng go na le mo dikwalong le go na le dilo tse dintsi tse e leng gore Estienne a kile a le mosimanyana a bua dilo tse di sele mme re a gola re rotlhe ra gola le rotlhe and-e ke nagana gore e tlo nna mokapteni o pila wa motshameko ko ona ga se gore ke ene national captain ya Aforika Borwa.
0: Ntate Swart nna ne ke tla ntlheng eo ya hore ha hona motho ya sakang ya ba aphela hona le mo re tswang teng hore re fitle mona mo re leng teng jwale hore motho a tlo qoswa ka hore le motse le shometse fitileng re tse ba hantle lo re ne santsane le moshanyana ona so ka hola ba mo ibe jwale ho tlo ba le batho ba batlang ya matseleng ya tswelo pele ya motho ke na le bothata bo boholo motho emo le mong ona le past me ha fetuile a bontsitse tshebetso entla bontsitse hore ona le boetapele ibile o monate la o qetela ba motho yo o gona hore a route le bantseng batla ona jole tjena bana o tshwere bopaki ba hore helang ke ila nna ka ba le montse o nthotse le dietsang tseo ke bothotho ditlwelle o iqetile ntate Swarte ha e retelle pele mohlankanenwa ka nete re na le diboke sonta
1: e gona re na le bone ene o bua nete ba ha gona motho mo lefatsheng o akile na yesa a sa yetse poso ke modimo fela o setse mposo re go tsira ke le raetsa diposo me re tswadi di thute mo tsone re di ka ga re sa ithute mo tsone ga go thuse sepe and so so ne se ke se ratang ka se se diragetseng o ithutile o se na ne le poso e tsone ke ba ka ga se tswelile ka mo
0: ai na that's why re eteletswe pele ka makgabane sonta ha ba etse mosebetsi fela ho fele re ba tholetse re tswele mpe
1: ke go leboga go mena gantle bidi le ba mamedi ba le se DFM e re tla bua gape ka mantaga tle re bue gore tota go diragetseng ka la matlhaso ke ra batshameka sontaga batshameka sontaga e santse le satataga ko Perth mme ka korona ke sontaga so nte re bone gore motshameko one o tlo o tsefa ka nako e ntseng jang.
0: Ntate Renire Rampotjane Swart ke o lebohile o fitlhela go buisana pe nakong e tlang my legend mafelo a beke a monate ga re natefelweng le sontaga ke lebohile ntate
1: ke go leboga go mena Hannes Smith.
0: Thank you hle. Mama re utlwa heke e kwa la ka tsela ke yena. Le ho jana ko ya papadi ya rugby e fitlipheletsong. Nako ya bo mampudi yona ha ya tlamea o fela. Tsola pelo na tefelwa ke Clip Drift. Legendary taste, legendary times. Ha re ke setso ba ka tlasa di le motse 18.
2: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsang tsela. Ka sesotho se monate.
3: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse
2: le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.
0: A rona re hlatsitswe ka madi a ko yana babedi ke batlo batlangkosa ka ntho tse tsetse bophelo ba ka nako e fetileng le gale ebile a e tlaba ke teng ke tsena obaneng di letsang aha wa tseba ke eng morena modimo jwalo ka letsopa fela angre ampea mona moo ke leng teng e ne re makaditsang pene ntse re bua le ka yona le DK Dabena ya motlhankanenwa Andre Estheisen ore hao jwale motho o tlo qoswa ka mang atšhe mamedi tse dingwe tsa dintho tsena tlameile ke re di shebe ka leitlho le leng e kena ka e tshebetsong ya ga obane o ka wa bona le wena hona jwale hona jwale tsena santsana le mo a le monyenyane empa o sa batla hodile ana le bohlale bo le tsebo yeo ha sa tshwana le ha ene santsana le moshanyana ke diphoso tse kae wena tso di entseng nakong e ono santsana le moshanyana o le ngwana nyana o santsana o tla o ya o di monetla sona neng ka wena bohlale a tse o se thotho sa o qala lo qetela e re bile di thotho mo amedi le jwale tsena ntse re le tseleng ya hore re nne re lokiswe ai ya ke rata ntone ba batla ho yetsa ka mohlanganelwa ke a hana ka nnete e re ketse tsene ke a khutla jwale di ga se khinne ka bo e thabetsana ntse ke bua
4: yipe monyetleng wa o ikhapela le leng la maeto ho a mabedi le lefeletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole seabo sa 1 million rand betjha ka 10 randa kapa ho feta ho jet x bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong betjha hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Sa dipapadi ho Lesedi FM.
0: Mamre metsotso e mashuma mabedi le metsotso tsheletseng pele ho ra ya borobedi. Ya di re ka bula le mohama lo halana jole mpa fela nako e hana mamedi. Empa taba ya Andre na ka nnete atshe. O sa bapetse dipapadi tse ka ntsa le di Springboks. Ha mfela sa fuwa le banta la bo captain khona batho ba bang ba batlang ho ema. O tsebe mamedi ha se batho ka ofela ba thabelang so ntate modimo a sietsang ka wena. Ha se batho ka ofela ba thabelang diphihlelo tsa hao kgolo ya hao. Hona le ba mentseng fela ntse ba ha ka mpawa fela mo. Jole nna ke dumela go ba bang ba bona ke ba mofuta o ka ngo. Dr. Rasi Rasmus a ke dumela sa tsebe boholo ba tsedintsa diphoso tse o di bapadi tsena ba ileng ba dietsa. Ebile se se le rugby fela mona le bobolo le bo cricket body gymnastics sing body volleyballing hore motho thotho enwa ka nete tla maile be mo captain ho bona le ntwe e ghetileng ntle fela le go bapala hantle ntle fela le hore e ka ba moeta pele ke dumela hore le ha bua o a mutlwa hore motho enwa o hudile mana ke mohlala o motle o feta le ba bang bana ka ofela be re ka reng bana bona he ke bona ba hlokileng jwale bile bana le bopaki ya motho ana le bopaki mamedi ya ho tseng ka bakala bopaki bo o mohlomphe a fela dutse neteng ya kreste re ketse tsena ke a molene o gampeta a o na kwa gona e dumetse jwale mamedi ha go utloge pink day e re tshwaretse difubane sontaha no nyana ditla dula batho ka mona ka the wanderers kopana le ne o rampeta e qadile jwale o mamedi ho bola tlhokotlo fana ka ditiketsa ba fana ba fana ho mamedi ba be ba le hlonolo motho ka montla a fumana tse tsheletseng monga rona o itse a re mpe le sebetseng ka tsela eo se

0: Rama yetsa dijo tse monate di be ramalicious. Fumana Rama thapi ya hao kajeno.
1: Yipehe monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto go a mabedi le lefeletsweng tsohle la go ya Abu Dhabi Grand Prix mo le seabo sa 1 million rand ya jaaka 10 ranta kapa go feta go JetX bakeng sa monyetla o tlang gangwe fela bophelong. Betšha gona jwale. Go na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelelwa go betšha. Bahlodi ba tseba nako ya go emisa. Mohala wa mahala o thoba wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa

motho wa gela haufi ufi le dithuta tsa surprise bill o tla inosa kang gore na go ntse o etsala di ya ka jeno gaolo ke a diketse tharo magolo sepile le mašwi ba menang tsetsiletseng ya

0: tsiba ke qetile mabaka ka o hle ya letsatsile le le bile ke dumela go nka nna ka iphumelana jwale ha go le tsena hello ke tse go mahale a thabe ke sebeditse
1: e ka mo tsho tsho ke bona mo
0: ka e bo mme mamkwe e le ruwe na ha o ntse o thutse je ha tia wa go tsofa
1: ke nye ka go tsofa tsa mo
0: hela
1: mpolokeng ke rena ke nye ka go tsofa tsa mona tloela o thetsa mahale ngwana tong
0: o batla o reng ha o re ke thetsa mahale
1: ke tsho
0: ke mo thetsa ha ke reng nka se buile shano mme mamkwe na ka taba ya mfuto bona dipalopalo ke tsena he wena o di shebe ka mahlo ha o inisa ka nkgwa ke re batho ba e ratile episode ya maobane
1: hela ngwananya ga ke na taba le dipalopalo tseo o ntse o nkua ka tseo
0: o batlang he
1: ke kgatlhano le ntho ena e o entseng o epepesa
0: nna
1: o tsaba ntho ena e tlokolosi o kete ngwana wa tsamaya ntse o epepesa tjena wena ngwana toe ditaba tsa bophelo wa motho ke ntho ke tsho mane e tlokolosi ga go le jwang puisano pakeng tsa gae le ngaka ya gae e ka se tana le puleng
0: o sekebe wa leka o batla go thuta mosebetsi wa ka le gale gale ke sebetsa ka ntho tsena ebile nna ke di etse sekolong ga mpone ebile ga ke tseboore na wena o tena o tletle ba o tletlebisiwa ke engwe bane mogale ke yena a tlileng gona ikgethetseng o bua ka taba emema mo ko ena o sekebe wa
1: etsaswa o tsaba ke mosebetsi wa gore ke fane pepeletso
0: ore
1: o tswa sekolong o lemosa mogale kotsi ya ntho e ne a ntseng a etsa ga gona motho ya kankang gantle ya bothabiswa ke gataba tsa gae tsa bokodi ba gae e le moqoqo wa oseng
0: mosearelemamokwena e tsa ntho e wena o ihiretseng le nna ke tla etsa seo ke setse baka ga ke tlhoke keletso ya gago mosebetsing wa ka ga golo jwang o sa o tsebe mosebetsi o o tsejwa ke nna jalo ka go tlhaloseditse go ke etse sekolong tho le nna nka se sunyengko ya ka tabeng tsa gago mme mamokwena le wena se ka etsa jalo
1: ke tla tswa mosebetsing wa
0: ee le jale
1: empa le tla tšhaba osi ba tsaba le tla tšhaba lesagane
0: ga le tšhabe
1: motlhang o o seka batla go nna wa tsaba o seka batla o leketla go nna mo o tsholotse matsho o re go nna ko o thuse o tse o le ka gara kotsi gobane nna ke a e bona kotsi e wena o sa ele moe ntho ena ga se nthonyana fela
0: o lekile mama mokwena ko utlwile nke ke be katla go wena gobane ga o na le tho e tlang o etsagala bye bye
1: ke tla boka ga dioroo

0: Ao motswana, tsatsing le o tshaisitse ka pele ga ka ka nna. E le gore ha gona batho ba bangata ka jeno mo sebetsa.
1: Ba teng ma gona le mo ke yang.
0: Oh,
1: ke ka go kitleng ka nako eno gore ke tlo tlhapa ke tsebe go phetsa mabaka pele le tsatsi le dikela.
0: Aibo, a thu ya ka eme manyo.
1: Ke tse ke tlo phetsa mabaka. E leng gale ke abeletse ka thoko ke shebane le bophelo ba gago.
0: Ao motswana. Ba tseba ke kopa go nkeele matshometseng ka tsela eo ke ileng ka bua le wena ka temo wa banyana mona. Ke ne ke sa tshwanela go bua le wena mantswe a yo a le o latela ka moo nkgathalelang ka teng.
1: Okay, lokile nnake ke o tshwaretse.
0: Ao fela jalo ke eng ga e ka ontlosa tseleng jewa le motswalana
1: o ne lebeletse gore kere
0: aokase
1: ke gane ge tse ba o nganyisana gape ka yona ntshwe
0: basemakeng
1: ga ke na nako ya go isana godimo lefatshe ka motshameka ka wena
0: ke ntse epicas ao ga banna a the o thweng ga o thwe gopiwa e le maotomane leitlho lefatlho a le shebile
1: mamele he ga e ba o qeti o ka nte golola ka tsamaya
0: a semfi ya mamela wa tseba ke e rate ntho ena gago ya go tsamaya le masimo
1: helang ke ngwana na
0: go betoko gome nna wena o dule ka tlong ka mona o bolokegile o gopole gore moleko wane o teng otswe wa sasang ka motse mona
1: a o nna ke motswana ke a lebowatlhe ka boikgetho tse bago empa ntho tse dingwe nka se kgone go romeletsa
0: oyaka
1: seo ga ke tlo kgona go roma mone batla nna
0: semfia e butle e le gore taba e ya gago e ka semele go sane tsatsi ditšhabe
1: go sane tlame be ke le salemeng ke sebetsa
0: yo okay banna gaje ganka ba ka re ke iphapanya dintho empa e sale ke gotla kwana sepatala aiko semfia ke tsebo e tsalang ka ena man e ka go sa nnyatsa man ga ke tsebe ka ga sa nkokela tlho ga ke tsebe ga ntle banna maga le nnamage le nnamage ke ne ke kenwe ke mmage tsholwane ko ka ra dintho ka fela banna ka nagana fela gore ke ipolae kore ke ipolaela le motho e sengwaka kore ke ipolaela motho ka motho gantle magae ke ne ke kenwe ke mmage tsholwane gona jale batho ba se babile bantšha ba ka leitlo le leng ko ga ke tsebe mana ke tsebe ga ke tsebe gona bantšha ba jwang fela ke a bona gore a bantšhe ebile jena o gae ai man la ba sage leto batho bana banyatsa man banyatsa kore batho bane wa bona gore ba nkgalela fatshe man ga ba sa mpona lo mpona kore a kere ke a leka o bua mana ke a bona gae kona dintho a di sa tsamaya ka tsela man ko le sekolong mona ke a bona gae le matitšhegana mana ae kona banna kore sempa bantšha ebile fela mare batho la ba sa bua ba bona man ba ba bona gore mare ntho e tema kore se re thinyana sane banna ke dietse sona ka bonna ai ai ai ko e le gore ke mage

0: Mokese, a se ba sa le gore timo puo ya gago go tloa motlhamone le bana kore ga ba sa tsheba gore na ba rena ba atamele pele gago.
1: Lerato, lerato e ke kopa o ke o mphe nako tlhele sebaka ke sa imametse gana jalee.
0: Se ka re o imametse bana wa imamela o kwatile le teng o kwatetse ntho e sa reng letho mokese.
1: Elambanna ga e gore ke kwatetse ntho e sa reng letho he ntlwelele ke tlhanya ke le mong a ke re o batla gore ke iphetotse letlhanya nna ga ona le nna please
0: mamela ke o phetse he o se o tla mpolelela motlhang o batlang go ja ke o tsholele
1: a ke dibate dilo tseo se ka ikhenya kana ke batle nix
0: o sana re dilo tsa ntlo yao mokese gantle o batla ke etseng he a go mpolelele ke etseng gore pele gao e kgotsofale
1: ga gona ntho o ke batlang o nketsetse yona lerato ntle le o tloa pele aka tloa pele matlho wa ka nna ke batla o ikgutsa please
0: go na le mo o jang teng mokese
1: utlwaempa
0: fela sa batle o bua ga ke dumele gore o kwatetse nthonyana ena
1: yeo pele lerato ga e bampatla ditaba he e re ke o fe tsona ke a bona ke wena ka jeno ya kgonang go rekela bana ba gao diaparo o kgetholola enwa wa ka le seipati a kere ke tseo ga ditaba tseo di batlang
0: oa ka dikipanyana tse mmalwanyana tseo
1: utlwa a kry-a seipati ena a reketse ngwana gae o ne o tlasitse mo o bolele ka moo a seyampa ka legare ka teng ga e etsiwa ke wena ka jeno o e bitsa dikipanyana tse mmalwa
0: ke dikipanyana tse mmalwa ka nnete ebile o ntshola ka phoso nna he gobane ga se ne a reketseng bana dikipa tseno ke ntha a deithaopileng go rekela bana bana babo ka mogolonyana o na wa gae wa pele
1: ka mantswe a manhe eno a wa ka ga se ngwana ga se ngwana wa bo o nthatie o wa ka ena ke ka goe a sa boneng go le botlhokwa gore a mo kenyeletse ga ile reka rekela bana ba ba bo yena ye wa ka ena ga rekelwe
0: orata ditaba monna waka a tseba o lwana ka leleme jalo ka mosadi yo nna ke kgathetse ke ntho ena gago ena e monna ga kgatha a leka ganong enaoo
1: itse ye ganthati a rekela bana ba ba bo diaparo a sa rekele ye waka a mo kgetholola o itse ngwena
0: imamele o itse o imamele ke atle

0: molelo wa bohle o ka fetwa jwang
1: mo mamedi hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo ho banna bohle ho lekane ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho lesedi FM
0: Setso sa ka puo ya ka seteishene sa ka lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba ke molaetsa

0: Na o tla hapa lebelo? Ke Spinner's Sonke Jackpot Race e kgethehileng ya Holofetse. O ka itshwasetsa bokgothokgotho ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng le leng, labotlhano le leng le leng le moqebelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patilweng, ebe o spinela ho hapa haholoholo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml tsa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swipe ka extra savings ha o rekisa sebaka sa tlhahiso dilemo tse 18.
3: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa, eseng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
4: Lesedi FM le tuka malakabe sehleng sena sa selemo ka mmino. Tlhahiso leseding le boithabiso. Ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang? Ditlabolane tsa reggae ke tseo pelong ya hao le moyeng wa hao. O tla di utlwa ho Party Time fela. Lady Soski. Yeah.

ke le bulang holo sebedi molefo e ke ya le bohahle ngwanana ke le bulang holo maingeo nana ke la di papadi ona go tsara monna a tlo a horeng yana bo ya bo supa ho tlela horeng ya borobedi ba di motle ho sa tsotelle hore ma metse na tsebeletso ya le sedulo ho kae na le ma tsole ho tlela horeng ya le jomela botse medi la ka le bitso ke dikele di magazine ka tsene go dena e ho dimo ya lwetse e hlola matsatsi a mabedi Mashume ama wedi lume zume hlanu, sinime kiso udimusa 2026. Hau kitika la hao le zazi la tzualo kazenu, happy birthday. Khapu khapu ema tlo honolo kienu. Obwana zedi ngata, ngata, ngata, ngata, ngata, ngata. Kima fela beke mkhonsu waga wapiti sela. Ke di tsebeletso ka di tsebeletso ke meketi ka meketi ho isa lang ka bophelo ba hao #partytime @lesedfm @ladiesoski @facebook instagram @lesedfm 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786
Mashuma wa bedle metso se le metso e supileng re tloletse hora e brobedi. E na tshebeletso ke rato nge le sedi ke tabohlano. O dutse le ja Lady Soulski. What a quoi!

ke la bona ke la bohlano bekeng wesong ena go di ho di mo ya loetse e hlola matsatsi mashume a mabedi ana le metse mehlano ha ke tikala ha o letswalo letsatsi ka tsheno happy birthday khapu khapu ya mahlano bona so ding tsongo tsongo oh le ho ska ke sa di mo fela a bona ha ona ntwe e imets a ntjola ka ha o ka ke sa di mo fela mothemo le mo batla o bona kgolo bophelong ba hae ka hona he ke go hole ha o hola o bona kgolo bophelong ba hae o bona tsela pele o bona ka tle mo khosiwa ka hip hip hip hip hip hip hip hip hip hip Mabuda tamena hebe ke nyetlang ba ofitlwe ke meretetho ya reke e qala hantle ho renga e ya borobedi ha fitle ka metsotso e mashume a mararo fitlela metsotso e mashume a mararo ke mara ho ra e borobong ke monate wa ho ra ka ofela wa meretetho wa reke abela la babang le bona ba hlabatse bo hore bang ba ba tsatse be ba ntse ba ipotsa go e khutlo ntso to head ke le di le seri fm meretetho wa reke raga dance hall hey mamela mogotsi wa ka ntho tsena tsohle di etsa hala ka bohlano leleng leleng la bohlano leleng leleng metsotso ke mashuma mararo ke mara hora e borobedi ho tla metsotso ke mashuma mararo ke mara hora e je borobong zwe he atumela beke nyetla mogosi aba ngo fitlwe ke tsena so tlo fitlwe ke meswa ko fitlwe ke mino monate a no akile ka nkira bo senso ba tsho ba re me and my guitar ka nkira bo one people band ba ga spirit of gay of reggae ka nkira bo corbet mokwebo na gulwanza ga tlwa hore le o he ena pina ha ho lo ga tle ge theileng le mo laetsantse ke nana bo le tsena mntse ba tsho ba Kobet mokoebo o retse tsena ga ba ke ndikeledi. Ke la tsamela ba ke nyetla ntlo go na re tshwere ba a the he.

Ona tseleng o lelapeng o le mo sebetseng. Adumela weso. Ajele re fetola mama, re fetola mtshane. Re fetola dikopi. Ke mafela vengere re sa bo rata.

0: kgaisano ya setšhaba sa basotho ba iketlile ka mmino ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.
1: Lady socks, ke go sentinya ka Snake Park Soweto. Ke o jile ka tsebe ore o jisa mmino monate haholo haholo, ebile re sebetsa ke sebetsa bosei jwale, tsotlhe di tsamaya hantle ha ke na le wena ka mmino.
2: Sosoki o phelele. Hai, mina ngingumqemane ngiphile saka. Soski. Hai Sosoki, uyasijayivisa ke manje. Ngizojayiva ukufika ngo-12. Angilali, ngizalala ngo-12. Ngu-SK Songwane la e-Everton. Evala. Okay, right.

0: Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Bumamputi ba belana ntho tse ngata. Ho setlela boikemisetso tjantjello. Ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bumamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bumamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Josi na le lutile bakeng sa ho matha ka Sontaha sa la 18 Mphalane. Ebile Josi e toba phepolo bakeng sa Hollywood Bridge Joburg 10 km. E ba malalala ho tswe bakeng sa matla, mamello le maemo a tlolang ditlhase. Jwalo ka dimathi tse dikitse tsa 12 di matha le leng la mabelo a tseleng a maholohadi a Johannesburg. Re tla kopana moo lebelo le qalang teng kapa kae kae tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgo bakeng sa menakwe. Bohaketsa lona ka otlolo wa SABC 2. The SABC Sport o tloka hore a bo supa ho seng. Hollywood Bets Joburg 10 km. Lebelo le kaile, ha re mathe. O le tlisetswa ke SABC Sport.

0: Kuzung Aski, ko mameta ushaka ko mameta idi bendwa do. Untosa budu ya. Yese zekele monje siwe mera, untosa budu ya le wama.
1: Hele ka eso soski, kwa mshano kajeno. Kata ufika na kibwe nete fela, kwa soski. Hai, hona lao chengu mwito wa DJ ya. Hai, sasoski, kite, awelwe na, kala mshano na mtuwe, kwa kito uwafamnyeta, pala sele sonda pini. Sasoski, kile shano na. Kewusha.
2: Haole shano, kaisi ya ake. Haole shano, wango tu. Unye tau tengo TJ, engwe. Ekuta mata, ekuta ngura. Nanga tamula kanete. Nga itunga. Paka, paka, tina. Kiba bonso kona, nanga jimnekang. Kumbela wa mozoko hawesu. Magazine DH at SBC.co.za at Lady Soski. Subira mula itzo ha we so ha uli DJ ikutwa mata utwa ore bo emo bona bo re leng ho bona hana jole tsena mhotsi ha go tlo nke minya tla a ma long o go a o hang a ha reng ke di chance le rona mhotsi wa ka le ha o ntumela ona mozoko wa hao le ha o romela le di tshwantsa ho sa hao tlamile di tshwantsa tsa hao tlamile di tsamaisane le se o re fang sona mo re thutong mona hana bo tsena sentse ke bole di DJ tse papaneng weso ha o romela motswako wa hao o romela se le se tshwantsa sa hao se tlamile se tsamaisane le tsena se re se utlwang ha o tlore a demand ba tshwane ke ba ja fisa o fitela ho wa kwalwa le se tshwantsa sa hao le sona se tlamile ho bulela seno mogotsi boleng ba setshwantsho sa hao bo tlameha ho tsamaisana le motswako o romelang ona kwano tshebeletsong le sedi hashtag party time ha o se jwalo wa tseba kofetse ke go fetse phiri kwano tshebeletsong le sedi ho party time ha o romela motswako wa hao a kere ke tshule ka go tlameha ho romela motswako wa hao o romela le setshwantsho sa hao o ibo o ipulele hona wena ka nnete o thato o thabiso o molefi tsohle tse leng hore di ikamahanya le seo leng sona jwalo ka DJ pele he ha setshwantsho sa hao mogotsi wa ka se le lerotho ke bella motswako wa hao ka thoko ke behela motswako wa hao ka thoko ha setshwantsho sa hao se le lerotho jwale se ke bolelang hana jwale tjena sona ke sa hore ha o nka ditshwantsho tsa hao netefatsa hore ha ona letho le ka mora hao ha ona dieta ha ona dipanana ha ona dimengo ha ona le ha e ka ba ke eng e ka mora hao mogotsi wa ka ha o nka setshwantsho sa hao se o tlo se romela kwano se tsamaisana le motswako wa hao Hey, hona le ditshwantsho dintse o tla di nka ka nnete mo o tlabe le setsentse mabenkele mo utlong ra mona teng ke mobe ke dikepeng wa tseba keng seba ke mobe dikepeng fela ha e tlo go bolelele bakeng sa motswako wa hao ko netshebeletsong ya lesedi ho hashtag party time nakong ena ya bosiu mafelong ana a beke mo ho le monate ho ho phatlala le Afrika Borwa se tshwantsho sa hao mogotsi wa ka le ha o seng ka tshikopa o nke se tshwantsho se senang letho ka mora hao mona se tshikopa ka hle o bona nga di DJ di tlabe di tshoge di kene di kgometse motswako e motswako wa hlamatse ha monate pele he ha ga se ba se tshwantse sa mogotsi wa se se sa tshwa se se sa maisane le motswako wa hao so ha se tshwantse sa ho se tsamaisane le motswako wa hao ha o ka ke hore o nke o ye di photoshooting o ye kae ka pakae fela ha se tshontso sa ha be se setle se se nang le tho ka maga ha mogotsi e be se tshontso se nang le boleng ba tshebeletso ya lesedi.
3: Everything will be all right.
2: I'm good. How no ke be le tshontso sa oskido ke be le tshontso sa Las Bernroth ke be le tshontso sa ha mona o be ba bona sa ha o se ka tla I'm good. E ba nge tla go fetse phiri re ntse re iphumana tsheka ne to bana ke ya tseba hore re ntse re iphumana re le DJ re ntse go kopa kopanya. E ba ntse tshwantsho sa hao se se boe mo mbo tshwanang le motsoko wa hao tuka malakabe. Ke tlo se bella ka thoko. Ke bella motsoko wa hao ka thoko. Ho fihlela be re iphumana le wena se tshwantsho sa hao se tsamaisana le motsoko o re fa ngona. Mona re tsamaisana go tshome. Hashtag party time o sontso bone le boleng. But DJ tsa bang le tsona kwa ntshebeletsong ya lesedi hashtag party time jere tsika hona ke tshong kere le wena mogotsi ha o ikutla maatla ke etsa kgweletso DJ engwe le engwe hana vele tsena e tla gomela motswako wa yona o bona re etsa kgweletso nna ke le dikile magasene ho hashtag party time tswela motswako wa ha mogotsi wa ka o le province ya Free State o le ka maneka Western Cape le ka maneka Eastern Cape le ka maneka Northwest ho sa tsotelle ho rena o ho kae mogotsi ha o ikutla matla tsubile molaetsa wa hao le ba di khoka honong tsa at Lady Soski o to fwa le dintla tsohle pela hela ha jole tsena go mela motsoko wa ha mogotsi o sa feteng metsotso e mashume a mane o romela tshwantsho sa hao se pising hantle se tlakileng ho sena dipanana ka morao ka mona ho sena dieta ho sena le ha e ka ba ke eng ake jele he romela motsoko wa mogotsi wa ka
4: Lesedi FM le tuka malaka be se tleng sena sa selemo ka mmino kaiso leseding le boithabiso ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang.
2: O fito swang we so a hole jeje le kaoletse. Se le tsika ratong le sedi mabudi shebe metso tsike mashume a mabedi le metso e robedi pele re kena hore yane ya le shebe le metso medi. Ho bona hore ho nyana le shebe le metso medi ke to sia matsonga mo futa ponto masala. Ke ga tsidi ya kahle ho tla ba hle ho be monate ya ho lutlwa ho nyana le shebe le metso medi. O fitela ho nyane e ya bobedi. How could you get a hole that's la solo ka tsheno happy birthday. Khapu khapu e mahlahono lo ke eno o bona tsedini tseng go tangata. Ho ska ke sa dile mofela e bona tlhonolo ho falo. Tso hletso di labalebelang a tso tsha ha selang o to di fihlelle weso.

Mabu to hopula se home ho back to back Swiss. Bata ba leteng Papi Cooper Sam Deep. O tla ba leteng Rus Matisa DJ Tsego Aligodi Fantas Shake Selects Stallione Leroy Trent and Don Kabila bata ba leteng ka mono he kala tharo khoding yona ena ya khoding etlang bile ya mphalane 2026 labo singila hule ka manika Oldway. Mole ya how ticket mo tswa ka di tla lang ho tloa ho 225 o fumana ticket ya how how fihle ka nako ke 225 how ire ke le ka nako ke 225 ha ile hona o ntse re he ke tla ya o tla fumana he ticket ya how ka 250 VIP package di pakana tsa VIP le tsona di teng ka 750 medikin tsotse mo ma ha ho le mogotsi wa ka me o ka utlwa gore na ke di fetse ba o tshwaretseng tsona ba letsetse nomorong ya 051 444 2301 ena ya 079 346 5652 ke mo releng teng. Mabedi ha ke tsoka no teng khatse deka ke ponto wa selepe re tla go opa le yena go ne tshebeletsong e ya le sedi o ntso sa le ba le mogotsi ho re a a le ha ka batho ndu ya tswana re ntse re le ba ka mane ka bale bo mamedi ha be bo mona timana leng a tla latela ene tshebeletso le sedi FM a re boela re tena hape ho sane ka ntse ho ga ya borobong fetela ho re nya le tshomelo metse e medi le ka le bitso ke dikele di magazine ke botengwa ha mo le teke motho ha mo di fona na kwena